0: Ko e TNT Sport ki he wikeni, ko te vita maka.
1: Ko te tapas.
0: Te vita ko haha o fotutu ke ta proklama ki he wikeni.
1: E ta mara o vito, ko kore u whangate pena ki whatapu ko whakumimi wharena. Ate ta proklama sporti e he wikeni TNT. O tu pete sa kamatak be NBC gone ku osi foke lawane ke takaiha na hongu kuhu. E a talawe be ke kore whai noro. Poko whai pete ke he riiki. And our own at the OC, on the silver Taugun All Stars, MMT All Stars, Bumway, TV All Star. But how could I beg a team to go in the league? You're going to fight to the men. I would see full A, but my full B, but the power circuit all breaking. For two years, I think. But two one guy, the Taufu NPC, or Taufu Fani Magafau or Grandi, Taufuin with our father, they were well on our friend. Ano tu ke tahawa ke wawa ke ndapiri. Ya waikato, tau tolu ke ni manoa, tasmani pe taranaki ke ono walu ke wano. Wale ke tonu, kaudis, peo plendi ke, peo plendi ke tolu walu ke wataha, no plendi. Oke kaudis, ko i talipe ke na mawa sila, na ute maalo pe ke i, i timi ko ina, ai, traingam he i, o spei. Ko tu ke, ko na final o teita, ako na osi ni ta, ko na wawani ko na final, no plendi pe ma tasmani. Otago pe mo Hawke's Bay, Canterbury pe mo Waikato, pa North Harbour pe mo Taranaki. Tu e kora whainolo. Hao si o ke mian teita.
0: I o kofamaro atu te vita, eh? O hange kuku osi foke a Ruan Ropini e te vita a te ahuini koi a NPC. Ka ko mea ko maari e iai, hono toi puke pe koi a Kandis a Sila, eh? Ko na ulawe pe foke kuku osi, aia ku nau, na tonu ke alo a kandisi e kako mantui ko nau tawhau si e i he nau mala e. He ka pau na hao ko na Hawke's Bay o nau malo te nau alo na tomo sila. Katasio ki he maari e koe, e anga koe fetu kuaki holo koe, ai alu koe a sila koe. Ose hono to o mai pea mei up north te vita. Koe koe haki ngau e si. Ko fu ngawe lahi apito, hataimi o kumore a sila pe a mei hafeitu. Ka e toki tipen pe foke more a sila iho nau mala e. Hange koe alu kona a kandisi ho hamo sila pe a mei apnof. Koe more mehe mala e apnof. Pa koe nu nau hao moia o malui, o nau anofo aipe moia hai osi koia a taungi e te vita. Aia koe ne mahino ia o ku... Et tok vakai eta fo kake mana tu timu ako io timu ako e kamata ko NPC e ia u timia te nau tau holo mo kandis pa fa fili fo ke kandisia a fangi ti visini u a motor ke nau tau ki mo ke u a more sila ka to hoko ko e fa NPC ka ko tau sio ka ke malo ia ko na ke pu ke pe kandis a sila pa ko ka ia me alah ya pito pito ki kandis mal ko se ne hata we wano a me yai pe ko toxia kandis i ho no ma go ya a sila ko ne fe a hui e te vita kata hoko mai ai pe ko ha ho va kai ko ya ke tu ko ya a quarter final o e te vita
1: e ko na final ni ko me ko ko pe fia kandis u na ma ora te ko lo le e ki ha ko tamo ko vai ngalo me na ostau na do fi fia ta tali a e tau timi kon Nusilani o tau mea. Mana kia ukawe me sikon hoponga e kawa ukoe a teita.
0: Koia, koe, koe tama Nusilani foki kapteni ako anai te teita. Ae ko tama eme Nusilani, ae ko leokolo ea Nusilani. E maari apito e fe auhi i e tau ni ko hinga ulelei apito. Pea ko timi koia a Newcastle anai te, koe toko taha tonga pe foki na iai a Frisero, koia. Peto inga, na tokolahipe e tau whanau tonga koia, i he timi koe a Rusta, te vita kautangata koia, pia tau mari e lahi au pito au pito he ku e anga ko e ku CEO te vita ki hewai ngā ne ai pe whainga mari e o e nai te ke nau hanga i kuna whi au hi he ka whaitata o e ua ko ni a lusta na e whai ko he nau kapakau ko e mata vale a pe anau tolu he ka nai kai ke totoru ke hoko a e mea ko ni pe atoe e whakakau re rei whoke masi i ene toropu ko ni e whai pulu o na oraka taha hiwa Sio, he ka pāna kai toropu, e toi maari e ange e nā whāinga horopa, ka pāi ose taimi i kai, e toi tāna kata whake taimi te rita koku, koku sio pe ia ke mea kaweni i he whainolo a lelei, a pito, ai vainga, ta tau pe ngo timi ia, nā whakatou, ia pe nā whakatou whainga maari e loua ki hono ikuna koni o e whi ahui te rita, koku sio o ia.
1: I kai maini hoko e upapiko e timi wina, pakone ne mau i he rusta, eh?
0: Koia.
1: Koia. Teita, hawata peki se te ahi koni World Cup kona anu mea, koi ku UA, Australia Cook Island Fishy, a manu sila. Pe pool B, au tarangi maka e pool B, pe moi C, ai ko England, France, Lebanoni, Papua New Guinea, a moa, pe mo tong. E, ai ko pe, tobre luka au, kamatai tau, kangaroo e, pe mo kiwi, a moa le, pe mo France, pe flaike, onga lewa, i he,
0: Aia kotonga ia moha moa i he aha uraki ko ia o novema e te vita, eh? Osi ui foki e timi ko ia ae mate mātonga e te vita, ko e lahi e ngahi mea, ae whahinga nao fitu utaki mai, o ko mea foko ni kai ki ta fie lawe taki ahe koko, ko te koha mea ku, o ku ikai ke mai, ka ku tawa ngā pe foka kai tonga te vita ki hono ui ake tau timi ko mate mātonga, eh? Ko uhinga, ko uraki hingoa pe ia, uanga pe, e tamaikia kia, ko mate mātonga, ka uia e whainga ni unau whetutak mai. Pe ko hae uhinga, o kaike ave ai, a hingoa mate mātonga, ke vainga aki he tamaiki. Ko ai whakono uhinga, mandari mea ko nina o sea ohopo, eh? Ko uhi ko tokotaha ke he ia, na ne hangare sisita timi, ko ene koloa ia ana. Tokotaha ia meitu, au kai kawe he komiti, au kai kawe he vainga, pe ko... ai tokotaha ko ni dani pe hopo i le vai komiti ko atonga o ma u fafoki mai a hingoa eh o fafoki mai ko a hingoa mate ma atonga ka ku fie fie a foki a komiti a ko una fralele fa hingoa ke a timi he kai ki toi mori ha paanga i a ki tonga ke ave ma atonga i fe au hi peheni ka hala tonga i a ko mea kai ki toi lele ha fe au hi kai ki toi lele ha fe au hi riki i tonga e te vita kono uhinga he kwa ki awe ha paanga, kwa ki kawa tonga he waha he paanga koni, eh? Koe, o whakaofa ofa waha ia e whanau, kau toi sa iange kau tama ia koe, unau hanga whakalele koe ai timi, eh? O au ke whahinga koe tonga unau kawa, whakaofa, kwa ki ha paanga ia e awe mai whanau ki tonga ke whakalele a ke riki, ka kisio ki ai, hala hataha me tonga kau he timi, ko whanau pe me murini, ko mea koku, te tau alo te pe, tau toi sio pe ke unioni i he mea ta tau pe, he? Whaka o whao pito, uta tonu ke whae he pule anga ia ha ngāue, ke mea koni ke kau whaki e whonua atonga, he koi mea ia atonga. E sio rewa, ke ta whako ni, ka ko hanga pe o tala mea koni, ki he whahinga koku nau whetu utaki mai te vita, ki he ta whako ni, o whamatala kana tolu, koi hopo i, he komiti koe a mate mātonga, he koe tokotaha ke heia. Na i tūa e kwa ki vainga, kwa ki mea na ne resisita ia, koe ne koloa. Hopo tata upeni, moe whai koe hono hopo i koe he kautama, sa u tātana, na hopo ki tua me siasi, o resisita sa u tātako na koloa na utolu. Sio? hopa tatau, kake tau kehe. Tutune fa mau, fa fokia ki sau tatau koloa atonga. Tatau pe merigi, koloa atonga. Tonu lewa ke foki a hingoa ke he kimea ke vainga ke tamaigi mate ma atonga. He koe ngahi mea ya kou fae toke he kehe e te vita. Kogu tana ke te ia, malo.
1: Malo pe teta.
0: Ko tatao e tahavalu a tohani e whi auhi NBC. Ko re ko ti fokia na puke mai a te rewrite pia mei o Kalanini pa mo Brendan Laney pia mei o tako ko tatao e tahanima. Hoko a Jose Akia pia mei Wellinga Toni ko tahafaa mo Seu a Rich pia mei a Kenta Peuri ko na tak tahafaa pehe ka Saresi a Ray Yasi. Ai ko taha faa ia ka tangata ko ia. Pea tak taha tolu rewa a Pride Lima me ha amoa. Pea pehe foka keo 40. Pea mo tevi ta li. Ko nao tak taha tolu. Ka koe re koti ko ia. O puke puke e tau moe folau ko e taini mi. Ko e tata o taha valu. Pea ka pao e kei alu e timi e nao timi e tevi ta. He tau ko ni. Ai quarter final o semifinal para a parte na toa o semifinal o wanoa e ka ui ha fu me ala au pito au pito ka na to feinga io ha na to feinga e te vita ke break e recotico ya se po ngore recoti he ligi mo unioni o ku ka wai e tau ngo tamaki tonga ko ni e te vita malo de recoti ko te
1: tate te British Low Cup ko hai e wini be lava e Australia ke la ga o ke ai malo ki koe mi team ke All Blacks Eden Park a ho si ke team ko e tau ko ni dai
0: ko ya e te vita ko e winga fo ku fa e tau ko ni to na ki ko ni pe ko e malo i fa mui mui ko ya Australia Eden Park te vita ta hi va valu o no pe alere mai ai o mai ko ni peko na tau ene fiha i den baka me valuo no, o te kai peke toi maalohi, ai ako foi tesi ene ni mango fulu tupu ia ai olopereki i den baka, te kai ke toi fo ia, ne hange ko tua mai foki a Afrika ko he tau gosi, na e pehe e breike le ko ti iai i den baka, e fo i ai olopereki i den baka, i kai, na e malu i pehe e whanau wai ngā, ai le ko ti ko ia, ngowe anga i te ni te vita matu i koe ngowe anga i te ni e ni, Kai ke tau roto ke mau mau e ngowe anga i te ni. O to i kuna pefako he orpere ki a spring box i he tau goosi e te vita. Ko astereri ani, ko wala pisi en. Ta ko tui he kaipe ke lava te vita. E la kange ki he whanau wainga te nau whafofonga e fonuani ke nau fōi i ha mala e ke he. Ko mea koni ki i te ni i kai. Mana tu i koe, ko tala no ai ni koe ai ngowe i te ni e te vita o tau kei piki ai i te ni e te vita. Pako tu i peki ai he kai ke lava ke ulungia o breki i he mala i te ni e te vita. Malo. Ia.
1: Ala pito te hiti pako tala mono ki hango timi kwe pe malo ki. Me ma hanga te ke na wenga lelei o fa wenga ko e ho ko ha wenga no mau e ko tau ni kai tuku tau ni ko pe au ko ni pai pe tau ni tau ke ko la ba tu mit pa ko ni de
0: io e te vida ko anga ta si o ko ya ki ke ngai fi au ko spoti i he weekendi ai ko li ki pe ta ni mi pa pe fo ki ki unioni ka kamata ai li ki i he weekendi ko e ngai te sipeni ai unioni kamata i he wiki kahau, pe ak fai fok pa moe tua koia ki i Europe kamata atu i he mahina katu ube, a tua koia kawai e tau timi i kare tahi pa moe ngai tua hanko Europe regi me mea ki i Europe, i he tawha koia ka au toki World Cupu ai unioni i he tau fo'u. Ko e mea lahi pe, mea i he ku ase hake foki hona tua ki he paremia koia tonga, ene tae fie maari e koia ki he iunioni koe atonga i he iunioni e te vita. Koe uhi ku oate ngahi paanga me pule anga ke whakalele aki koia a ngahi fe aui o ku ikai ke omai ha rekotia a ngahi paanga koia o ku atu pea fuoloa mohono tae fai ha whakataha ai te vita. Koe ngahi mea o ku totonu a pito pe a tokanga e pule anga ke ngahi mea peheni ko uhi ngā ko kawe spotia i he mea ke whae to kāngi ai ko uhi ko tare ni te whānau. Pea ko mea, he ko tau kau peki tau tolu i he leilei a pito i he mala spoti, ta tau pe ni ngā spoti. Hange ko ni ko tau sio ke holo koi a tau fuhu, hiri ko ako tamai to ngā koi sai a pito he spoti ko ni. Pea ki lahi te ka lahi ta nime te ka mai tau whanau to ngā ta tolu o fuhu holo koi halapure a ngā koi kai koi ke ai ha mala e fuhu. Ke whakalere fuhu ke sai, ke te se o ke moe mea. He kukone, upeta mai tonga ke nau ke na tohe harapure anga. Fi uia no ta ofite vita. Ka ku to tonu ke to kangalahe pure anga, ke ta whaaki spoti ko hi ko tareni. Te ta fia pe ke taimu na wako ai. Mantui tau hi lele ina tolu he ako, ngai spoti na kau ai. Ko ne osi pe koe ai ako. Si nau puri pe koe a puri ai pe. Monu ia hataha, e hau ki murini. O hoko atoa e ni spoti e alo i kurelei. Au pito. Koe kaunofo i tonga, ma tu kua fu spoti e taha i tonga. O kune holoki a spoti i tonga, a fu spoti koni ko inu kava tonga. Aho ia nau to luai, mo inu ke o te lava ia lele. Koe hangai, a kusi o koe a te vita ke tafa kua kage. Ko ufa malo atu kate koe, ka pao te hamea koe loto ke tana kumai ki mua pata maa vai. E te vita, malo. Io ko fafe ai pe mo tole tan da tau ke tau programa TNT Sport ke wi ke hau e to ki lahi e tau programa e wi ka hau ko hi ko na fi au ko ni o ko ka mo me a

0: Mal mo tau mau e fefini, fa e koe koe programa ngā mahini e fefini koto pureru tau pefo ke tai mini koe programa ia a e so sad le fratonga. Kwa se vita ha uri fra koe programa e fefini, pe a hange koe mai fratap koe ku o se noa faki, kore ke ma mui mui ato e peai, pe a hange koe ngā hi tava koe o fraho koe whareni me pōko tō pē. Whatawange o ku hongo lere i atu, ki a ki mōtoro tō pē, utau i nasi he programa e whia fini. Pe kufe pē hatapa i he whanuani, Nusilani, pe kua tonga. Pe kufe pē i mamani o ke whanore te o me iai. Whatawange o toka maria mea kua tō pē. Pe a i he hawhewa koe ni ukoko, ku whiwhia ke whakawhehen o kaunga ngāwe koe i he Radio PMNA ke mautana noa ki he mea matak maho inga i he whenga koe ni ke whakatolonga e taurea. Ngai hui koe ni ku mariwa tu whakrinta na tau wakai ki he ke ngai reso ni koe ulotonga ako i he university. Pe o lawa nai ke ako i ngai reso ni koe ni i tonga i he rea whakatonga. Pe a nei whakamanatu mai me ka whanore te hoi wuko osio tana mai. Te koina ko mōua o ki he musika, mōua whehake ki he bookkeeping mō tau i tohi. Te mōua o ki he media a whe. Pe a koutu i kohono whakatokanga mai ia. O ki aha tau whatongi a tato ke whai ke whakamahino ange pe ko tau whakahingoa. A ngahi waa ke he kehe mo ngahi rea mahu inga lea anga maheni ko ia i he mala e koe ni o tau whakamata amake ai. Ko ia rin tā mo Filippo, o whakawhe ki mua ke tau wakai ange a tūnga kia e tau re soni, pe koe ngāwe koe ni o tau ia. I he nāu tā ki tonga ke ukaunga ngāwe koe afo ke o nāu tolu nāu whakahau ke whatongi ha. O whakapā atu koe mea nāu whakamu ke mau tāno ke he bōni. O nāu tō e kore whakamore more mai nā tōlu, nāu tāra mai whewe ke kamata i heni ka nāu tō kio ka whonu whonu mai, o maheno mai u tau e whihi hai mea tā tau. Te kai ki tau hanga whakapapau i le rei, ke iai ha tau tohi tala uhinga kono whare e taha, ke ngai mea ngā ue mai ngai whatongi a koe whahau ko. Kai koe arinta, eh? O pehe?
1: Opo.
0: Ka pate tau kamata pe i lokini, eh? I he tau sioni ke whamafola rea, vaa pe whoke taha, mitia. Nā amoe whoi rea koe a mitia. Sio ku tau esanga puke mai a oni, o tau ngā ue a kia, pa koutu he kai ki tau te lava hola me iai. Kai koe whewe pe Filippo, koe fōku i ke whare whamawhara rehan, kore o ku iloa moia, pe ku ilo lahi a koe kakai, whanonga he mea pēni, o tonua e tau pōpō tala noa ki mea koe no kou hinga atu ki ai. He o kia ngai rea koutu o tau ngāo e ake ki tau tōru. Koe toen ke ilo pe ku tau whelotoi ki hono ngāo e ake mea koe ni, pe ku mahi noe ni ki he kau whanonga re ti o, kai lawai ke hoko ea koe ngai rea ke a koi aki ai rea so ni koe ni e kua koe fo ke whai ongo ongo e kuru whare pueta ai rinta koe whakamafora rea na toki aspe e tonga o hino ngā wilai aki he tau kamata koe rei tio ai se ci o te a kamata e hino ngā ake me kau fokke ni kai koe hui koe kamata angai e tau whakarea moe whakahingoa ngā he mea ke he ke he whikau aki pia moe whakamafora rea. Ka koe eke pen pe ko liriu ngā hirea koe ko ngā mai ake Filippo ngā ahoni pe kutau te ae tāna ki ki ai. O ka mata ake pen. Ko rei tioi kwa simahino pe. Na ea rei tio na ka mata mai ake wāia uhila mea kotoa pe. Ora pe ko ase whanki rei tio ngon to oto holo na e ui a koe ha.
2: Rei
0: tio to oto holo. Tu insisto. E so kai ko eke ben matu ne whakatau fo gare tio koe ni i ne whakatau he whare koloa o e whare mafufura rea. Pe na e ui ko tu insisto. Aia koe hao fo kea me he ingrisi pe. Ko kai ke loko ase tu insisto a he tai min he koe me a ngāui ko kai ke tau ke ngāui ake. Ai o maheno mai koe fo irea ia, ko ta osi puke mai e tau tolu ke hoko eka fo irea tau tolu. O kai fo ke ai o hano ngāui ake rea koe a tu insisto. I he kongokonga, i he mea whaka uhila, pea o ku koutu i tēnau ke lau ngā ka tau tukuma waha ngeu tau hao me iai koe nā tau ngāwe ake fo urea koe tuen sisitoa koe whaingare e tio na e maka pe pea nā e kai ke lava ke toi whi mauha o hila ke huki ai se koe rea fo ke e ta koe maka pena ma uya mi feka ko sio ko ai pe u ka mo ia i rea kon ta nga aki ko li riu na ia ai foi rea ko ia ai hunga ko ha ko maka ke maka kasa maka re ti o mo me ko meta ta o pe rita o ke ke takai hole ma mani pe ngai ta pa ke ke ho fa no nga rea ko ni ko li riu no nga aki foi rea ko ia pe kai pe ta ke ta o pe ia
1: ko ta ta ta o ku tātai taha fo ke tai minia ke te toi whanongo ki taia i ere ti o whakamaka he
0: ko ia, ke ia, gaumea
1: me mei ko e ngahi api o ku ke aipe ere ti o e kau vai vai ka o ku palaki fo kia ki e uila he
0: o ke ere ti o e kau ko mea fo hana ku whanongo ko ere ti o e kau vai vai he ko wingan ke ere ti o ko kwa ke toi mawahe me
2: matuko ko whanongo te minia
1: o ku
2: telefoni pepe o kwa epi
0: telefon ki et na nga ken ke asma en aire ko ta nga a ka tika ke ke fa papa u pe ko ko ni ta fe mai no a ke ki ho no a ko i i o pe kai he he ka vo ke ya ha ta pe ko fa o ka ke ha ta fo tu ure ai ai fo no a pe ko ka po tu nga fo tu ure ai fo no a ko ta to ai ka kai ko to pe ma man ko mai no mai fo ke ko ma me e ta ka ve i ko re a ko ko lo a hai ko kolo aki tau tolu kotoa. Ka ku ange fatongia ke pure anga ke ni hanga fa, o whaiono ngai fatongia. Ai a ko e ke pe ko hike maino ai hunga tau potano he poni. Sio ko re ti o ai mara koni utau iai. Ko hai unne fa ue ngai rea ki ai e ki nau tolu koni unau loto ngā au iai. Ta fo ke din tāke mea ko iyo tātā tā fo ke te iaha ha re ti o maka ia ngai au. Fa maka. Ai a ko re ti o ngai au ni re ti o uhila kotoa pe pe amo e ko he are maho nou ie mahi no pe telefon to to o o kau e fwere a mou pai la ho mou ngoi o ku lahi ho nong awe a ki pe i kai
1: iyo o kou tui au ki ai se vita kau ki whaafo ki mua ki here tio
0: ki here tio iyo
1: mana tui foko here tio palaki ki uhila
0: ko iyo
1: pe o ku wanga mahene ak pe foki api o pe palaki atena ke paoa
0: iyo
1: ke fwere a koko paoa
0: iyo
1: o ku puaki paoa pe ia
0: iyo
1: so ko fwere a ia taha
0: o si kau e pāo ai, ta uhina toki e pāo ai ke uhila.
1: O si
0: kau, kai ngaha no kovi, kai iaha whaurea ua pe tolu, ke ngau eke ke mea pe taha koho no whenga ia fuka ia ke whakalahi mai, pia ke tau toi mohure aang. Ke temni uhulere e pāo ai, temni ua ka koe mea ta tau pe. Ai ako re ti o ia palaki, whaurea mui e taha, ke ngai koe tau siolo pei lokin he te tau wau peki ai. Mahino e kompiuta
2: afri. Kako awe o kei sāsi o telefoni?
0: Iyo se ange, o sāsi. O kou whanonga ke rea kou ngā e koe whakafono. Koe lahe kuma eni he ngahi rea fo o koe ni, ko pau kono whare e taha. Koe feho koe pe mok nao tomo mai mei tonga ngā ue he i he ngā e fo i a kau mo e a me pe. O se o ke nao whai ngā rea a nao tolu nao hau moia, pa te whanonga kou ngā pere mai. Ma ngai u whakafono, ta mai kou ngā whakafono, u whiun whakaokau i pe koe ha. Toki mahenu ka te au, koe hui ngai ke ki ke foi plaki ko o ku charge ke telefoni. Pe ko hare ma charge.
2: Ai o ko o sa no ga fo ama ko telefoni ko ke sas. Sas ya tu telefoni.
0: I o ko no pa ngo charge fu di pa ke ke la va si pe la fo gale de. Eh?
2: Ka ko e al be fo ki e he ana ko no pu aki.
1: Sas. Ko be fo ki he
0: ka vai vai o pe he ka ma tu tu ange. Sas ya tu na he. Sas sas. Sas ya. Me ane ni koe ke hafo i rea tau pe e tuha mo tahe e ke ka pau e sai beu hafiribo mo ne peni mo ne pepa me hien koe ha ngahi rea o ku tau hanga o ngawe ake ngai aho ni to tonu ke toi ki kumi ha rea ko tuha mo tau ange mo lava ange ke ongo le rei ki he whanongo pe ke lava ke si pela i aki e tau alfa peta si o ke au koe pe mai koe charge pe he Filippo ta tau e ma fo i rea koe Christchurch ko e ke re ko ha hi ngo ko te tau ya ka Christchurch i he time te te kai fratonga ya i e wi ko kalai si si esi te ke fa no ngo ko pa ke te he ya ta
2: ko Christchurch si asi
0: ko ho la fo ke he time ko i lo pe ko fa ngata i fo lo na ta fi la lo ke mo ya o

0: i mono famatala i e mono fama microphone ko haere ko e ngai a hon ye o diko mai kai
1: microphone
0: e o kai ko ko mai ka ve ku ne no hinga gai mai e tu di pon ka ko ka ko se matu fo ke e alupe e hu ya ko mai ka ke nga hingo pe mo nga ya me pe ka ko ta na ki mai ya he ka pana ka ka ha ta me nga u pe he o ke te ni ko no fa nga ta e ku mi ha fo ire o se nga ko fo se te se ta eh o nga pe ko me nga ko ai ko me fa ka o morea io tu mo fa din ta ke me ko no ta tu ho ta te ni ma ko ha no u ye me ko eh mo wi ha ko hen i mo hen ko
1: headphone
0: e wi ko headphone he ka ta fa ka kwa tu ki ai ka pa te ta wi fa ka tonga i he ta i mi ko ha
2: me fa no
0: se ku ka mata le va ke fo ile e u pe fo ile e tor eh pe ko hanga ko ni ko me pu ke ta ta ko ya pe ko
1: o lu te
0: i o lu te se ko ka pa le de se ko fo ma ne ta ko ha ke filippo a no to e fo ile a i inglisi o liri ata ata pe ke hono fa tonga eh o lu telefon eh hili ko ya ko me fo ke te ringa mo headphone e lava pe ko mahalo ko hen ai ta po ta no ga he po ni he ko ta fo ke me ko ma fenga ke ai ke ta fo mo hurea ka fo fa ngo fo ta nga e ta nga ak e ta hurea he fe tu ko to ape te fa si si ne va e ta wa fe atu o to nga to no mai e ingrisi ho nga ko fo ni ko ko charge eh ko ha fo ni to yo ko tu e ke fo nga ke pe charge ya Tata telefoni kaya koelea ya ok fa tripo ko tu mai no pe ok instala mo to onga eta kono tohi i kono tohi i ki ke he anga ia pe ia te mi ko firma ko ke ilo ko ha fo ide tu ha mo to tonu ta ke nga o ake me ko ni o ka pa fa ha si vi eh ka pa si vi o ata fo i pala grafi ke hanga o lidi fra tonga pe asia hanga idea o fo o ke a ko he te ke fano pe ko ha idea o mau ake ko ya ko tai me o tau firma ke ilo ko ha idea o to tonu ke nga o ake na ko rat ke ai mo ha telefoni o hunu ke atu ke pala ki ko no inga ke o kai ko inga ke charge ka inga ke fra fon o ke hele vai ta ta ta ki ta lo ria pene po ta no ai me pe it's too formal eh po no fa re ta ka ke hele vai ko sta o ku ko e ta ore a i ta pe po ta no aki mo e ta ore a ho no to hi eh Ita ko tu pe mo flipo mo fa ka ka ke ngai me ko ni i fa le le nga we e ta mi ko to pe te aku ai hono nga hire ko ton ke ta nga au ke ai ka u alu mo ki homu ka ko ia he fia fini o pa ro mesha te u foki mai he ka u ta u felo toi ke nga ire fo o ku ta u puke mai ke nga aki ho ta u mala e
2: mala
0: te ko fa mo pe ke fa no mai o ta u nga au aki mo to nga ke na to na fa ho fa to nga mai he ni he ga pe ta u ka kai ku ko tu i ton pe ke ta to ko ne ke na to ke na to ko ni mai ke ona whakatolonga taurea aki, ai whakamohurea, ko inga ke to e tokoni aki hono. To aki e taurea ke ka au fripo, mo tāna ke mai kohi ke oua na amate, kai mo oio tuputupu a tai ngata.
1: Sefi, ka mea koe ui ko screen whakapārangi.
0: Screen whakapārangi u kia ko kou ase, wune ni u kui hete me ni koe fo i lā. Mantu e lā uhila, Wow, e kia koe la. E koe whaurea sikurini, e kau ia, e liri u koe na koe pe o man man tamaki ene asi. Koe hārewa mea pe. So we koe la. Ko tu e ma upe rea tuha mo tau ke mea pe ni, o ka pau te tau no foifu ke te honga whakau kau.
2: E Sef, koe ki i tāna ki a tupe.
0: Koe.
2: Hangai koe ni koe tau talanoa koe ke maika.
0: Iyo.
2: Aia ko osi, te kefo ke asi whaka ofisiare ia i he tiksenari whakatonga koe maika, he?
0: Oh,
2: ko fo ilia te taunga aki e microphone koe
0: iyo.
2: Maika.
0: Iyo.
2: Ka oku alu pe whake taimia ko osi tu olahi lau i tau maha no ngawe aki o nai.
0: Ko ia.
2: Pau ko se hoko pe ia ke, Eto ki lili ufaka lelei maia hata imi.
0: Iyo.
2: Ai foi lea ko yaka ku osiana e.
0: Anga epiko no lade ki ai. O kai kaha foi lea koni ko fra oficiale. O kai kai ai ha putung awe pehe e ia. Koi koi lea ai o tau fa'u e ki tau tolu ha tau tolu. Nisa ko tau tolu kone whakamafoa lea. Tau hanga fa'u e ngai lea koi ia. Alpe tai mia pung awe ake. Koi toe ni holo tānaki. E tānaki fe fe ia. Koi tau si o rewa ke fai fai taki ke ngai lea kau kaua. O tānaki fe fe e inglisi. O tānaki o fa'u e tiksinare. Pea koi fai tiksinare koi he tau koto ape. O kutu uia e ki poate una tala mai. Foi lea ni hongo fulu. Ma tānaki mai ke rea inglisi. Pea hokore vai Oxford ia, koe tau pē koe re pai au tānaki kia rea koe ia. Sio koe Webster ia i Amerika. Tiki nāra inglisi pe mo ia. Kau kehe e nāu tānaki a nāu tolu. O nāu tānaki nāu tolu ki ai. Pea koe pēk mahala pēk mu whatonga, hen fuka IV bloka, koe kune tānaki e ia, a ngai rea ke Kong Kong a Sino, mo mahi a mahagenga ko whakatapu me ala mea pehe, whaito me ala mea pehe. Sio koe tānaki pehe, kono kapau koe whakarea koe whaka official. Pe koe eke koe ia, pe koe a koe tutuni, whakapure anga fuke ngai mea pehe. Koe kaha tutuni a pure anga ka kue mo whaka amu, ke whei mo whai ha tutuni whakapure anga pehe. Te tau tānaki e tau rea, e whonga ke mahi noai, mo toko nia ki hono whakatupure kena hono manakoa, mo hono ako i. He ka pai kai ke ako i tātolo he mea koia, e alpe tai mea mo morea te tau reo kai ke wa. Kau,
2: iai ha potu ngai pehe i tonga, te ko hata wha ak pehe i tonga o nao tāna ke tau pehe.
0: Koe potu ngai koe ni ki he pamafora rea, o kamata ia he ni he pohoni. Ku folo a pene lele mai, angai wa ke ke nga o no fa ha kom ka te kai ha po tunga o pe he yo ne mi no silane o ke ai me ane ka mauri wi ko mari language commission ne ko commission to ka nga e area en au ne a ko fa am pe ba ven a time ta si o pe fa po po to pe ke to ka nga pe ta o rea e la vai ke ta o to kon ka na to mo na to kon mai ke ta to ke ta o ai ta mai fa ko no lo to nga o ko Koe charge, Filippo, ton peke tāo ngā o lere ki ai, no kia hapo i. Ai o kai koe utu.
1: Ika ka koe whakafonu, ua o lere ka tea whakafonu, e koe wae whakafonu.
0: Iyo, wae whakafonu.
1: Ai, ka tea uia, ko tui mahalo koe, e pe fuku whanau ko nau, lea whakapālangi pe nau wanga ki charge mai hapo.
0: Iyo.
1: Pe kalbe koe whakatonga ia, pe tonga nai sei pe fu i lea ia. Ka ko tui au, e lava foi lei a coenia
0: que não foi
1: porque não
0: foi não foi fafon sai fafon não gawe fafon coi utu café veni co fafano foi leta con o puhi e coi de ne con o utu coi va e ma tu ca baia o pamu e mo puhi co fafano lo gawe alguém ngai me be ca coi tu ca te pensio co no fala hi mai ngai ta pa ke ke rea co hi ke imagino koi mala e koi ni aku ata.
1: Iya.
0: E toi ni ke tau kumi koi haifu. Koi haifu ide a koi manmanu leri e tako no ngau a ki. Pea kui ai peho noifo ho no ngau. Puhi mangai u telefoni koi ke mouhi kai. Tako u puhi koi ke mate. Koi kore leke puhi mai koi ke toi mouhi mai.
1: Koi fu ke tau mouhi fahata imi koi.
0: Iyo.
1: Pea ka pao mate. O kai puhi koi ke fina ni fai. Koi te metaha ia koi whakateo unga pia o e tau lea. Koi kutui mahalo koi paupeke ai. Papagi ai kau sae nis pehe ia i e tau lea.
0: Sio ngai la frate unga. Sio ke hupe. Gai e temini utau ma koe frate tek. Frate unga koe urea pehe ke nono ngā ki o kuifo mo maari e te whanongo ki ai. Kono hi ngai mea koe i e tau lea. Te tau ma e tatole ngai keresi mi hono ngā ue a ki. He kai ke ma ui he ingrisi ka pa he kai ke tau. Pau te tau tuku anga ia, eh? Ngai rea teu teu.
1: E kai fuk me mea he whaikawa.
0: Koi.
1: A pau kai kia hakuli.
0: Iyo.
1: Kore ki a kahi atua. O kai kau inga ia. O kai kau inga ia ki kena haka ia. O inga ape.
0: Rima haki mea mea.
1: Iyo.
0: So ang, ai kuru lahi rengan. Ki a kahi mange u telefoni.
2: E kai puhi ia.
0: Ai puhi ia moi pamu ia. Ok, dah kau siap mengari oh my matai ni.
2: Malu.
0: Kau malu itu kan mai kini kau tahu ang betau homoeka tahu fokin mai kau mo o faha ki whanau la roto ki aika tau tukau kua te prokalama hana hoko.
1: Malo.
0: Malo a bito fripo, malo rinta, o malo a te mae prokalama, e taimi mae prokalama koe a e sosia lia whakatanga e fia fin tau tukau tau, ihe wike kāu, tau whai aki iu.

0: in Tonga.
1: Maloe ni lei, pia maloe tau mau ki he e whea whakoloa koe ni, mau whiwhia lahi ke mau kaumai ki he polo kalama leti o a e 531 PI. Mau kole peke mau kufanga he ngahi tala whātapu ka kato e whanua moe lo tu, ko o si whaafai atu pia mei he whale whaama whola leani, kai atamu ki mau tolu, ke mau whātala noa atu, whikau aki moe whoko utua, oku ne uesia o tau kakai, aia oku iloa koe mofi hui pe koe rheumatic fever, kai pehe ki he mafu mama pe oku ui koe koe rheumatic heart disease. Ka ki mui ia te mau ulang whakahoko a pehi mau tolu, ko ki ngoa ko kato kakala tau kolo, ko blele mai pe me loto foa, ko loa pe mo ofu a lao, ko whakaumata maki ko e neti i he whale mahi o halani.
2: Alo, ko ki ngoa ko si spa tupo, ko e tā pēta o nesi o kalani, ko blele mai me houma tomantaten mo kolofo o.
3: Alo, le ko hui ngoa ko Catherine tupo, ko e nesi pēa o kalani, pēa o hau me koromoto a houma mo niwa fo o.
4: Alo, le ko ngoa ko Lukatasi, ko blele mai me e mātua mo papu babau,
1: Malo pito o kaina whanongo mo mea mai ke tau a prokalama le teo e whiawhini, koe mau iheni ke mau tala noa, ke whekau aki pe mo e mofi hui, kai pe he foki ke mafu mamao hangi koe na ulawe ke ki mu a, pe moha fōunga te tau lava ai, o ngā aue whakataha ke malui ae mo uilelea e tau whānau, ngahi whāmili, pe mo tau community foki. Koe taha foki e ni e mahaki o kune uesia lahi ae ngahi whāmili o Pasifiki, toko lahi i Nusilani, tau tau te fito ki o tau kakai tonga. Kai pe he foki ki he community Pasifiki whakaluku fua. O ku whakafua fua, okuliunga fitu nima, e tuula vea ngō fua ke mau e he whānau pe moe tōtu Pasifiki, ai rheumatic fever, i hono whawhi hoa naki, ki ngahi matakari kehe i Nusilani. Pea koe kakai tō ngā, okna whika ua i e tōki mua, ai mau o rheumatic fever pe koe mofi hui i a tau whanwani. Ka kohono lelei, koe rheumatic fever, o ku lava pe ia ke tā ofi o ka pau e ilo ke i taimi. Ka pau te tau ilo, ai ngahi whaka ilo ngā, pia mai ngahi whaka toka ngā, pia tau toka ngā wha mātua to ki he ngā, ki he mamahi ai mō ngā, u whanga whaka tāpū, pia whekumi vāve lewa ki a tokoni wha whaito, koutui te tau lava o tokoni ke malu i e mafu e tau whānau, i he toenga e nau mō ui. Ko ia i kainga tonga mō mea mai ki he tau prokalamahe whi awhini, ka pau piaha mō whānau pe kua whanga makapuna, o mō toka ngai, o kuna ui e paha tau o e tōlu ki he tōlu noa, o ku mahu inga au pito e whakatala noa e whi awhini e teki mō tōlu. Plahi tahe ne hoko ki he longa i whānau, o e tau ni mā ki he tā whā. Pea, ne ongo koe kua tōk fuafua prokalama e ni whikau aki pea moe mofi hui pia moe mafu mama, ka kumauto i heni pe, ke whakamahu inga i pia mofa mama whae, ai mahu inga e tau kau whakataha. I hono tokanga i kina, ai mo uile lei e whanau. Ka kou whaamu pe, ke u whaihanga i whehu i ke kau nesi koe ni, ke uhi ke nau whakatala noa mai, ke mahu inga maharie pia mo mahino, maharie ka tau tolu, ai mahaki ko e ni, ka kukole pena si spa, ka tak mua wha o lawe mai, ko e ha ai rheumatic fever pe ko e mofi hui, ka tak i wha.
2: Malo pito, ai a ko e rheumatic fever pe ko e ai o pilo i ko e mofi hui, o ku ka matai me ki siemu, Lugisien Moini Obui from Babalani for Group A Streptococcus, Phanonobulus Strep A. Bea Wiki Sien Moini Obu Hamai, a Dango of the Mawai for Hamai in Mamahigoya Aimonga. I am in Mamahigoya de Monga, a lava ke. Ke anga te sino da te fita ke fanki so te malu i pe pe fanki me malu i te sino o hoki ai nga i konga ho to sino ai au pe e au ke kisiemu ka ka ke kisiemu ya o ko e fanki we si am nga ba o mau i konga ko ho to sino ai ko e ka wai ho ko tanga hui ko e kili ko e uto te mo e mafu
1: Eyo, alo. Mala opito sisfa ai famatala mwina koya ka koukole peheni ka lupe ke a faima ngua lupe hao fakamatala a pekoe ha ai uhinga pekoe ha e mea o pe mawai ke tau matu a ki tokana ki he rimerek filma. Mala
4: okato, koe mea koutau hoka lahita ki ai koe mamarau e lava ki hoko ki te mātou. Loto e hotau mafu, o kia e ngahi bāus, a ia o hungawe hange ha ngahi matapā, o tō koni ke tāwhi ai tōtō ke whetu o tōni. E taimi o kue si ai ai mafu, e rumere fiba, e lava ke pupula mo la vea, a ngahi bāus ko e ni, ta e hoko ai ha mamau, ma, e ni koe rumere kaka disease. Ko te tau tau ki ho mafu o hange hatale o ki ai hono ngahi loki mo na tapa e hono baha a ka pau o ku i tai te lapa e ngahi mo tapa ko ia o wako mo ta po i lelei o pau lepa ki ngawe ma lohi nani ai mafu ke pamu ai tau tau ki he sipu o toa. E alpe ai tai mi e lapa ke tupuai ai nono ai mana pa e la ia whaingata ke whakamalhe sino koe sia e mafu, na i hape ia, e ngahi tu unga e miihi, e te mao ka tawha whakatai toa ke e mafu, na i hape suri.
1: Malo au pito lupe a e lade mai ki he tawha aki ko ia, o tui o ku tau ilo i ai e mahu ina, ke tau tokanga, ke ale ki tau tolo stiv, ke uhi ke mau mau, o kuala a whakatupunga e strip throat. Ka kōkole he ni ki a Catherine, ka taki mua Catherine, ka ke ki lawe mai, e koe ha ai uhinga o ku lahi ange ai, ai weisia ai ngahi pāmili pasifiki i he whaingata a koe ni.
3: Pālo kato. Koe mea ke whamahino atu, koe huikai koe tuku me hotau genetics, pe tuku whakaholo whakai sino. Kau ka pau o kia ha taha i he whamili, ko ne o si mao ai rheumatic fever. O ku toi lahi ange ai, ai tu u lawe a ngofua ai whanau, ke nau mao ia. O ku whekau aki maalohi ai rheumatic fever, moe toko lahi a kakai o ku no whakataha i ha api, ngahi whainataa ki hono mao, oi toko ni whakawhai to o, Ka moe whaingata a ke mao wawe hawhai to o ki he mamahi a mōnga. O ku maho inga ke nofo ai ngāhi whaamili i ha api o ku mā whana mō mālu. Ta tau ai pē pe ko hawhale no totomi. Ka pao ku mō moko mō hau hau ai api o ku totonu ke whekumi ai whaamili ki hawhale i moha tokoni. Kai ka kai pasifiki o ku nau fua ai kanonga tā maki lahi taha o e rheumatic fever i Nusilani. Tau tau te whito ki he whānau mai tō tupu. Ka pau o kuiai ha whekau te uwhio mao ke mō tō tō he whiapini i he hili e mau whakatala nō ko eni. Koe tō kanga whakamātō ato ki he mamahi kotoa pē ai mōnga. O mahino pē ai whakatau kawai ngai mātō ato kōtahi. Mahalo koe fofonu pēpe. Tau sio pēpe e whewhe. Mahalo e sai pē a pongpong. Ka oku mo oni, i he taime ni ihi o kusaipe. Ka i he taime ni ihi, ka mamahi ai mō ngā o whakatupu ia e he strep A. E koe siemu koe ni.
4: Te acapa o pi kai fai to o strip A, e lava ke i ku ki he rheumatic fever pe koi mofi hu.
1: Malo au pito, Catherine a e a whatano mau i ngā koia ku ke lave mai ki ai. A ka kou wha amu pe ke, a, ke sis wha, ke whatala noa mai, a koi ku lave mai a a Catherine ki he uhinga o ku maulahi ai ke ai a pasiki. A ke hāia e whakailonga e si spā o e si e mū o kune hanga o o we sia ai mō ngā hufanga e whakatapu pe ko e ku ui ko e strep throat.
2: Yo, as a whakailonga o e rheumatic fever pe koe mō fui ko e mamai pe veri ai mō ngā anelam ke ai Catherine Aninai. Mamai e taimako te whōro ai e pāwai pe koe me akai mōwhi pupula i nahi glands pe koe i ki hange koe mō pe koe hela ia pe koe te ongo i puke. Ka pā e hoko nahi whailonga koe ni o mau inga au pito ke te awe te te whānau to utupu ke whai o nau siri e koe whaunga lele i taha e kono malu i kina uto koe. Koe ngahi siwi koe ni, koe throat swab, ai koe ki swab koe kina uto me tokia. Pea whakahoko e ni i ho toke tā whawhami iri. Taimini i he ngahi api ako, koe auke kau leka ki e nesi, ka pai e pamahe nau bunga. O kia ngoe ngahi, o kia ilo tō lai ka o kia ngoe ngahi whamasi, taimoko o pisi ai koe koe ai toki la whawhamiri, o te lau peo alunga tonu ki ngai whamasi koe ni o whai kia e te throat swab e. Koe lahi e ngai whamasi ka e malawa peke tok ma o atu ka pau te putaki mai ki he PMN. Aia koe whakahoko koe ki siri koe ni o malawa ke nau whaka eke eke atuai anahi whehui. Whika o aki mwe peo ke mao ngai whaka ironga koe ia o e strep throat, pego rheumatic fever, te nau to'o lewa i siri, pea te nau whakapapau i, peo kwe mao ki whai hawhai to'o antibiotic. Kakai, teo ngā o wai tai tari, o wai pehe koe whofono pe, pe koe mamahi pe ai mō ngā. Pe ki miniti si i hono to'o ai ki throat swab koe ni, te ne lawa ki ne ta ofi ai hoku koe ai maa ki koe ni koe rheumatic fever.
1: Malo apito, ke swa, hame koe ako ko lawe, ka pau, whai e sivi koe ni koe ki he strip, e throat, te a fie mau ke o mai ha antibiotics ki he siemu koe ni, ka pau o ku o atu e antibiotics, o ku whaafafuafua koe, aho e hongo fulu e ai kōs o e fōi o e antibioti ki ka kōkolen ka Catherine ke e la mai ange e tawha aki ko ia. Malo Catherine.
2: Ia, o ka pau e mao mai ai ola o e throat swab, o ku mao ai si e mu strip A, e o atu lewa ai whaito o antibiotics. Pili ha aho e ua pe tolu, e lava ke hā ngā lisai au pito ange ai ki damasi pe tāhine. Pea e ala whakakaukau ai ai mātua ke ta ofi ai whaitoa. Ka aku mātua ki maho inga ke aua na a ta ofi lewa. Ka pau ko o atua e antibiotics, ko pau ke mao e ho tamasi i pe tāhine ai whaitoa kotoa i he aho e homofolu. O whakatatau pe ki he whakahinohino. Neongo e wawe ai sai ai mamahi ai mōngā e kei lava pe ke iai ai siemu. O kwe ma o hataimi ki he antibiotics kene whaka auha ka kato ai mahaki. E lava ke au ki he aho e walu ki he hiva ke mole ka kato ai kemu ko ia. Ko ia ai aua e ta ofi ko e uhibe ko sayange ai ngahe waka ilonga. Ka pau hili ha mamahi ai mōngā o ko kamata mamahi ai ngahe hoko tanga hui o ho o tamasi ipe tāhine. Ika e lava o lue pe kamata ke puke ka taki o sio ki hoto ke tā whakawhamili i he wawe taha.
1: Malo apito, Catherine. Ko le peke ke whatawa noa mai. Te whenewa ka bau e hoko atu ki he rheumatic fever pe a me he strep throat. Koe ha ai me ai whepe whai.
2: Mālo, ai a manato i koe strep throat, koe taimpe koe iau mao i koe ki si e mu he te whangatai whatapu mō ngā. Pe a tōku rheumatic fever lewa he taimpe koe koe ku o hoke he te whaki so te malo he te sino ai ngai hoko ai ngai konga to sino e. Koe ia, ai koe ka pau te mau tō taha ai rheumatic fever o te tuu lawe ango fua ki taia ki te toi mau ai rheumatic fever he kaha. Taimo tau pē e hoko ai rheumatic fever ma tui ko hoke he whaki si e mu ai ngai kongkonga koe nino to sino. E lawa lewa ki toi lahi ange e mau mau mui we sia koia e hoko pia koe mea konga koe tau wha sio mau ina tanga koe, koe mafu ai koe ohofi koe e whanki ki mea malu i to si no e ai mafu e. Oku ni i koko wha mau koe koe he rheumatic fever ok nau kamata lewa nau tolu i he uhu maru i pensilini. Pea oku whaka waha aho e ua taha ki aho e ua walu kotoa pe. Koe ngā ke maru i ki nau toru i te nau toi mao i ki si e mumo kasi ki thia e whenga maali e ke toi hoko ai ai rheumatic fever. Neo oku mamahi mo paa tai whi maali e huku koe ni o mau i ngā mpito ki he maru i koe iau e mafu. Oku kau ai ngahi mea koe ni i he mau inga ke te tauhi mo tauhi e lei koe ngaki o te hoko atu o mau e rheumatic fever mo rheumatic heart disease. Pēka pau te te os mau o mau inga ngahi mea koe ni ai koe mau inga ke te tauhi o te ngahi appointment ni whakawhaito o ngawe aki koe a ngahi whaito o oku oso atu he toke tā mo te to'o whakatatau ki whakahinuino koe ia e toke tā. Koe te ngā au e mō whamaro e sino, kai mea kai whatu mō i lelei, pakai ei me he i whtapaka mō e vaping. Pea koe mao koe koe ai hu malu i flu whakatā u, pea mō e tokanga lelei ki he nifo. Malo kato.
1: Ia, malo apito e whae whamantala koe ia pai ki ki te mō mō ina. Ka kou nofo e o sio. Koe kakai ki tau tolu o ku tau iai ngahi siasio tau kau ki iai pia iai mwe o tau ngahi pia ka inga tau mo ua e ngai fatongia ai family pia mwe siasi ka koutui o ku iai pia ai fatongia mahu inga o siasi pia mwe family ke nau tokoni mai ki he mo ui ai ro tolu ai ngai family ko ia ko kore to lupe ke fai mai mo ao ki fa matalo ki he fatonia mau inga o e family be mo si asi i he ne fa fi hoana ki ko ni ki tau i e a maha ki ko ngur rheumatic fever ka ngur rheumatic heart disease.
4: Koe taha o ngahi malo hinga o ngana pagatonga o fitokoni aki o fitawi aki. Uiai e whatongia maho ina o ngahi mātua, kui, tau whetekaro, ngahi kupu whetau aki, ki tokoni ki hono malui e tau whānau. Toka loto lahi e whānau, ke nau tala ki he taha kapau o ngā mahi kona mō ngā. Toka loto lahi a ngahi whānili ki nau te kumi bade ki ha tokoni, kapau o ku whangataa e te tononga aki, tau whetokoni aki ke lawa o apu. Ai family ki e nau appointments. Pae wahe ai pamatalani i hopau ngahi siasi, ngahi kulupu mo i ngahi community. Ana tui ko haminiti pe e nima i hono sino o kino siri o mō ngā e lapa ki e neta ofi palo palema o i mātu e tukuloa i himo ui kotoa.
1: Malo apito lupe. Koutui oku i kaike hao ha taha pe mei he tokoni pe moe e ne tānaki ki ha ke tokoni ke a maru e ai whanau pe mo hao ai community pe me he a rheumatic fever pe he ke rheumatic heart disease pe a ko wha malato ho mo a e tau ho mo matai mi ke tau a whakakato ai ki I polo kalama ko e ni ai a ko e ngahi me amau inga pe ia kai ngā whanau a ke tau manatu I I he tuatala noa ko e ni ko whakaho ko he e kau
0: Anes fai fatongia ko e ni bemei he fai. Ni mautau mea mai fokia ke polo kalama tala tala e whale ke hemo I lelei. Whakahoko atia e he kau nesi. Whakahoko fatongia I he tawha aki ko ia hono tokanga I kina o e mofi hui pia moe mama ko ia ai mafu. Whamalo atu ke shrin tupo ka mafo ka sisfa piukala. Pe kia katoka kala tau kolo a e whakahauka polo kalama o e fia fini.
5: Tu lomu hou e ki gātumu a ki whanono ia koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke fie maa hawhi tu ke whahauko ke aiha o kātoanga. Pe u kei fwoki e mo e tila make heia ki a ki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o ku whaiai mo ki tuntunu I a whakaho a taa maha toko tolunga fulu ke fitunga fulu. Pe a ke whiri ai pe e koe koe haa me e tuntunu. Pekoha katoanga aluosi, fitie ni ke toko tolungo fulu ki he toko tolungi au. Pe toi kaua tu foki pe moe holo ia, ke fai ki aiha konseti moa whakawhie fia, pe koha fetong koloa. Koe pākingi au taito tongi, pe au toi iai foki moe ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakawhie, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toko ho mafasia, Kai whakakakato ho katoanga. Telefoni ke whika ua fitu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he ma website.
6: Oku tamu a ai ni matolu taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o ku tuunga ma olunga. O ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko whatongia, whakafitu utake ki he Pacific Media Network I he noa valungiau fitu o no tolu tolu whāua pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu taki ki he maumawhai o ngau whuatuu ai ngahi makatu o ngā ki he whakamawholalea be Broadcast Standards Authority I he noa valungi au tolu o nono hive hivano. Pe ko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko ngahi launga ko toa pe ko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamawholai I he ngalu ea.
7: Ko I whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko nipe. Kau mai I he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngā I e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena I Henderson ke tau whiohi mo I kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pōtara noa pe tau laukau aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofi lewa ha te pile ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pile. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa nga I e whiohi whakatoko ua.
8: Ko re whanga maari koe ni ke o atoa e ki whanongonongo koe ni. Nai toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o ku kilo e wha I he tangai. Koe fwoi ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe pāholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Whika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o maue mea kotoa pea mei ai. Malo.
9: PMN Tonga.
0: Ko e polo kalama PMN Tonga e ni whatawanga mō mauha e fiafi lelei I e fiafini pe a ongo lelei atu foki pe a moe whakamafo lalea ki a pina. O kou fiafia I e whainga maari e koe ni ke u whakawe iloa ki atu a vai maa I ke tau me he ofisi o e komisiona ki he whakawe pakii o e ta e whaitotonu I Tonga. Ko e whakatala noa ko ia ki a vai maa I he fiafini ke o mai hawa kai ki he tuunga ko ia o e nau whakahoko whatongia mei tonga. Malo e tau mao a e fiafini vai maa I ke tau ko e Corruption Prevention Officer aia me he komisiona. Malo vai maa.
10: Malo Linda, pea koutomu o whawhi tua mafi mafi. Koenikei whawhainga maali e mea hono kotoa pe o klaka e monua tau ki whonua. tapu ki na afio mo no fale fa tapu ki au eki mo ka kai fonua kore ki fonua malu I ngai tala fa tapu fa a fa tapu me pol kalama o litio bien ena fe fia fe de motu an ki fa fonga tu atangata eik komisiona pe mo etale ki tapu le o ofisi ki fa fe paki I o eta e fai tatonu ai ma lota honga ia I fai nga mali e o mo tuku mai ki fa hoko ai tapu o tau noa, whikau aki mo e ka veinga e ahoni, ok mo tuku mai ke whai kia ia tala noa. Mālo, Linda.
0: Mālo, apito e vai maa pea, ok I kai bifo ke toi loi, a e mawha tuki tuki o e ngā aue pea mo e whatongia ku hirifaki ki ho mo uma e he whonoa. Pea, ok utaku foki ki moutolu, ko e kaulayone leo ki moutolu o e sistemi ai pule anga, pea mo e ngahi potu ngā ue ko e pule anga, ke mo siofi ai founga ngā ue, ke whakahoko I he founga totonu, ka uma a foki aho tau kakai. Ko e taimi fe mo e kina foki eni kia te ki moutolu, lawe I e tonga kotoa pe, ho o moupotu ngā ue, ko e uhi ko e teu teu ko ia, ki he whakahoko o e whiri a pongi pongi, Kātaki. Ki mua peke ta hoko atu ki ho o mou whakahoko whatongia ko ia I he taimi o whakahoko ai whiri. Ko whakaamo pe e vai maa ko uhi o kulahi foki ai ngahi tāla whiri I he kakai. Ko e osi atu hangepe ko ia nā tau lawa ke tau mamata pe tau wakai kotoa ki ai. I he hiri koni ai whiri ko osi. Oku toi whakahoko pe amoe hopo ia o ki nau tolu ka u whakafofonga kua mahino kua whiri ki loto ko uhi ko e tae whai toto nu. Ko whakaamu pe ke ke hanga mua o o mai angi ai ngahi palo parema ko ia o ku whakahoko o whihia ai ai ka u whakafofonga.
10: Malo o pito Linda pe ko whi e whama ala ala pe ki he ngahi ngā ue ofisi ki he komisiona kian whapepaki o tae whai toto nu pe ko e ACC o kawai e mau whenga oe aki pe a moe komisoni whiri atonga. O mau tu utawha aki pe I he poupou ki he komisoni whiri atonga I ka I koha whakahino hino pe whapepaki ki e nau whatongia ka o mau poupou I hono toko nia ke whakalahi, pe whakailo lahi ki he kakai o whonua. Pea pe he foki ki he kautanti te itwiri, ai ngahi palo palema, wala hoko, pe kua osi hoko. O hangi nga ke lawe mai ki ai, pea whihi ai, ai kautanti te iti. I kai ke nau mui pau ki he lao, pe nau mau mau ia ngahi lao. Whakatātau e ngahi anga tai whai totonu, hangi ko e totonu rafufu hawhiri. Kaka I he whiri, talangata a ki he ngai tutu uni I he lao whiri. Kuas hoko ia pea iku o kanseri ai ai ngai whiri. Wange ko ini o ku lolotonga hoko. Pea ko tau fau mai ngai ta mali watu, wa watu mai ki he ta uni. Pea o koko ai e whiri si koe no teo teo, watu ki aho, a pongi pongi. Malo Linda.
0: E whamalo atu e vai maa pea. Koutui o ku tū te ringa e tonga kotoa he o kuhange o ku toi ki I iha le volo ma kehe ai fo I a whirisi I a koeni. He? Ko ki nau tolu kong nau resi sita atu pe fie kau ke hoko ko e kanti te iti. Tata te fito in ki tonga tapua. O ku ki I ma kehe he o ku toko lahi au pito a ki nau tolu ko ia o nau resi sita kanti te iti whiri atu. Ko e haleva a e ngā ue o ku mou pego e tafa aki ko ia o mou whenga oe aki ai pego mou komisoni whiri ke ta o ta ofi hoko ai palo parema ko ni pe mau mau ia e he kau kanti te iti e tu tu uni ko ia o e nau kempeini. He o ku hangei ka te mau tolu o ku wha hoko ai palo parema ko ni lolotonga taimi kempeini, te eke ai ke hoko ko ia ai whiri.
10: Alo Linda, na e toka mata pe foki I he konga ki mua e tau ni ai pōtala noa ai komisiona pe moe komisiona moe supervisor pule moe komison whiri. I e whaka amo ke whai hawe ngawe aki ki hono pōpōua o whiri tau ataina me I he anga tai whai totonu. Na e kamata e foki mau whai ngawe aki I he mahina kua hiri ae ako whakahoko ia ki he kaukanti te iti o tonga tapua ae nau whakahoko e nau whiri a pongpongi o nau o nau kawa ke whiri si ko ngahi whakamaala ala ki he lao o kuala mau mau pia mo whakamanatu ae ngahi tutu un whiri hewa taim lahi foki e ala ikai ke nau tonga manatu pea ha mu ka candidate for all ka ku mahu inga a no fra hoko nga hia ko ko ni e fenga we ake office ACC pea mo komson fili ke malava ke fara si si pe ta ta ofi ai hoko ai nga hi mau mau ko ni o pra hoko e ka candidate ya ta mu mu ki nga hi lao a e fi e foki ke nga ya nga ta fai ko tonu o kuna lava ke mau mau ya lao koe va fukoini ai tau tau fi ai ACC o kulotonga lele pe maungahi polo kalama ke he outreach ki he ngahi communities kai ke ngātai koe Outer Islands ki he ngahi vahenga motu ka I he ngahi fōunga koe ni o maulava ke whakakawai ai ngahi polo kalama o lawe ai ki he ngahi lao e ala maumau I pēku osi malava whakahoko I he kaukati teiti kuohili ke malawa ke tata ofumo I no lahi ki a e kakai. Mako ia pe Linda Malo.
0: Malo apito e vai ma apia oku taime ni hange ko oku whaaongo hange pia oku ongo ko haki I mea si isi inai a e mea oku tō ai ai whale alea a e whakafofonga. He? Iho no tauhele I ke tō ia ki I hange koe ko nake lao ia whaenga mea tai whaito tonu hange koe ko tō tōng whua fufu koe kakai he? Oku nake lawe foki ki ai oku whalele homo ngai polo kalama outreach ki he community pe a ko lawe I oku kawatu ki ai ki nao tōlu ko ia I he ngai mahenga kunu amanake ki nao toi kau ko ia ki he whirisi I koe ni ka oku iai nai hao mō whaenga oku kau nai iho mō ngāhi workshop ki hono whakaloto lahi pe ko honoa koe kakai na oku iai peha ni ihi ia oku nau tuu pe nau tōko e whakasio sio peha ki whiha la ki a kantiteiti koe kai whaita I pe koe taim whakene teknolosia he pe oku kai ke tae puri koe tūko ni māku lahi ange ilifia ai kau kantiteiti ia na whai kuki iaha nau whiha la ki o si tūma tōta hae moi mea whaita ta koe whai pe tala noe moi mea kau kos le kootia moi au ki lahange nau te teki ki teknolosia he ngai ahon ka ko eta uinga o e ku fehu I ki nau tolu ko ia ka I ngā hafa ahinga ke nau mau ha loto tau ata aina ka oua e he kou manatu au ki he ngahi tau koe i he kohiri hei mango fulu tupu na tika tau whanongo tau tolu ia ha whaahinga mea peheni ke nau tolu ki whare area pa toi hopo i he mahalo na kekeha kaka ia na nau fu loto pehe na to ke whakasio sio e ki movement ko toa e toko taha whale ale ana e whakafofonga kantiteiti na iai ha ane whihala ki koe ha ai konga ko ia pe oku moutala ke kakai o koe ngahi mea enko oku mahino koe ngahi tae whaito tonu koe ngahi koe ha ai tuunga ko ia ka taki e vai ma
10: maro linta pe hange pe koe mea ke whapota no mai ki ai oku wala ngahi palparema koe ni pe koe maumau ni kao kati teiti ngahi utu uni kao kumalawa ki ihe fonga ke tau ta ofi ka pao ea ko e kakai e fonua te nau malawa whakahoko ngahi whakaukau koe ni hange ko lawe ki ai ke nang whai o maka I ha toa taha kanti teiti ke nang whai ha whahinga pakalea ke malawa ke maumau ia fili ko uni koha nau kanti teiti iono ka koe magatunga I ngai ako koe ni upwhakahoko e kai ke ngāta he ilo he kakai e whonua pe he foki ki he kaupanti teiti he oku o sia te kaupanti teiti kai hau kaupanti teiti fo e nau ilo e ngahi ua sia kovi o ka pau te nau ki I whaka ngaloku e nau mui mui ki he ngahi kutu uni pe amulau e lau so koe taim tatau koe ngahi tono noko ia oku malawa ke ako iai ae kauleka pe koe tau iu pe koe schools I he taimini pe wina koe tau sio ki he kahau ke ua na ato e hoko ai ngahi ani he kuwe si a kohi ai fonu a whakaluku fua o ange pe koe klavi o nga koe ngahi palupalema koe ni o kuyai e talatala noa pe amoe komson firi ki ha ki he kahau ki e anga ngahi fau e ngahi polkalama ke ako o kapau kuofi atu ai ngahi taim firi ke mau te ngawe a ki whakataha I hono a koi. Mo e whaka ilo ke lahi ange iwa e kakai ki he ngai mea o toto ke tuku he koe o ngai ni o teknolosia hange pena ke lawe ki ai e malawa ia ke whai ha taha mea I kai teke ilo le ko te ha taha. pea ku kau ia i he ngahi iako o mau whai. E kore toko ni, he i kai koe pehe koe kau kanti te i tipe, ka koe ka kai foki, ke whai a whe maheno aki koe ia, ke whe toko ni aki, ke malawa, ke mau hawhiri, o tau ataina me he anga tai whai totonu. Malo lita.
0: Malo apito e vai maa, koe taha foki o e, o e mea o ko... Oku lahi taha e longo a aho tau ki ipure a ngā koe whai hala. Pea mei fōloa mai pe ia a e tau whanongo ki he tae whai totonu i he ngāwe a ke mawhai tae whai totonu i he paa ngā. Pea mui hāfua, he? Koe anga koe ha o mou whakahoko whatongia. Oku iai nai ha o mou ri pōti ki ho o mou ngāwe i he whengāwe a ki o mou whai pea mui ngāhi poto ngāwe ke wakai ki ai kakai oi whonua.
10: Malo rinta io wibea neongo foki ai kei fo o au pito ai o fisiko ni pena e toko fokotu upe fokia koutu upe mo lawe ilo kia ka kai fonua i he siulai wanoa wapa nei fo umahe ngahi pole feinga ke fokotu ai o fisi poka kau ngā aue me ngahi ngā aue ke kamata ai ngā aue ACC kana e neongo kotoa ia nai ke whakakatope ai fie ma ke whakahoko ai li pooti whakatatau ki he lao li pooti whakatau pea ke whet nā pasi a mungahi matai koloa ai ofisi ai ia koe whaitotonu tali ui ngā ue whe koe koe i me ata ki tua e mau ngā ue whakatatau ki he lao nai tukua tua ia li pooti whakatau i he financial ia wanoa wafā wanoa wanima i he ngāhi ripoti whekau aki mo ia ngai whakotu ue ngāwe mo i ngāhi patongia whakatatau i he lao. I he ngāhi ripoti o kuiai na e whakahā fukiai e ngāhi ola e mau whakahoko patongia ange koe ni koe ngāhi ripoti ki he lahi o ngāhi lao ngā whonga whakahoko lao ngā kalasi o ngāhi hia o ku lao ngā i mai mo ngāhi patongia o whakatatau ki he tūtu uni a e lao ki he whakahā i he ngāhi ripoti. O koutu i wakai mai e kakai whonua ki he ripoti koe ni, pia mahalo na usi o ke ngāhi data o kulawa ke o atu i he annual report. Mahalo kakai whiunga ke angai na wakai mai ka koe whamanatu pe ke kakai whonua koe si i ta upe ne ua mahalo e lere ai ofisi koe ni pia koe mau tau mu amu e visone o e ngā ue ke mau ha whonua o ku tau ngā ue i he tau ataina me he ngāhi ia ngata e whaito tonu. Mahako ia pe mālo linda.
0: Whakawheta i mai ma ako tui o e alu atu pe tai mi hange ko ia ko ho olawe ko keifo o ai OVC anti-corruption hono whakotu ko ia i tonga ka e alu pe tai mi pe amoe pako tui au koe fo i huhu mai koen ai OVC au whakotu. O ku whakatū e ofisi nia i he taimi o ku whutoe tō atuange ai longoa a ia pe mwe tae whaitoto nū ia iho tau ki pule a ngāta o tōle ke mā tōlu whauwhaua. Pea koe fu ngā we laha ia ki a te ki mou tōlu ho o mou komisiona i he whiinga ke whakahoko a ngā ue whakatonu tonu i ngā hime a lahi. Pea koe ki whehui pe nia i tu atakafi. E malawa nai, ka pau te mou ngā aue ki ha potu ngā aue ai pule a ngā ke mou hanga o, ka pau o taupehe, ka pau o ku mau o ku halaia ai minister o ha whahinga potu ngā aue. E malawa ho o mou ofisi koia ho o mou komisiona ke mou hanga o whakailo ai toko tahako ia o ka pau e hiri ho o mou ngā aue o ku mahino o ku ne, o ku tae whaito tonu ene ngā aue.
10: Malo linta pea koutui pe he kai keu fu comment details ki ho o whehu i ka te ulawa peo tāri atu koe hi whakatatau ki he lao ka pau o kuiai haanga tai whaitotonu pe o mahino koe hia ia o pau ke mau whakatotolo ia i he ngāhi whounga pe koe ngāhi process i he mau whakatotolo ke whakapapau ia ngāhi mea kotoa pe i he ngāhi evidence o mahino o ku pau pe o ku mau whakahoko lewa ia ki he ofisi koe ni oe a tita seniale ko ki nau tōlu o ku nau whae whakahoko i hono hoko atu ki hano lao ngāhi o e ka tāki oe Attorney General ko nau tōlu ia te nau whakahoko a hano whakailo bea mwana hoko atu ko ia Malo Linda.
0: Maloa pito vai maa koe filiena o kwhakahoko a pongpongi, pia kou tuipe o kou sio ki ho matafiefia mahina o kutekea ya o atu halaunga i he poi lere atu koe ni, kai ke tau wakai ki he fili a pongpongi, o ate talamonu ki a te koe, se mispo hiva kuo hola te ki tongana, pia moumouka o ngā ue koia i he ofisi o e komisiona ki he whakawhipaki i o e tae whaito tonu. Talamonu at ki a te kumoutolu, kou hi koe whakahok whatongia ko toa pe, ke tokoni ki he langa hake, pe koe langa whonua o ku whai i ho tau ki i pure anga. Ia mea ke he kuke toi fie lawe ki ai, ke ta whaka osa ke whewhin.
10: Marolinta, ko fie whawhawhunga ea te mau tala monu atu ki he whahoko whatongia e komson whiri, te heke kau kanditeiti kotoa pe i he teo whirisii o ku a pongpongi. Pea mo e tala monu ke kakae whonua, pea mo e tapo wai pe i he whonga o ku totonu ke tau mau hawhiri tau ataina o ku hao me e ngahi anga o tae whai toto no ku wha malo at pehending ta ki he piemento nga i he whai nga maari o glave o fisin wha pukunga ia toi pe e komisiona pe ho ke tare ki tapule pe a moe o falahi at ke kakai e whonua malo au pito.
0: Malo au pito vai maa i ke tawia me ofisi o e komisiona ke wha whipaki i o e tae whai toto no ko vai maa i ke tau foki ko e taha ia i he kau ki nao tolu o ko nao whaifatongia koe o fisa ki ono tata ofi o e anga tae whaito tono. Malo a pito vai maa, ka ke nofoa. Ko tau toi miko toi miniti e tataha pe hoko ahiva. O atai lewa ai ki i whanongonongo koe ni. Koe whanongonongo ke kau wako tutuku kotoa pe ai ko risi piula o Aotearoa. Whanongonongo ke ka wako tutuku kotoa pe o e korisi piula i Aotearoa. O kukore ke uhufanga e talamalo e whonua ngā luo pepe a moe lotu. Kai ata ki whakahoko atu a ngāhi whanongonongo, moe tala whatongia whelave i pia moe teu o e whakamanatua, o e tau te au tolu taha o e korisi piula, e aho moni te waono o o katopa wafe waono, a ia koe Labor Day. Ko e tua sila ko Samoan Assemblies of God, fika toluvalu e Robertson Road, Favona Mangere o Kalani. Ngai whanongonongo ka taki whakatoa ngā iangi, e kamata to tonu ai polo kalama i he tahataha pongi pongi o anga pehenia. E kamata akia ai laka whakatau, hoko ai pia moe fusi fuka, tolu ko e o wau o e keke whakamanatu e tau te au tolutaha o e korisi piula. Hoko ai polo kalama malanga i oi aho, aia e whakahoko ia e whaifekau e hasi mikaere. Ni mā e hoko ai a e whakataha whakatao. Pea hoko ai pea moe polo kalama ma ume atoko ni, moe ngāhi fōaki i whei lau lau pea moe mā whanā. E toki whakamā opo opo a e polo kalama pea moe lea whakamā lo, pea toki whakaosi aki a e lotu tuku. Ko e taimi e whakaawa i ai holo, ka taki e whakaawa i holo, i he hiwa pongi pongi. Ko e wii ke whakawhainga maari e ki ngai feitu u, ke takitaha teu teu ene te pire, ke māu ki he maumi atokoni oi aho. Ki he ngahi kauhiwa, ka taki ai ngahi kauhiwa kotoa pe, kua osi whakahoko atu ho mou whatongia hiwa ki o tau aho, ke mou teu teu mai ki ai. Mā lope mo e whakapapa tu mea naitin keiri tupou, ko e sekeritari whetu taki. Ko e whanaonongo ia ki a kina tolu kau wako tutuku mei he korisi piula, whatonga iange, ko e aho e korisi, whahoko ia i he monite ko ia Labor Monday, whahoko ia i he Assemblies of God ko ia, whetuanga maheni pe okwha a whakahoko ki ai. Tau wakai mo ahe kia mapahangana, pea mo sila pelua.

0: listening to PMN Tonga.
1: Whangamare ko ni ko, ko re peke o atuai ai ki I popoa ki whakamamae.

0: you. Ai au ko neo ngau te eke o Ma'awi ha tō o ngā whakawhie Māori e pat a kako i ngā koe ai te si o rewa ki he mo nū koe ai a ko me tāpaka ko Ma'u o ku iai e te si ai me a pē o ku ne lava o support i kita
1: Tō mua lātō ke tā whaosi a ki vai vai lelei o i pōni ki mini te taha koe nō toi Fokiat ke te koe koe haha o whakaloto lahi ke ki nato. Nā mea mai mi api o ku iai e whakakaukau ia ki nā tolo ke whakahoko ha whaahinga ngā aue ke whakalakalaka e anga mo ui ka oku i kai ke nā umau haloto lahi whiunga.
0: Ko whakaloto lahi pe ka ki mō tolo ku mō os mea i pe e tūnga koe nā uiai ke oua pe te mō loto foi. Ka pau mō whenga i ako pe koe whenga i he i ha pisi nisi oua pe te mō loto fo i mō tolu pa whenga pe ke mō whamua mu ai o tua i e ngai mea kotoa pe o mō whakahoko pe a mō ofa mō tarango fua ki o mō mātu a koe ngai mea pe a ngai tāpua ke te mō mau pe a oua pe e loto fo don't ever give up ko e a ko don't ever charge us ke hanga o tuku hifo o ku ke peheu ke vare i kai te ke malava pe a ngai mea kotoa pe ka pau te ke loto aki pa ke tui te ke malava ngai mea ko ia
1: whamalo lahi atu ki a te koi la tu vai lahi ai Mai mai lelei o i pōni, pia mo i kau mai ki e pulo kalama i pōni. Tala mo nuat ki a te koe, i he toinga o i ngai whiinga kou whaoko, i he ako pia mo i ngā aue. Malo
0: apita. Malo apita.
2: Now listening to PMN Tonga.

Tulou mo e talamalu e whanua, pe tapu mo e ngahi haa katoa pe, o whaafakatapua me whare whamafola rea ko eni, ka e atake lafolalo atu a homau apisia tu ani. Ki he eiki no pere a ene a fio tu i a fitu, ki api ko tuu i a hai ki makave. Ki a Christian tupou.

Motor ke mo fanonga mai ki tau programa la hapito a mea mahu inga ko hi ko tau fanonga ko ni manak fo ke fai e fili fare area ka ku fai fo ke sio ko hi ko si kainga ko ia o ku ikai ke mau e nau pepa he fonuani ke tau wakai ki ai i he tafa ko ni ko ia ko fafe ea ki motor ke mo mea mai i he hoko taha wā ke programa ko hikureo o e whakatu amelie hoko taha te mau ki ipreikia o ate tau whanangonongo ta mwe tau tuwaki ta mwe tau hiva pera tau te hoko atu o ose programa ki he ua ko he hawhe tolu ko he ngahi re oia o he hengi hengi koura pera kua e whoki e kawe inga o he programa ko ni aia ko wike ko si na fufua kamatai ko he manatu ko he kawe inga ko he weekend ko ofa te tau lava heni o fanongo ki he ngahi ofa ene klasi ki he kehe koia ai ofa ofa loi ofa mo oni ko ofa loi e ai fai ai vete ai fai ai vete ofa si o mea ofa ka ka se ke klasi ke ke o e ofa koia ko a frafe i motor ko programa ia ngahi re o e hengi hengi koula i pongon kake te wa te tau fas, tamo tau tari tari ai, ke tau programa koni o kuhoko malo.

0: koe tautangi ostamini te hiva pia me ihe taha wā i he hoatani pia koe lava ia taufasi taitari taitari a ki ki motolu ka penaro pisope a seroini si lalavea pia pe foki ki a uheina i London tuifua pia mosione onevela tupou ki he pongpongini pia kou taitari kotoa i pe pia mo ki motolu ku moumea mai i he ngalu ope pia pia ke ngalu ea ki he tau polokarama kuna tolu koeni kuna wase ha ke tau piesi karisea te funaki Solomone ta palu pia pe foki ka petriki makaafi pia mo fifita leone tiulipe a sika finau Samson Tike, Fretipani ki Pamaston, Paula Tatafu, Siopsokai Matapure, Peapehe Gasaya Tayone, Sione Mounga, Kiko Furimaono, Steveni Moataane, Lokantani, Yafkalonihea, Taseni Urakai, Taane Mahanga, Fret Fonua, Pamohoa, Wate Toltau, Amasaya, Pamotopuluka, Okinau Toluia, Okunau, Asimaiki, Hetau Pesi, Episope, Pekawena, Monevela, ki he pongpong ini kaje tau foki mai ki he tau polokalama i he pongpong ini ai a koi tau polokalama ini koi a hono tolu ngofulu maa faa koi a o e pongpong ini e pisope koi a kou lotope ke uhanga o atu a e tau kaveinga koi a ki he pongpong ini koi uhi koi e mahu inga au pito foki ai etau a kavenga koia i he pongpong ini ko uhi hange ko ni ko ngahi me koia o amna ke faka hoko fili ko e fonuani e pisope ka kuia ye si fahinga o na no fota e faka lao i he fonuani e o ton be ke fa hata u ki vakai ki he tafa ko ni e pisope koia ko e polkama hono tolngo fulu mafa o hikure o e whakatua merie ki he pongpongini a hawalueni o katopa wafe wano. Ko e kawe inga, fie mau, e ongo pure anga Australia mo Nusilani hawhainga maarie ki ate ki nautolu nofo ova. O ki kaifo ke ova pe a Nusilani ka hawa Australia. To e ova mahalo tola hanga ova ia Australia. Ka ko Nusilani ko tautolu fika ulaki he ova episode weina pe amo one vela. Ae tafaki ko ni. O tau whakafetai, o tau kau whakataha, moki nao tolu he ata, ongo, moeope, pea mehe otu tonga, Nusilani, Australiana, Amerika, Hawaii, Britania, mo Europe, pefo, kisiapan. Kataki, fai mai ha talateu ke kaveingani, ke lava, ke fai meiai, ha fehui ke konga ulaki e tau poloklama hikureo o whakatu amerie ki he pongpongini episode. Hangepeko mea neulave koi ki ai, ko yai pe ka ova Australiana kwa ka ova a New Zealand kwa ke pehe ku hao ko e ko me an ke tau ki si o ki ai ko hi ko tau nga o faka lo tu weni ko tau feinga ke ko ofa ko ofa kwa ka veinga a programa ko hafe ko a tolu i pom pom ini ko ka veinga ko ofa o ku fele pisope ai ka ve ai ofa ya klasiki heke ofa loi, ofa mooni, ofa siomea, eh? Ofa kaka. Kako ofa mooni ke tau wakai he maamani koni. Oku ya ofa mooni i he maamani koni. Takata aipene tali, iyo peko ikai. Oku ya ofa mooni he maamani koni. Kahiri ko ya tala epe ofa mooni pea mari, pea vete ia. Eh? Tata upe mo tau siyo koni ki he si kakai nofa tae whakalao. Tata uo mai pia nofa tae whakalao kotoa. Ke fai hasio ki ai he pongpongini ka foki atu pisopo ke omaha talateu ospe tau foki epe ka uheina ki he tau ulak fehu he pongpongini malo
1: malo mito te lama pe kukaweni a kaweinga mahoinga pito ke fai hasio ki ai pe komene mea kwe lave ki ai o kukawe o faia i a fahinga mea ku mahoinga au pito au pito Penengo pe ku ositala mai pe ku ngai ofa kotoa pe ku iai pe. I refa karisi o koe ngai ofa la wahe tolu o whae o tua. Pe koe ofa koen koe ai nofo mari, pe koe ofa discipline e whanau he mātua. Koe kai, ka koe ofa ko mahu inga kuto pe, ta wha koe ni. Koe ofa mahu inga pe o tua ki mamani, nene fua ki ono alo taha pe. Koe pe tui po pikitai ka te ia, kau iha fu ofa ia koe ki ia. Ebe, tau ni ai e ta faa ki te vita kusio ki ai pena wongo i pe ko e lolotonga ni ki mua paurawa ki he tau kawe inga ko e omi ai fufo i lau maari e ko ia he no kātanga i he whonua ni ai ai tau ko ia e nimango fulu o e chaplaincy e ses katolika i Esleria kau au pito ia ia ia kātoa ngā whāfu ofa pa ka kātoa ngā whiwhia mi hende kamanta pēha mai kano mesa whaka osi nai whai i kādnari nai whahoko i St. Mary ke whituo i hene iri loto kolo i hese iste rehe ane koe ko mea wa hoika tau sio kano ke lawe ko kai koe moni au pito pēha koe koe ngoi lahi au pito au pito pa koe ngā koe kāweni i heta whāki he koe tonga pēha koe moni au pito koe tunga koa mau tolu koe he whonuani o ku mau toko ta hawhi tupu e mau kau ova i whonuani pēha koe whalaitlin tā pēha koe konga i au pu mau inga au pito pēha ke tau tā noa me tau sio ki ai pēha koe hae tunga whakau kau koe koe kau iha ngai mea ku mau inga kakono mau inga o ku tau tokanga e kina e ta whakoni ko mau tolu hena mahalo ko hangu ke lawe ko kia i taki mua mahalo mau toko wafe ni mangi au tupu ai to lahe ko hena si ka inga tonga ka ku mahu inga au pito ai ta whakoni e o te tau hanga e tau tolu o tukunua e ta whakoni o ku mahu inga ke tau sio atu koi ki ai ke whai ko haha whahinga a whahinga tokoni po ka haha whahinga ngawe e whai ka ku mahu inga au pito peia ko e kono moni ko ki ai e dan sia tu e ma ope i ka nga ha mo ai e to e tu nga faina mari e for man pe ko hange ko tu nga ku ai ko e nga hai hange ko Cook Island ko Niue ko e ko nga for nu ko ia ma na tu nga faina mari ki ai ko e ko ta fa ki ko ko ki ra to ko e ki ai e ka nga ta fu to ka nga o pito ki ai e tu unga ko e ni ko si ai e ai ngahi tutu ni mga ngahi law, mga ngahi policy, ai immigration, ta tau pe eni, pe amba nusila. Pe koe kauia, he ngai mea, oko ufatawane, pe koe anai, ana siyo taha, whakamuange, pe toi mao mai ha, hakakai ta tau na nau hene fitu whaake, nau whai ha, hango i ofa mo oni, na nau whalere e policy, ko ya, pe nau whuake ai, ai tala afa ko ye for one ko ki ai to ko ko ka wi ai i nga me a ma wi nga bi to pe pa be ta ka kai ma ta ta e nai ma i ma la ko ni ki ai immigration ka ko ma wi nga ta ha ko ko ki ta tu fa ka ta o ta si o ki si o ta ka ai nga ko ko ko nga ai a ku o ku fai ka e to ka nga he fi fini he ku lai au pi e ko tunga ko ni ne ngong ma mai fanga mari ke fonwa ni ta ta pe mo na fla mai ko ya ta fa na ko ma ko he tori pe ko na o mi ko ya pe ko sai pe la mo tu tu uni ma ngahi me ke na fa te ha pe ke time na ho ko ya no kai ke fa ke to ka nga e ke na tolu i ta fa aki ko ya pe ho ko na ma wa he me nga we pe na wo ke ngai fi tu ke pe ke o ma u nga fo ke ko ko ho ko ta lo pare mai ya ka ko tai ni mi ko ma u pita ki si faha tokanga i kina ki nga tolu. Koe tawha ko ya, koe usia kai e te vita, ku maha ui nga pita, ke tau ngā oi whakataha pe lava lewa ke whai ha tokoni ki he tawha ko nema o ku ko manusila i hena, ho kai peke tau toi ke he tau tolu e he tunga i he lao he imkwesi ni e wai koi ki ai. Ka koe e kohono mon koi ki ai, o ka pau e lava ke tau ngāo e whakataha. Ko ako usio ka au koi ki heni, o e anga ia e whakaukau na matala noa pe me si kau whaifikau me kakai ke. He tūnga ko usi ai koho tau kakai. Te ko hono mōni ko ia e usio koi ki ai e ku mahu inga au pito ke tau tokanga. Ko i siu mahu inga ni ke ave ke whakahoko ia ke a upurea. Pato e ko ilo pina e na ia inga hifenga na fai nusilua na hena kia kia tala ofa i hena pika fuaka fai na maari e peka tofa maa vai hala mi he pule anga pe me vai te pili a immigration koi ki ai pena nau atu e mahala koi wafe ua noa me wafe ua taha ko wakai ho koi ki he tofi faka mooni koi kato taha mano tu te vita ke vare vare au bito ya ke vare vare au bito ya utike ke la ke pia ya o ke hafenga tu unga ia koi ya o kukai ko faka hoho loto pika faha a loto o mau inga au pito ke ave ho taure o ke ha o ki loto ki he ture ana au kai tuung koi ke apa e katu koe tai nimi e iai e aho ia usi e kai vevesi o tau kai ngā ufaka nua tapu e ke situnga koe kuna si nofo holo ai, nofo holo ngai whaamiri, pe kai ke toka ngai kina te nau si, pe kai ke kono moni nau si whai ngai tāhia mo mea koe ki ai, te nau hiki mehe api, kihe api, pe hau koe pe e iai aho, te alo atu ai o si nofo maha taha lalo kau, pe pe la, hala whaka whaka wahe whonuani, e aho ki ai o tau kāinga. Kakatunga ia, o nofo koe ki ai ko tau whenga, ha whai ngai mea prevents before happening, ha whai ngai mea e lava ke talatala i whare, ha whai ngai mea te tawala tō koni, pe aho koe ngai mea koia. E ka hao ke ha whai ngai tunga o ku kai vewe, pe pe ku hao e tō ngā tua tunga pe, tunga whaka ofa mo ni ku tarusia koe ki ai. Pe tunga pe ho haa hu lau maari he tō kanga ta whaate si kakai. Ha vite o kunga wa ke public principle de fitaulati na tol ko to ape ko si tala no ape tunga ko fo noan faka ofa o pito na si no fo be family na no fo atu hi hai no iki me fe iki fe te mini iki to ki pa na fa mama ria ki na tol e ulo ki ko kole na ki se ndi tika na o va ko ka ia vena me ia ku ta fo ngoi lai o pito ya ke ka ta ta te fito ki na tol ko na si o mai te hoka fa na fa na ta re na tol na ku ufanga fata puzi na fali na fana u hen ka ko la fo nuani ko to ka kato ta ongo fulu to ma fanga mari ko fu ta u lo lo ai ko ka ya fanga me ke fa to ka ngi ke pe ko no mo ni ko he kai ke lava ke mai na isi ko ni ki ki he ki he pafle ka kai ke lava ye ta fa ko ka ko lo to la he ke mai ta fa ko de de ke ke ke ta la no pe ko ha ha fanga tu ko nga me na me te he ko ke ke a vere o ke a u ki loto pa ko tu te mahalo sai mo to mahalo kahamu minister ke Pacific Islanders ko madas lerian kwa vai te pili loto na ebe mausekeri tari i loto i hengai tafako ia na efe lawe lahe pito pe mo topen pare mia matole ahoni na ia i fana fana mea ke hengai tau kwa pe kua lawa ia kako siato komu te ufiri David oko fupou pou a koe haa whainga tūkunga ki ai te mousia ko fe ia ai whahai whakapolitikare te na walala o paia ngā ue ke nau teke nā tohe policy advancing whainga mea ke toa koni ki ho tau kakai ki ai mō tokanga ki ai hoko mea mahu inga au pito ia ke whaiha ngā ue ki ai kake koe mahu inga ki tau tolu he pōni ko hinga koe tau sio ki ha ui ki ha tala ofa moha anga ofa moha wai hala tofa mai ke mauha whainga maarie si kainga tonga o kuna si owa he fonuani pe pehefo ki New Zealand ka fokia tuko hea koe tautai ni maalapi
0: iyo ko whamalo atu bishope ki a te kohe tafakoni pe a hangepe ka matoki hu atu movela i ha mafeui pe ko tana ki atupe ka mafokia tuka hueina ke ne tataki mea tapolkama a ke ngai feui malo.
2: E oko whamalo lahi atu mo e tau whawhita e tau ausia mai e pompong whakroa koe ni pe au tau whiwhia mau pe foki ke tau look forward ke tau polo kalama o e heng heng tō puliruru ka koe pō puliruru ai hikule o e whatua merie pe au tau tatari whiwhia tu mai whamalo atu ma katonga lewa no whatau lama mai mu tatak mai e tau polo kalama mi wharena pe pe foki tanga rosi o ne vela tu pō whamalo lahi atu pe ako tatari lei fok mo e tarai pisope pisope slon tlala bea me turikina e hei kohau ko tau fatungea e pungpungin kau ma aak na tolu ko tope tino kau mai ki e prokarama kage he ko e tau kawe inga ai mau inga pa tau whanohoa ko tuku mai pe a oku mahu inga au pita au pita ko ia ko e rakwhiu i pisope e tuku atu kai kamata e tau tālanga ko e opeheni katakange o lawe mai ki hono ma uhinga aho fu to kanga ki he kaveinga maho ingani ko uhi a pe moho oto o mai ai kaveingani ke tau lave ke ai i he pongpongini ko tui ko mea kotoa pe hoko o kehan uhinga pe ko tui pisop te foki atu ke lave i mai e tau rakfehu i ke he konga ura ke tau programa malo.
1: Mālami tōlo tōni koe koe kauni ia whīmanga pito ki ai ki whātō kāna ki ai. Koe ngai mahina koe ni ko o si lahi au pito ai whetutaki mai a koe hia koe tukunga kui ai ho tau kakai o kuna ui he detention center i heni koe ngā hei kore ki whaha toko ni koe hawhainga mea e au ki ai pe koe makatu unga ia ai omiki e kufa kau kau amusia mua tau tōlo. am sia mua ka kai ko na ma fa nga mari he fonu ani na ta wo mi ke fonu ani ko ku mi fonu au pe ta wo na tol on no fo le pa ko ya si kai nga na mai pe ko tu ku nga ko ya i ko ya nga fa ka kau ke o mai te ho ko pe ma ta fa ne ngo ko o ko ma ma e la o ye ta fa ko ya e dai mi ta tau pe un tau ke tanga ta pe ka ma o inga pito ke fa pe fa mes mo me ka me ko ye ko tu ai ai ai ta fa aki ko ye ku si ko ki ai pe na fa pe ta la no ke me ka ta ki lo pe ni ko ye ko ta fa aki ko ni a ku fa ka ofa au pito he ye a ho ye ya a ho ye ya u a tu si ta ka kai ke tu nga ko ko na a fi ga du bo ro ke ne ha ile fo no ni ta va ni ma to ko ne lucky kon ko ya ina ni afio na si no fo holo pe he pa ka pe mo e la hala fa ka va ka va ma me ko e ke ko ne fai o ko ki si ya na wa pi ka ko no ke ke in kai ko na to lu ko tanga tai fo nuevo no ando una na to va pe na no to ko ha na me fai ka ko tau ki kai nga ko tau to ki kai nga tonga ko ka u ya he tunga o fa ka ofa au pito ai tun ko ya a hoia e na si yo na to lia o to fanga ie fanga fanga ta akoni ka ko mau inga bi to ta ki ko tu ko to ko wa pe tu o ka pau i nu silana ka ne ko to ha fe tu po ko ni o ku mau inga pe te ke faka to ka na ia ai ta fa aki ko ia ka ko me ai na ku na ku he na ku he bu fa ka ka o pe mai ki ku la maria ta fa aki ko ni e lonton pe ne ngo ve ku pe ma to ta ha ia o sai pe ka ko ngana na me la to lo mau mau la ma na pe ko ai o ku la ve a pe to ku lo to o fu ma ma o tu aki ke o fa ki ai ka ko ki ke si o ka ko ki si o ko fa na to ko wa ni ko fa na to fa pi ni ko fa na o ku mau inga pe te ta to ka na ki ai pe ko me ai ia e lonton ni den ha na fa tu pung ai moi moni ho la mari e nga to ton kon ke fa pe ko fa to nga e mau pe i he ni ko fa tau la ki atu mo ka kai me lo ai fa na ko ki ai o na si nga u pe ko kai ko ia te ko nga u na fa ko nga e bobula ka la te nga e bobula i ga te ko ria na fa i ta wi ni lo lo tonga o fa ta na fa i ai pe ko na ko nga ina na talangi is a molten slavery kon ko ka e na sa nga ilo na tolu pe ai ki fa mana ki fa hili fi ai ki na tolu na si nga u e ka ku na o va e pe ko ka wi e nga hi me o ku ong ra ko ra ma ri ki e pe e ko ka wi e me ni ni ha nga o mai ka te au ai nga fa ka ka u ko e ai ko te ko nga ta nga ni o ha nga fo ki e ta fo ka ka u na ye ai love a ia la fanong ope ki mo e lonton de nga o aki ai me e kun sa lo te ki tu ko mo he ko mo na fa nga o ko me ma o na ko ki ai ko tu ko se ni mi ko ki ai o ta ke fa mo he mo te te ki ta we te te ki ta ya ta o ti ke te ki ta ta wa alu ta ta ta we ai fa fa u e ki e pusi ko ko ma o na ta ni ko ki ai a ke te ta fa ta ka o loto si i ko ka me ko ni o ko ya ta ko me e ko ne na o spore e mo ya ko ki ai ko ha fa nga me ko ha fa nga challenge e mai ko ki ai ka lava ke fua ke ha fa nga mari ko no nga pe ya ia ka ko holo mo ni ko ai he kai ke tuku noa i he kai pe ke tuku noa i ko ki ai e ko ko konga ia e ta fa aki he moro site lo tu nga me pe o ko pe ka kai to tonu ke na fa nga o be ka o he time da ta be ka ma ma ha ta han go witlim kon ko ta ba fitwa ma ma ka kai pe na la ba na to bi o fa nga hi ai nga hi ai ofa se nga te ke la ko nai ha ofa au fuat to na ne ta fo ke fo ke fu fa nga mari ko ia ke fo nuan pa ne na pe ne ke o si tu ri ai ki api me ne pare dia ka fa nga ko nai me ia ko ma oinga pito pe ke tau si ki ai moha pore mo ka kai te na lava ke popo ke ta fa ko ni o ye lon ton ko e ko ka wi ai i ko hon u hinga i mo maka tu unga ia ai ku la de ko ni ko i mo ku feinga e lava ke ta tala no ai ai ta fa aki ko ni o ye ka fo ke at ka te ko e mala bit
2: e a ko ape fa malo la he piso pe ki he a kamata i mai pui pui tu ape mo u hinga na ake to o mai ka veinga ma winga ko ni ki tau lave ke ai episode okay me la la he ua ko to i he rak fe hui pe mo ka veinga ni episode o kua uro aki ko e te ova ko e ova na ka ke tu unga ia i ha te ha u whakaukau i te ha ova o ku hinga e te nofo ova tu he ne kai ke feau e te ki i fie mau na te ha oai e tunga ta tau pe te time leva ko ya o to ton leva ke fai fo i mea ko ofa ta tol kon ta o sma fai na mari ta ofa e ki na tol han ko la ve te ta ko ka venga kon ke uhi va ko ofa ai ai time ta tau pe a o ku o ko hange ko o lawe ma kona ke fu fu i fa u mai mo a kuntalo tene o hange ki he ki he lakalaka koi a lompe a upe he. O koi ke aonga ai mohe, o kule a ngā we. He, tuka fu i mai mo a kuntalo te pe koi a ko i tau tompia. Ka koi a ko wakai lewa, pe a koi a lewa ki he taimpe he te ufoki a tupi sope. O kui ai e tau matotonu, ke tau ofa e ngā tolu upte ke ngā si no whakalao. Ake pe uhinga ko eni. Na e finangalo pe o tuai a pisope ke nofo e kakai he mamani. Na e ngahe o tuai mamani ke tau nofke. Ko tuunga whakatuunga whakapule anga pe emu e lao whakafeitu u whakapule anga. Ke e nau lao koe ke hao pa opa o o. Ka koe lao ea asi ho wao te alpikita nofa feitu mamani. Anyway, sai, koe feo i hono ua ko atu kahili ape te takolosi ke emu whaifekau. O kia iha o sio ki ha matapā pe koha fonga ke ahi ahi na ama o ha whainga maalie ki si tau kau o wā. Ta tau pe Australiani ka peki nusila. Te fo kia tka papi sopi, mālo.
1: Mālo pe dolandon pa ka kau ina ha whehu i maho inga au pito. Whehi maho inga au pito ke whai ha to kanga ki ai. Mm. O koi mau na taha kia te au ai omi ki fwa kau kau ki ai ke omi e mihe vai te pire oi pureanga koi konga mau inga au pito ia ke omi mihe vai te pire ai pureanga mihe e tonga sai koi konga ia koi ulaki koi nau nau lawe pe ngai lawe pe ki mua ki ai nau lawe pe ki mua ke toko taha e hoko he pare mia manatan e le kou loto ha pau e lava ke mo fuko tuu i he taime u whae forum kono hinga ke tau a daina ai tangata koto pe i he visa e folau ai visa me koloa i he alu koe ngai pōta i ai o hangiko tunga koe kua Europe ai European Union me African Union i he east pe me west me south ke ta tau pe hani ko Asia ko ki ai he ke folau aku holo pe ha koloa ata ai koloa mo sino tanga ta i boda o ki na tole nai pura na ko ia i loto i ai he e ko nego e tu pe ato nai o fotu ma ko le ma ka o va ka tonga e ka e ka e lo si i pe ia ka ko no mau inga ki ai o ka pau e tari ho tau pura nai tonga ko e ana fo ka ko fo to ha policy le le fo i fo to mi to ma ko ki ai ki e follow ko ki ai e fo ka anta mu a ke tau atai na fo no to mai te hata hai a te mi kolo mai ri e wa o sa ne tutu ha o he ka ma he va ka he ka mai ki to na puna mai ki nusi la ni sa ma be bas bon pe ko ka u ya e nga me e ya e le o lahi o ka pau e tala noa i he pure anga lotonga i tonga. O whatata te hangoe ahoni ke pure anga o pare mi ahoni. Ke nga fuko tu umai ki he whoromu. E kawia i he le o lahi taha au pito koe wano se koe kia he. Eka e koe taha ia e rake whakaukau koe kono koe kia hei. Pea hei kai ke toi e ke i hei kone i o koto pe fwoi taha ano fwoi taha whaia koe ki he toko ua koe. Koe vouti a tia umau ia a taha e pōda ke na walu hola. Sai hangu me koe ke lawe koe mwani pena au mea o toa koe konga pe ne fai wakatupu ki maamani koe kia hei. Koe fwoi taimi koe na huumai ngai ulunganga koni koe ke whakakolonia e maamani. Koloni olo koni koe na teke whakakolonia. O ku wanga whao. Ko tuke mahani ke koe taimi koe na tau i Tahiti ai. O ku whaka ofa koe ngā hau na o kolonia. Na o fiere o lahi.
2: Oh iya, hake kia.
1: E nema koe kia ika. Ko hale o iya hau ku kolonia andu. Sai, ange koni koe. Ko whaka tātan. Te kua tātan i fish. Ko fish e tahawal fitu whā. Nanau antana turia i Britania. Tahawal fitu whā. Saka pe ko tonga le vai na tau tari te tau tolu malu pe tahi va no no na tau to tau atai na lo o pe fisi mo tonga i tai va fit noa fo mo se ke ta pa ko ya sa i ka ko tai mi ko ko e te ke sa ha mo e ko se fai na nga na to nga i hanga na fo ni ko le le ta ha aya na fo ka ko ko aku pe ko o mi ko ke ai e fo ko to u me he pure anga ko kawe na i me i ma i na ta he ko fo tu he pura na tonga he fo lo mu o kau ko to ile na pura na ko o pou pou to ni va kai ata ko lo ata mo tangata I he free visa I he natu I ai. Pea lawa rewa ke maa si whainga maaria aki nao tōru o ngā rorotonga awa heni. Pe lise ngai mea kotoa ko iaia. Iai. Sai, aerewa ko te tere moe whakaukau e ta. Ko whakaukau e. Tō u whakatahai Pacific Islanders. Moe kau Māori. O awe o nau o si I, o awe ta whakpe. He kono ngā koe kau owa kotoa pe Pacific Islanders o tu whakataha me kau Māori. Sai, ai koe koe koe koe ki ai ta tau pe motau tori hena Sreirian hen. Tō u whakataha fo I hiwa kilu koe ni koe toko lahi koe ni koe kau apo. Tō kai tako apo I e nisa o hen toko tolu kilu. Tupu pe ua kilu tupu I Brisbane. Moe fo I wha kilu Pacific Islanders. Taha po ni 3 miliona I. O ere o lahi au pito te mkoe te nao avi koe ho tau. Le o koe hiloto. Ta koe mahu inga ia koe e tūwhaka taha. Ai Pacific Islanders. Koe kāwi a ia whainga fōnga. E lava. E fōnga ua koe ia koe siat koe kia. E koe pāwe ahi ia koe koe himoni. Te tau sain pe tato rio tau toko fiha. Pe heni, tonga heni. Taha mano, pe ua mano, tolu mano. It's nothing. Comparison of whaafehoa na kia. Pe mwe futu unga e sain ha toko taha poin tolu miliona. Fawfua kia. Pe pa pa e maha pāti ha tawhāki koe ke nau konga ia take nau whiria. Koe mea ia kumanga. Kake, ai koe konga ia, ai koe tolu koe ki ai, koe tunga whiria koe tunga kone koe ai koe Australia. Kake pehe koe pōpō lahi e koe whē pāti koe te nau pehe mai, te nau lava o li riu pe te nau lava advance policy ke immigration koe ki ai, koe o whiria ai. Kame te tau o whiria I ha pāti he kai te lau e tia. Pe koe anga koe ki ai e kusia tu koe ki Nusila ki ai. Kata kwe kong ki ai. O ko pōpō pe au ia ki a pira I he tawha ako. Ia nengo ni tau walu taha. Tamaka I he tukana. O fu motua e o tangi. Ka e tukana motua e kone me koe ia I ua. Let's talk on Prime Minister twice ia. Wafe watoluke wafe wanima. O stop on pare mia e. Paka kakai pehe kong hau inga pito. Ke ave honaure o ki loto ke na tufata. Poi ka foki atu ko iha ko tau taimi, malo.
2: Io fa malo te pito episode ki lawe mai ko iha mau inga au pito. Aia kono mo oni, o ku fai pe te inga ia ke ave. Ka koutui pe ke piki mea reka pe ki fai hano whalere I ke tau. Ke a ulere I, eh? He ko hi, o ku iai pe, o te, o tonu fa ke faha ki savea mo ilo ke te whakoia. He anko lawe o te tau no fonoa, tau hiviri. Koe ki mea si I peke unuki atu ke whatau I fui mea ka lava ke ao. He ko se, ka ko tui pe te ta klos ke e ongo tangata kena kaumai. He ko tui na ia e lave a onivela ki mua ka koe. I lotongan ho ngawe ke kaingau ata mo ngame pureanga Australiani. E pango kona na whai. Na ia he whainga maari e ai ke hua tu apisop. Talanke totong tuki mai e na upe I tau kāinga. Mai maha tau ki tala of ke tau kau owa pe lava Australian Manusira. E te wita maha kau mea mone vera ma fokeat malo.
0: Io, ko wha malo atu e pisope pe ape he whaka weina. Ka tau foki he ki he tangata whaifekau ki a onevela. O kui he line telefoni fe. Onevela ku ke maha ke whanau mai pe. Ka u foki atu ka te koe o atu a whainga maarie ke ke tāna ki mai pe ko hao whehui ki a pisope pe ama uheina e pongpong ni malo.
3: Ia maha pito o e mātonga lepa pe ke pisope pe ama uheina. O whawhetai pe ko ngā koe kaweinga mau inga koe ni ko tō mai ki pai ka tāwanga I e pongpong ni. Ka uheini e te wita he kaweinga mau inga o pito koe tuhetai mini o kou si mui mui holo he teke holo ai whainga maarie koe ni. Kono tuwaki ai pāti koe ni nau hanga o whaharika hake ai whaka kau koe ko so ia ngā ofa ki kau owa koe e whonuani. Ia, ono moni na mau he wike kōsi, la vātu koe whakaafe pe me he sea taki koe ni koe sea kakai pasiki koe hā moa. Ane kore mai ke tama koe ni nai sea I mea whai mkwensini koe pasiki ki a William Sao. Ke tawange mua he campaigni e nau tae nau ka candidate in Nishon Fesi koe ngā koe kau owa koe fui campaigni la nai whaiu kau owa ka I ai a Winston Pita o rea pia nau whehu I e kau owa ki ai. Ea kono mo nii koe hange koe tānoa koe nau whai he piso pe o whi mau ha taha I a kuongo ki ai community ke tuu hake. Kiri hanga fa ma opo opo tau kakai. Kona boni ko tau kakai ki mūnoa. Se kwa lukotu o sio he ngā oi whakataha e kau haa mua. Wai ki fuirea fa ngā ke mga tonga reba tau wako me. Fa mange e mō fa mure mure i au e kakai tonga. Fa mu mai ange e au. Na mō wō tonu ke mō wō toki sio tonu. E mahu inga ke tau wako i haa mua haa mea. Koi palo pare mai a koi koi mea koi koi maari e ia i koi tuhake koi tuhake koi koi tau ki fine tonga tau whakape ui au e kau tonga ko Winston i pita na e pehe mo pehe sai koi mea koi tau sio ki ai kau tonga koi tai mini tau e tua Winston pita tau e ne tolu frutu e ne ngare fua fua tai mini ke afe mai e tangata ke kakai pasiki o veruia e kau tonga tala mai o kulaulano e foi polisi koe ni. Ka koe toki osi peni, hono tuku atu ki ngai fonua lalai, e mekona na tānoa mai piso bia, kui visa ki ngai fonua lalai. Pe fai ai e toki tangi o takai a afa a nae koe ni. O tangata bena e neisnolo, ilo bia e nuislani kātoa. Koe mea koe maari aki o veruia ki ka kai tonga koe ni unau whakaanga mai. O afa a nae te re, o hau o teke a Winston Peter. O ki ai e me ai a kupuri he tō lai. Ua, o na whanga o ange ki ngoa whakamatai. Sio ke koneksini ai hamoa. No whanga whakakakala aki a Winston Peter ai ki ngoa hau eiti. Koe whehui, koe hānai hono uhinga. E i ai e makatu ungai. E mawe whai ngā maari. Pako e mea e o kofa amu e pōni e whanongo mai ka kaitonga. Mo ofa mai. Koe mea kuma whatoutou kalanga atu. Ko whalai vi atu, o kore atu, ho mou pāti wauti te ai he tau ki whewhine. Ta lawa ke awe sa tau reo. Koe tahe ngai whaunga ko sio o mahu inga o pito. E sio koe ke tuu mai kautaki o hāmua. Kautaki lo tuueni. E ku man meri e ia he fukakai hake whakarele e ku holo hoini. Man leua na whai ai e pata. Re ai a Winston Pito. Koe mea koe ko mahu inga ia sio he tuu ai kautaki lo tuu. Koi mea mōni au rau gai bishope. Hataha e ongo ki ai ho tau kakai. Ho tau kakai e toto kakai ia. Koi maki no peha mea. Koi ne maopo ia. Tau teke tatole ngai mea keke. Koi tataha mea mahu inga taha eni. Nau whaamu e tuu mai e tonga. E tau sio fia ki sio tau kakai fai ngata ia. Koi rai peke usi au. O pia hanga ngau e mai. E nau hango pa maopo opo at. Se voi che impegne di fija se fine a bua. Che ha la beta che se fine tonga. Perché il bishop con po la io che fa cau cau me fo tu o fai. E ta venia e tanata con o pecchia e parlo in ne cabola. Cala cala ti cau ti cau bigan dai. Sta manga tonga re. Ai te che si o tau ta tai con va con malo in colo be ua ma no. To e bene tau to con a se di mangia. E tai min. Con tau fica. Fica ua e tai min. E con malunga ta ku si aina. E fika ua, ko tonga. E tuu e taimini. Kau fōke atu e te vita, ko ngā me tau taimini, te lai pe te ui, tuku mai ka tau toki oko atu. Malo.
0: Iyo, ko wha malo atu, ne vela, malo apita, kau mai ki, tau proklama, pia, pisope, pia pehe kau heina, o ne vela, pia pehe ke kau whano ngō. Ko e, kau enia, i si u whainga taa lahi mo oni, ko uhi ko loto, ko uhi ko loto, pisope, Koe, mea pē tahana e kore e ki, ki hono, ke foha, foha ki maha loto. I loe ka pae foha ki ho tau loto, tau ofa he mea koe ni. Koe, mea pē taha koutoe toha ka tāna ki atu. Ihe pekia, ihe ene pekia kohe funga korosi i ka inga tonga. Mou wakai, o kuiai foke tau rau o pehe, koe whamiri ihe toto. Koe whamiri ihe toto o hange koe ni, ko au, mo e kuongo mātua, mo kufanga toko ua, mo kufanga tuo whaafine, koe whaamiri ia. Ka e tala mai he peki a ia, piso pe whaowe ni a kia ki motoru koni kaulotu mo whanongo. Ka e tala mai he peki a ia. Koe toto e, koe whaamiri e na na whanga tutuke e ki he kolosi ipia. Koe toto e, o e ki kutafe ia he kere kere. To e whakafoki pe, a e toto ia ki he kere kere, he na ngahi tatoru me he kere kere. Ka koe hareva uhinga ne pekia. Ko ene pekia, ko ene ofaia ki tau tolu, ke whakamore more e tau angahala. Sio? episode ke ke tana ki koni ko me ko kasi ka e vi ai na ta ova ko to a pe ngai fo nu amburi ta o ai na ta ova ko to mal ko ben na ka na ho gi fo nu an ne ka gi ova tu ku ke ka pa na ke na ho wa gi he ni te ka gi no fo nu a ka ne ka gi ova eh ka ba te ta no a vi me ka mari eh ko me ko winga ko jai bishop ki loloto ko ai ofa ai otua ko na we ta foga ni nai wa ofa mo oni heni imamani mante ko foga mamani ko ni ko ang hala ko foi ofa mo oni ta pe an pegia he kolosi ko ko ta ko foi ofa mo oni ya ko ne pegia he kolosi fa mo le mo le da do ko ofa e family ku ta fe ya ko family ne ne ha tutuki ya fano fano tu ia ko ia hanga hala ia e kai kai la pe kalu se fai ta fe to to foki ke kere kere na nga ta to ke kere kere come come ko ko kitana ki ba bisho porque ta sio ke ai ta ofa ta ka nga se se na na fa nga mari nga ta fa ki o wa ta sio pati eh pa fa nga sio pati ta pa hanga ko au na ma pe pa ku ia e fo nuani i he lei pa papa te tenta no a rei pa mari a pito i eh ko ku ko nga we ko he fon wan ta mai pe to na ki ka mata nga we ko pare mi ana de faka hu wa a lo nga we si ke na he ko ya bi shop eh ko pare mi a fon wan i ta ni ko ya na ai e to hi ko e ta a lo o nga we to ki ha we e pe pa no fon wa ki mu ko nga we a fon wan eh ka ko me ko ko o fa pihe halanga koia asi ka ova ko mea ko tau kawe ia episode pe mo weina ka foget malo ka tau mana tui ko toto e family o staff e foki beg he gergere os foki pe ia hena nga hita dolu em he gergere ba os foki pe toto e koia ke gergere ko ene pekia ana ko ene ofa ene fa nau ke framore mole tawang hala malo
2: Koia. Io a pagatonga le va kama ne vera ku fa mala ola het opito opito. Mali pe to le son me fa fo fa ta fu ka venga ni ko tui ko ka fa no ro na fi fi la he opito. Ko e la ve ko na ke to kumai tu ta mate pe ke me ko ofa. E hange ko e na ke pe be ka mata ga ta programa ai ko mana ki fa ko ta wa hiva pe ko ha ofa mo ni mama. Io Ko fa moni en tau ha oi ve anga la me ta fe tata a me kolosi ko mo ona pito pues as ve ko e ka ve nga ni ko fa ga fo fa pito ke e ongo la ve me ngo tanga ta ka te fo ke tu ko tau fe i fa aspen i he ra kon ko ni tau ta la nga pe ki ai ko ha re va hanga aue o ku to tonu ke tau hang e tau to lu ko ni he tanga ta i fo noa ai tau os no fo Ke whakahoko mo whakaha e tau tokoni, e tau poupou i aknautolo te kisi ma o anau whenga maari e ke tau tokoni. Koe kaweni he mea whawhiawhia pe e koutu e hoko e tau ngahi tāna ki i pisope mo te tama pe a mo onivela heponi e tokoni lahi au pito au pito. Ka whoke pisope malo.
1: Malo bito e lotoni pa ofa malo ke ngo fai fikau o ku au te taimi o te hefu whakala ngala kai o kai peke ilo ipo ko hao e ngahi ko ngahi poto pae o
2: ko e o lai kule e
1: rea whakari shiro ko irea ko Sofia e ko Sofia ko wisdom e Ya. E o ngō iang e kina tōlu a e ki hei. Ko tau tōlu ko tō a kōni na e o mai mihen me taha fitu walu walu ke a honi. Ko e fuwō mi te ia ke fonuani una po mai fonuani. Ia, e? Ko tau tōlu tau kauta te kum fonua. Ka ko ihu tau keke eko me kau ngā po pula ko eko kau fai hi e tai mai koe ki he ni. Ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko fai kunga nao tolu. Ko fai unau si ia e toki ai. Pa unau si nofo ha famili ko hafa nga mete ala tonia. Ko mau inga pite peta whako. Ko au, taimi ko tope ufe tutaki mai ha toko taha loya puka a teki ai. Ke si toko nga iangi ukai e toko taha tonga i fe. Ko pa uke alo ki ai. Pauke wauke whakamame mame talamai kua e hopo e hama ngai tawako toke kua pauke wauke. Ka koe konga ia e tupa ia i whanongia koe mihe ta whakaki koe ni koe e lotu. Ka koe hono moni koe ki ai. Koe ngawe koe ni koe ufai koe ni koe ka tukaki ngawe siki koe ngawe lahi koe ni koe fai koe ki ai. Ka koe e ko tau tolu fukio te tau tari pe tau tolu ia. Taripe, orema tamme, o ko te volo, i kai kai alu se lo, i kai. Ta ko alu pe te volo, i lunga pe ulu elu mungu kit koya, eh? Ko mea ko hoko ki a i, ka hoka fai nga mea ko fai, pou pou i, mea mga mga mea ko moral support, pou pou te hele, pou ko teke atu, i nga hi mea ko toka. Ka ko e, ka kono moni ko ki a i, o kai peo tau, fai nga tau fatunga motua, ke fana honongo pe ko, e ke natuk sio pe ke, ole ke ashi, ata mai fu nea koya, eh? Ko kau ia e tau ngai mea, ka ko hono moni ko ki a i, ko hanga totonu ke tau fai. Ko kau ia e ngai mea maunga pito ko e, ke fai hatokana ko ke ki a, eh? Ka ua toki, tau panati mai pēna taha, tau mai pōko a whainga tā ki ai. Ka tā toki o ki ki ai. Kia te au o nao whetaula ki pēr mongo ki tā mai ki pēr nā tala mai e nao ka te au masi. Nā maa mai i e tawha a koe ni, pa ku mau kē, mui hā, e ngā ue, ma hola mai chai. Ko whato ki a koe kai ko tanga urama. Ma hui ngā pito pē ia. Tai nā tau pēna, e hana hui ngā mo i e ni ki whanuai. Nae uhinga nae mo yene fonwani ma uinga pit ko ta fa ko nae wi ma ke mo ke mo ma fonwani ko se ko pe mo wi fonwani ke si to koni ko so se fa mo fonwani to koni ke mo ma to e na de ne ka ko ko nga ma uinga ko eta si ko ki ai ko to koni ka na to lu ko ha fa hinga me ko ki ai ke de ko he ka te ke tu ko ai fa nga ka le nga ko ni ki ke te wa ko fa ko na fa Kamu ada hema kalau tamak aku ni kau semua fuga tu masih kita hola tayar kau pesti, pesti sebenarnya tu masih kau mui dia pun, kalau kita tayar kau, aku tu nak pemain kau hanya tahu mefai, kau mefai fuga kau yang mari kainga, kainga tu nggak kau ini, kau nanti kau kau yang ada ni kau mau ingat kau, kita tahu mati aja fikir kau nafas,
0: Kau
1: Kau moa moa, cook islands, mata kari kau tapi kau fishi, aku nak iPhone one. Kau hano moni kau iki ai, aku mahu ingat kenal tu fakta. Kau mahu ingat tak ke, tau ki fakta maal yang apa je pulang ngah, ah nama dia ufai. E lava koni ki whangau koe. Uraki o na ngāla si kau Māori. Me a i e taha o na ngāla to ka kaie whanua. Kaie whanua. No, no, toko, tue whuka, toko taha point 3 million a kapai whakatae Māori me kau Pacific Islanders. Ta na ngāo e whakataha. Koe na ngāo e whakataha koe ia e lava e le o laki le vai e ki loto ke wharerea. Pe koe na teke i hatunga hai pāti whakawharerea te nau palomis mai te nau whaifu ngā koini. Sang? Kau kawia ye ngai me ko okumau ngai ko kesan pos pe mai kawa po ye kau das mate te ma kere kere ma te ma te ma fu ke kau len on ko na tol ko ke ke mai na tol na no fu ai o o gai ko te ke na to ke na kum ho fang te ko mai ko kum ho fang ai o mai me afrika mai ke no spe kau e wa pe na wa ha pe na benefiti pe na si diseni ko me ko fu ka fi hu ko ke pran ko fa me ko ye kapa mo tolu ki Afrika o toko ni na tolu kai tuku ai Pasifikia o tau ihe platform me taha ko ia ihe ki tuku ni. Tako kau ia o ki tuku tuku hifo na unga hime tadi. Maka wanga me ia ko ko fenga ko fa feu ia na to. A me mo fuake mo tolu ko fu tau ko na nai fai. Sei ai. A fuake mo tolu toko ni kana to na fenga mari me kai tuku e peki a te Pacific Island this region ko me mau inga ke mo toka ngai mo tolu. Ko ko ngai ia ia ia ngai me a ku mau inga pito. Ko ki fa fa fa fe paki ka ko ngai. E tala tu pe o ko pe kada wa mo ka ta foi uto ka fo ka ka ta mai no ko ku fai to ka pa ta ta fo ta to o te ke pe o e ka wa po ai ma ta to le ha ta black policy he ko ni una fai na to white policy go to go ka o ma pe ja mo ta pa ta ni me ko na platform ki avik ya to ka ka wi he na sima ta ko na Nigeria ma me a ni ko na me ta ta u be na de ko ta ko ya ni ye a ho ni ngai me ko ko ta ko me ko ko ka te ko ha de ta to ko ni ko ha me de ta wala tu.

0: kono fa fa na si la va vela ko ja ka ba na nu si la a lo me fo ga to na o ka ko me ko no ja ma u na ko ja e o te ke po po ka ka me ya ko ma u na ko ja ka ko e ko ngai me ko ko e le ling mo fa ga lo tu mo tu pu la ki ai ai ta fa ki ko ni ko me ya ko ma u na ta ko ja ko me to to ni ke fa ka fo ke ko ha to te ta mi ni ma ma lo bi
1: io a famalata pito e episope e sio ke lo loto pia. Ko tana ki koin mo ku loto lahi ko ne ongo ike tau polkarama. Fai fai ange pia hanga he hikule o fatu umiri e tau fui tokofa ke tau teke i areva fui whangamari ko ni ke lawa. E? Ko hi ke fa... Ko tu i fa papa ua uia hange ko e... Ko ta ang ko e mai moa. Ko ke anga e mo he tau tu o whanga au e tau tō koni. E ke ki tau tau tau tu pepe a hau e whainga maari. Tau tu o hange ko lawe tau o whe kumi. Pa kutioka nau tolu pa tau tō koni nau tolu. He kuia e whahinga mo ui o kuia nau tolu. O ku nau si te teki. Na nau whaihanga o e hala pe te nau ki valarelei haka pe te nau kārelei he e tālar ki nau tolu. Whahinga anga e o kai ke whakalotu ia. Pehanko lawe te vita maka, amsi e nei hau ne kai ki o. Kriu lea tu ato ton, ko au, na ko hau ake fon wani, ko liu fwa pule anga. Pea osa pa e me e nei hoko, pea owa, wie na owa ta fita, walpa tok ma upe pa, he? Kai ke, mea da tau pe, kuhiko e tau taimi, te vita maka mo, ne vera kuma hoinga peke ma fokea, ma lo pita.
2: Io fa malo atu piso pe pa peka wena, e fefeka u one vela, kama foki atu kate koe ko haha tāna ki mai pe ko haha wo ke tau polokarama ke tau ulaki ka venga koe au pongpongi di e one vela malo
3: io malo e malo e makatonga lewa ono monio na kusi e tai mire ka anoa pa venga mau inga tui mi o ke iwo e te itamaka alu koe ni ke kauha mua o sio e mea koe koko e anga te wapu e community ko matawa iwa iha tau kakai whaingata a ke utaranoa au ki ai. Ok, ilo mea koe ngopua tāka te au te ure āki. Tau e tā teke mea koe ni he programma koe sotia tūtuku ke hao e tau tōtia mate. Koe mea koe koe koe loto lahi ai koe pisope. Koe kore koe whai se pōni, pisope. Whai koe fuang e tau ngā au e tau tō fui tō whā koe ni. Ke fui bisone koe. Koe, koe bisone.
1: Koe
3: no uki koe ni koe kakai koe ni. Koe au e ni ke kau poto he fonuani. I think that's a good thing. When they petition me a Anna. E lava fe ne ke tau ngā ue tu a tāi a kwenye. Bishop, o kore atu o Tokoni. Tokoni mai ki Nusilani, e ngā ue koni u tau fai. Nā o kore atu pe mo te evita, pa ke tala mai, mo whakalongolongo a o te mo te rea e auha mo uto o moua. Tai tungu te ke fai e ngā ue, ka tau ule pakoni ku tau a, mai koi ku kore tu au se pe a kone. Ue I mai moeni.
2: And now we're going to have to fight the lava case in Kakai for not Malo Apito. Yo go for Malo Apito, Malo Apito, I see Tanaki Maiko, Tanak Faust, Ketaka Venga, Koni Pisope, Koke, Tupe, Momanatu, and Tekia Colossi. Ko ene offa koya tautolu, eh? Owa epehe, tauma without pepa, petauta offa. Ko for your offa koya, tafe maka tautolu. Owa ngata ya koi. Kapawe te kanga whakangata eni o kai ke aha ofa ke kau ova. Ku ke whakangata ofa ae o tua o whai mea mea koe me funga kolosi. Ma tui kou tala atu. Ko ene ofa koe me funga kolosi. O hau gei. Kia te au. Hange ko o tala noa e piso pepe he pe koe ilo koni me. Te tala atu maa pe au. Te tala atu maa. O kou kau au he mea o ku o mai. Kou hi ke fusiasi koni u tau tala noa e fusiasi toko lahi taha eni. I kainga tonga a le tio. Ta ku whainga mea konu o mai koku ata mai. O ko fōu ia ka te au. O hange koku tānoa koni he pekia. Ko pekia ko ene ofa ya tau tōru tafe mai ka au. Loi tapau te whaka ngata. Ai ofa ko ia. O kue ai hoku mala o ku ia. Ko hui ko hanga whaka ngata e ofa. Tukuange ofa ko ia. Tukuange ke alu. Ai e ko tau si o eni ke fu. La wafe koni unau si nofo owa.

0: ko ha me fai ko ha me ko ma we nga we o ko va va episode ko hi te la ve ai fa hi nga ko me ko hanga ma go i me ka pa te tala no me ko ni o mai ya ka o a ke go i no fa papa o ko hi ko fa tong ya go ni ke fa no o ka kai ya ko me ko ma wi fa nga fa ka ka o be ni ko o fa ko fa ko lo si ko Kohanga whakangata ia koe. O kuia i e mea ke te taratu ka koe. He kai ke he hoi fua mai eiki ha o kore. Koho kore koe ke he eiki kupau ke tatari eiki ke ke whai hafo i ofa. Pane toki hoi fua ke ho o kore o kuwhai. E bishop. Kaje. Koe uhi koe tau. Taimi osta muni te taha. Pea mei he taha. Ka e watu e tau tuu aki moha tau fuu i fasi. Pa tau tuki hoko atu lewa ke tau kawei ngaho noua. Ko fa malo atu ka motolu. Motolu katoa ku maumea ma ke tau porokama. Ngalu ea mo ngalu ope. Tau monu atu kia ki motolu. Pea ke whakau ka urahi. Hangei ko mea ko urahi ki ai. Koe o whakoe kune fai pe kia funga korosi. O wai ngata ia koe. Tukuange o whake alu. Te ke sio lewa ki ai. Malo. Ko vai mala ala me kau taha plenit kasi mo na whanono o me tuwa ki ki he wikeni malo vai.
1: Malo pito te evita pia malo ai pe ai lau maari a hu eik lelei ai tonga ko toa pe mou mea mai i ngalu ea ko ia ko tau ngahi tuwa ki ko ia o whaho ko atu mau pe ai kau taha ka i loa ko i ko plenit kasi o atai pe foke ai wha malo ka ki mou tou ko toa pe ni mou mea maa whakatau ho mou mea lele mahina kun ko si kau kamata pe foke mahina ni ia moe toko toko lahi mai whakatau ka maa foke ai ka inga o lolotonga ihe ni e nao ngai mea whapipake whaiata ngā ue ko ia ko mu finance ko osma teo teo foke kautahani ia e te evita ka umaa ka inga whanonga ai fuuta fo o teo teo atu e ni ko o ka topa novema disema ke kismasi osma au atu ai kaske ke mea lere au ki ngai yut fo o ange koe koe kalas fo o ko ia koe kia ai au kwange uktoiki pagawa no poni ang yono shape ka umape fo ke ngai Fort Rangers magai me alere ke ke fa malo a toi pe ko kastoma me win na ton ko tota fo ko ni pensoni pe ala vale ve to ko ni ai ai ai fra ho ko fo ki ke u lele a tu ke tiriva ai me alere ka ma fo ki ai to nga ka kastoma ne tiriva te na ngai me alere i he weekend ye ki moto ko to ape o ku mo laisen tonga ka ma fo ko mo laisen lena pe ko i kai pe ke ia hau lai se ni au te ulava le rei pe au toko ni atu ki mautoro. Pe a whawhi a tai pe ki mautoro mo whi maua mo mea dere. Mo whi tu takme ka te ai wawetaha. Ko e tau whika telefoni. Ko e noa ua ua noa fitu hiva ono ni mano valo. Noa ua ua noa fitu hiva ono ni mano valo. Ka mo mea ha.
0: Ko whamalo o whokia vai malala me kautaha koe plenit gas. Pe a pehe ke pure ki a tuuta. Malo apito ai nga ue pa mo popo mai ke ta polo klama ka nga tonga ka mo fi mau ha mo me alele ya ta babe lava ka ta hani ke na o atu ho me alele o ke fa nga feitu be ko ke ia i New Zealand ka ke te o atu a be ta a fasi ko ni ma ki mo tol ko to mo ka mai ke ta polo klama e pong pong ni a te fasi ni ma au e lisiate funaki pe ka Solomon ta palu pita la lilo Si on eta avo o saia si tua kalau pe ape fo kaselu i matai si efes. Tangires to ia mele latai javea pe ape ke a piula fraus malanga. Pe ape ka peturiki makaafi fifita leone ti uri pe sika finau. Samson Tike, Feretipani, Paula Tatafu, siop soakai mataapure, saia taione, si on e mounga kiko furimaono, Stiveni Moataane, Lokantani, Iafu Kalonigea, Ta seni ulakai, ta ane mahanga pe apefoki ki a Freti Fonua pe amohoa, wate toltau amasaia pe amotolo topluka. Moutolo kotoa o tau ngā ue i he pongpongini kou ato aipe fasi ini maa moutolo. Ta tau aipe ngā he wharemahaki pe apefoki kau whauri lori, kau whauri teksi, kau security, whanau hopoate kou ato aipe fasi ini pe amaa ki moutolo. Mo fa no mai ki ta ka venga ko pong pong li ai ofa ko ofa na fa he funga golosi o pegia ka ta mo uyai o ya e ka nga tonga ta mana to asi ka nga ko ni o kuna un ofa ta fa lao na ta un ofa ta fa lao ko to ape i nga fo noa pa ko fa malo at bishop ha nge ko me ak makore fa ka wa to pe mo ma fo noani i ho nga we episode kabai ai hatai mi ki mua ko hi te ke fetaura ki ai mo pita whaka manatu ka pita a e tau kore koni oku whai katoa mo tolu koi a si ikainga ku mo mo ua i he kaveinga koni ko atu ai pe ai fasini ba maak mo tolu me tala monu tala monu ka mo tolu mo lotu mai ke tau lotu he kukau ia hono lotui a e mea koni pe a mehi he polo kalamani a si ikainga koi a episode ka uate fasini ba maak mo tolu ko ele o inga he mea lea pe a meia tuilatai pe a mo alisi malo

0: tautaimi o se tamiri te hongo fulu pe a mei he taha I he pongpongini pako whakatawange pe hongo lele I atu e tau fasiko ia he pongpongini ma mou tolu kotoa mou mea mai ki ta programa hiki ule o e whakatua meirie I he pongi pongini pe a ko whakatawange pe o kuongo lele atu e fasini e kumise I kaloni mo kautufi kapa I he pongpongini whamalo at maloho mo kau mai ki ta programa mou tolu kotoa tau lotonga ngau e pongpongini whakatawange pe na mou me mai ke tau fasiko ia I he pongipongi ni kage e pisope pepeka uena pepeka unevela mo tolu I he ngalu ea mo ngalu ope mo mea mai ke tau polkama tau hoko atulewa ki he tau kawe inga koia hono ua I he pongipongi ni pisope koe aia koe kawe inga koia hono ua ki he pongipongi ni ke lava ke fai fa memore episode ko ka venga honoa ko falala ki he otua pe ke fai halilei ko ia te ke no fai he fonuani ka venga mahu inga apitoni motor ko ia si te ke ai ke mo no fo mo fanongo mai ki he ke he proclamani falala ki he otua pe ke fai lelei Koia te ke nofoai I he fonuani episode. Katake o tuku mai, ha talateu ke mahu inga o e kaveingani, ke lava ke fai meia I ha fehui, ki e konga honoua e tau polo kalama ki he pongpongini. Ko e lotu I episode ke fumea malohi au pito, au pito. O hange ko mea koni ko tala noke. O ko kore au ke eki ke mai ha ata mai matala ke ate au ene folofola. Ko mea ko lava I o rea ake ngai mea koni episode. Ko mea ko lava pa kwa je maa hoi kure aki. He ko uhinga, he ko kawa wia, he tangata ui loo I he pau ui hala pureanga. Ka kuri liu e kumo ui ako sta ia ui hanko pau rahan ta I hala kitamas kusi. Ta ia ui ai pia ko foki au ke mea koni o kumo oni I mefononga ko ia ko to'o ia e o faa alu mo ia. Ka foki atu e bisop mo weina. Vela, peke ka fanongo malo.
1: Vaalo apito. Bakatongorewa, paku fafifia apito ko ngako, fai hala ko nako I folahanda, fai ahi passporti e ni alu hala bingei. Alu ko kiai, ufai ahi passporti e. Paku mawe apito pe, iai ko, koi kapo kahi, a kapauhanga on tua. O ku kei foki, eke mahe to otaka tehe te afima tano, tamo, ko hano keke, ma lol koni, ku kenge fai fikau, kako ma us fai fikau. Pamona tolu ko ni ko o ku hiri faki ni ma ko tan e tanata ko ma tolu ko e mo katolika ko kan mo pa no fa ya ta ko e ko e fa fa ko bigi ma ti au ai ai o ko ko ka kwai mi ma ke hia o ma la va pe ke pani e o tua ai a ke mo fa fa fa ko bi ha fa fa ko mo ha fa fa ko ya ko ke mo fa fa fa ko pe ku ka ke o fa ia ke no ko no fa te ka ko na te pe ka ia ma fa ma ke ka te ko e ia e ma to le pa fa na tu Ko fenga tui ko na ko ko tau pau e tui na ngawe ki e apo e esto fie na moto e ko kau e fenga tui mau inga apito ko ike pe kage e ka nga fanoa mo ku o ku mau inga apito pe ko tau tolu tonga e ko kakai a ku o ku make very unique people that make e kakai tonga he ne mo pe e tau omi ta tolu no foi mulini Fainga ta ia pako ha na me ko ki ai oku tau ko o be ke lo to ko tau mai ko tau por kala ma ko ki mo ko ai ko ne tau mai pe ko o am sia e ka u I lo pe mo na tau na tau kai e ki se ni ti e wa ri ti na me ko ko tau to ko he na ka puna pe ma ka to wala tau ko ka se ni ti e tau to re po ko tau o mai ko ya o fa ki na ya po tau mai fa mu li na no fo ai to ka ai ko na ma na ko ai Ko na kama ya kainga tonga ya ko na kumfunua uwa diaspora. Ko ne mea ula kipe ko na fotua kilot. Ko kilot ya ko ya ya oku mahu inga opito pia. Ko siyas keke. Ko siyas si suklai si kao maa nyo ni kao mingo siyas aho fritu ki ai pamo siyas katolika oku iai pamo siyas tonga ko wesiliana. O kuona tolu ko mea tea tonga ko ufai koe ulua ki ka fotu pe eksas. Ko ka venga maunga ta talanoa ka he pongpongi pe aku. Pe ko ke tau fiu ta tole I he talanoa ki ke ta whaaki koe ni. Koe maho inga taha ia. Koe ki ai pe koe koe whakahino hino lelei o omi koe ia. Ke tau falala ke otua. falala ki ke teia oku kehe ai unga ai ko to unga ko unga ai ko unga nga au teia ko falala oku uhinga o ki ai fa o fu au pito e fata fata tamai e fa o fu o tui ki piki tai ki fei lau lau na fai e se su ko ne pekia ma ki tau toro tano ke ai saia ke ai na la vea ia ko hia ko tau ngai hia kono tau tau mo uia so e ko kau ia e ngai mea maho inga au pito kon ke te tau sio ko ke ne mo pe u e fai nga ta ia ko e ha mea ko ke tuo ke ai ko e ngai ai whakau ko hanga mena la vea a lonton ko ki moa ko e ngai ai whakau kau na eo mai ke hen kanea kai ke la vea ki mea na hau ki ai pe a ko mea ni hoko te ki o vato e Tahu tu main awak kafe tu tamai, awak leh tamai tu main. Anak kau ni pangai, itangai je. Kau ni kau siapa yang nak buka awak omah? Kau siapa kau ya yang ngahinya kau ni kau kiai. Kau tahu faham lagi otwa kau kiatia yang ngahinya kau tu kau ya mau file ni. Kau ya yang ngahinya kau tu faham lagi otwa mau file ni. Kau ya dengan hangai ya fakir fonua. Ko ia te ke mawe whai ngā Māori e ie whonua. Ko e kau e ngā hemea ia ka te au ko whi hanga i moia ngai aoni. Pea ko kei fie fie pe, pea ko loto fie Māori e pe ke utari. Ka hemea o ku tā mai a e potu ngā hui a tāra mai. Ko toko taha tō ngā ini, pea ko ki kulupu tō ngā ini, ko ana mea ko ikai. E ka inga o ku o ngō i moni hoku lau Māori ikai. E ku ofa ke ki nao tolo ku nao whai, ai angai ulunganga me ngai mea kotoa ko ia neu, o ku loto mamahe kakai ni, ko ngai koi ataki tua o tau whonua, e ngai mea kotoa ko hoko hi whonua ni. Ka kou tari fie Māori, kou tari fie Māori ko ia hakona uhinga ia ko ia, o kou fua ia ia ho kou fato ngai ki fua ia. Wangana ulawe ko ngai ki mako tau tau e kolo se uka hafu meti uke uia. Se te tau, masi ko pijon pena ku kolo se koula, wha mole mole ko tau tau ia me wangala. Tau tau ai mo ka kai ko tō peo kia te au. Whakahoko maa whaingo, ko mahu inga tā e kia. Tā wongo i ka te au ko hameu whaingo fua. O kana hameu whaingo fua ko hiki ai. Ka koe whi hui koe moe mātuunga ka venga honua. Fuwhela la vepe moe tau ka moe ka venga uloa ko hiki ai. E ka inga, o ka pau te ke whaili rei. O si ai mono tala off. Ko ia te ke nofua he whanua. Kakoe kau ia ia mea maho inga whao i tau tolu i ka inga. Kohono inga ia he lava kia ia i tau whalala ke he otua. O ku maho inga au pito, ku lahi au pito hana i tau ne. Pa whalame piki mua koe tau lotu lo ngutuka ma maa loto. Kakoe kau ia mea ia kofi ke otua koe ke. Maho inga au pito, o maa tala loto, maa ringi loto ke otua tala ke. Kau inu kou owa i whaka huu au moi hawa. Na urea ke toa taha i taiva iwa whaa. E kua nunga me milusia ta me ovakotana, leka fufu koe pe mo ki whamiri hake skapa. He otua, he kai ilo koe pe keke mao koe heikei. Ahoni, kua moko puna me whanau fie whanai whanuan, malava pe otua koe kei. Ose taa iwa ene ovai whanuan. Ka ku mahu inga pitoia. Falala ke otua, falala ka kato ke otua. Tukuhake koe ke otua, tukuhake o ki whamiri, tukuhake kohai o ki ilo koe kei. Kai mahu inga o pita koe tarilota e o tua ke ai. Ka koe kauia e mea mahu inga te tau tala noa ke ai e pungpungi ni. Kau fokia tuko hea koe tau taimi, malo.
2: Eo, pamalota pito e pisope ke tau, wain ke konga honoua e tau proklama, koe tari eni pe koha whekau eni ki he konga uraki, koe hae tau ngawe o whai kesi kainga o te ke nao nofo e. Kio, urake whehu I o pen, a koe hā a ngahi whiri mo e makatūkia anga o e whēinga ke tau whairelei pēa mō whakatāpui. Pēa o Māori e lahi e whēu inu pisope e kutaku foki o ku osi whakapatonu mai pē e he wholofola. ke oua na tau fiu I he whairerei. Pea koe whahingarerei koe ni o os whatapu I pēia. Koe mea ku mahu inga e, eh? Koe e kau whokat pisope, koe tau rakwhihu ia ke konga hana ua e tau programa. Mālau.
1: Mālau, bito, lo tonu peke kawene ha mea koe ku mahu inga ke ai. Koe e koe taimi koe niko ki tau koko ke ai, ai whaina tāpe koe oko ke ai, ai mea koe moko. Koe ke aua pe, ke aua pe, ua ki pe, ke kua pau mau pe,
2: ke kua
1: mau pe ke whailele ke ai. Mm-hmm. Koe mau inga ia koe koe whaalere mau pe whaia sesu. Whaia sisu mau pe homo I koe kai. Koe mau inga au pito ia ke loka tapu I homo I koe whatapu I kai. O sanga ko ilo. Koe mea taha koe utau si omu ke whanua ne patau. Koe kau ia e ngahi mea hoko e whetau la ke atu. Pe mero ngai whana o hangi koe ngai uwhatonton mm-hmm. koe ia whaia ngai aone. Ki ai o whai ai ngāwe ke toko taha me toko ua pe toko tonu. Kai te ula whaia. Mea koe o kōme ke tainu kai. O kōpe hanghangai mo sika kai koe ya. O mea koe na hoko ki ai. Na e mai ke whanuani na e tau mua. Na e uhinga mena ke ai omi e ke whanuani. Pea koe omi koe ya pia. Pea koe hoko rewa koe ya pia. Hū rewa mungahi mea ke ke. O ne hanga whirei pe ne hanga wha antu ni ai. Ai tau mua na ke haua ke whanuani. Nā toko tāna ili e mga te hau. Te u foke mai na kato u. E foki novema. Pe fola alo toko tanga ne kwa sinu kwa tanga teke fuke pe ika kwa mea kwa ka iki fi alake ngai mea wopla e. Tanga mohi mohi nuka wa pia toko to pe fale kalapu kwa ki alo ngau. Se pe ngau e. Kwa kwa kawa hena mea kwa tine lapu kwa iki ai. Kwa e tuwa mohe ka tuwa ngau e kwa mea ia mau kwa ita ni kwa iki ai. Tau ke tanga tape tau tolu kia taha kwa iki ai. E maa ni oni kwa ngai mea kwa toa pe. Pea laka mape ke feitu u koe ki ai. O ku e lava ki si haka kai kene pou ki ta mangande. O fa pehete o te olke papu o inu ka I kai ka feitu hala ya. Iko kau ia feitu ia he kai te ke lava kai. Kai ke tolong. E kai ke lava ke whakahoko o tau mua koe. Pe ngai fiko kau ia ngai feitu koe ki ai. Tāna pe ka sa me ke koe. I kai tu e ana kovi e hala ka wana pe nofa I a manu keo. Ko to ta ko ia ko le ba ko me fai ko le lotu ma pe ke o tua fa fe tai ma lo pe ma fai na mali ki I po nua ko ni ko ke ai ko ko tai me ko ni ko ka ko ia me ko ni fa tu nai ko ke ai ko ta to ho ko ta to ke ta ka fa ta mo ka kai fo nuan ha ka tu ko ia mo fa we si pe ko I en ko ke ai pe me fa o te ta wo pe o ko ka las pe na ke ko na ko to ma ko e ni ma si ko na ko vi la no pe ga ko na to le A te hako te mea na kai ki te, o te alu ki te kei, pe te alu mau pe ki te kata, o ku lea whaaloto lahi mai. Ke kita ki te whaha ngāua. Toko taha kui ni hanga o empower, mo whaaloto lahi kita ki te lava, ki te lea. Koe mea mau inga taha o pito ia I tawhako ia. Pe koe hanga pe kona ke lava koe mea lere ke tūri ke mō merina me ka kai kotoa. Pea, oua pe fiu he whai rirei. He, I ai pe, ahonu talau whakon kia, he? Koe koe kau ia I ngahi mea koe kia. Koe seo koe kia I ke tawhako ni e London. Koe mooni mooni. Koe kau ia I ngahi mea tine hanga ko o whakaatungi ai koe mea. So koe tala no koe tohi efeso kia I tano koe ulau maari e koe principality una fight koe koe ai. Koe mea fai, o te tau ke tawhi ai. Ma mao aki kia koe koe kia I. Kono koe ngā ke te hao me ngā koe tau ere. Godo mala pape fa ko ko so veri kakala ke ko ngai fa katau ere owa to kuange tainga o mau no to wanga to wa ko ya e ko ko taimi te ka to kuange to te ke mo ele to e no me ko e ko ko ya ko to pena hange to bo rocky e ne ko vina ni te to ku hake ia mo no kakai mo fonua mo ia ko to pe mu pa no to a kainga mana to pe kainga to ngai maman Mga tua peho tua he, ko loto e maa nioni na nifai, ko loto e palofita na nifai. Pea koe ngai koe COVID-19 na nifai koe ia, koe hingai koe ki tau tole haoni. Oe bie tau whainga taa ia, tau mai o I laa e whonua, mga ngai mea koe ihen koe ka ku mau inga au pito ke. Oe te tau wofi pe, oe te amohi po te tau kauta tola whainga mea, kono hingai koe whakaatungi e koe. Koe mga taha tami koe wha poko mai e pe, se tu tako me pe. Ka tae koe siya hipo ke Facebook a pe ke siya muke. Koe ha, koe fuhu na e whai koe o ngā ue me. O ngō I lahi me na tō mō no mutonga. E ku o ngō I koe ngai ta whaki pe. Si ai te ngai fōngo, kai te ngai mea ki pai. Tala noa le reike. Kai kia koe fōkia tuku hea koe tau tai mi mālo bi.
2: Io a famalo la heta pito pisop ma inga pito ko ta taimi la ve ima nge e feu i ko ene pe ta to ki kolosi ki a ma ka tonga leva pe mo one vela ai ko ha a fe ka ma inga mo tala ofa oktoganga mai ki ai a tanga ta fa usame te foket ki ai la ve ima ta fa ko ya ta to kolosi ki e ongo fa fika malo
1: e lo ta malo Kau dah bina kongan lave atau koi koi falaki atau tuh he? Kau kata no Maria itu sami tahu tahwalu koi kiai lele yang falaki atau tuh ya? Falaki hoiki, betul falaki kata koi. Kau me ayah aku mau ingat koi kiai say. Kau kata fakih koi koi o tui koi koi kiai. Kau falala mo tui a e palahami. Koi aku lawai mama ni koi no koi mam. Kata kata saya kata ingat tui pih koi uye mah ingat tui pih koi koi falala ya koi tui as abito koi kiai. Poh beta hiri. Kau hiri pih koi kiai esfila lau. Hiki ni mah hiri kutangi mai si pih. So koi koi kau weh ingat ni iya. O mau inga kota katol ko ki ai ko hange ko me na lave ki ai fa fika o a te ta makan ne ke e ko ka ko loto e hange o tua o fuaki ne o pe ko ha fa na tu unga e fa filosofia pe ko teologia pe ko na fa ka kau kau fa o tua a ko ne hanga amega to ta de ne hoko o taki bulanga ni ponusila a loto ofa ke fuaki ke fuaki ha whainga Māori. A tō taha kune tongia hono lo tō o ta ugiai koe otua pe. He koe ha koe otua e mana, koe te mea kotoa pe ia ki ai. Koe tau ngahi mahalo ke mama o, ngahi koe tau tuha ke, tau tu hua tu osi tō kai mana ngai o toa koe ki ai. He koe ha koe tau hanga o ilo koe koe ngai whakapuri puri koe koe. He koe lo tō koe mea ia e o toa koe koe ki ai. Koe ia pe taha o kupure ke mea koe ia. Pego mahu inga au pito e anga tau whanonga tukai. Koe koloa mahu inga taha ke tau whalala ki ai. Koe kauia koe ki ai. Onge koni koe koe whamatala koni koe ki ai. Koia e tui mo piki tai ki ai tia. Konga e taha piki tai ki ai. Koe koe kauia i ai. Koe koe koe koe mea taha koe ukuma ke tau loto lahi, loto toa whuka mau mau koe ki ai. Koe mea ia koe mau inga taha koe ki ai. Ka taimi ti ko fai e tau e pe te tō ia fai ngā taa mia ka pati tū. O e tō koto ai pe. Ko pita koe kau ia ta mene fuahe. Ko ne pato pe koe ki he whakaate ake me pipi mi tahi mia. Te ku mau inga au to ia e ka inga. Ie tawha aki koe ko ngā maunga tahi e tau whalala. Mo tau piki tau tui mo whalala mo piki tajia. E koe taimi ni iu tau o. Tau falala da tolu ko tau poto. O stu me o ne ke falala ke poto o ku. Solo mo ne poto po. O te ke falala ke poto o ku. Ka ke hase me kogu. So ka ngahi me kogu ke. Ka koe maanga koe ke ai. Koe tau ia ia fei. Po kona tale fei koe ke. Tui falala piki tai. Sa mo se koe koe koe koe kau ia ia. Ngai mea ia ku mau inga a pito pe. O e kai pe ihe lea pe ihe ngā ue. Ko kau ia ihe mea mau inga a pito ki ai. Kau fōke atu kuhako tau tai ni malapi.
2: Whamaroto a pito. Pisopi ki he tari maari e ko ia moni peho. Whamaroto ko to o peho o lawe ki he piki tai. Pape ke te koe ki whare i pe ke nau piki tai e. O e piki ngā homo homo he te homo. Ko te piki ma o piki tai pe te tea o i kuna e. Kei ke he te makatoa leo. Pe amo ne vela tu ma foke at malo.
0: I o whamaro a pisopi pape he ki a uena. Ne vela. Ka foke atu ka te koe, ke tāna ki mai, pe koha o hawhiu i ki a pisope, mālo.
3: Mālo pito e te vita, ko sa koma pe mālo a ki taimu ki tau tāna ai e te vita. Koe, kus mahina pika te au, e sa nō mai ka tai hake, koe whare i whai o lo tū moi mea kaki a kia te au mau inga te tiko, ngā ue te whai. Koe, kokono moni masi e pisope. Te hoko te lontuia ke ni hako tūri si kakari o wāhe fonuat. Te moni, koe, ako naki maari, kia pia kai ako, ma pahe mere pio. Kwe konaki fai te vita kwa konaki bodi. Mai no kwe kwe wei ya lau maari e. Wa mange ka kaitonga te mufano mai ke ngai ya konaki kwenye fai atu. Piso peka te eki ka noa hi kule o sa toa meria. O wa mange e tau polo kalamani. Mufano mai e ya haloto. Ya. Kitoko ni e tau hotau kakai. Ko wa mange. Ei tuo jeje tämä ja kuitenkin samaan kanjelei, voi sitä kohta kauvaheen lafina taia, jafe kauvotuja, mä voin satomia. Oksi siinä kansanomaan tämä on vaan kauvotu, no hangouki. Lafina okoni, mä lafina lotu, tämä on vaan kuin uki kauvotu, lafina tautana, kun tuo mä kauvaa, lafina nauvotu. Mai mea, koska kun näin fakkaun kaupeke, on haki, kun lava ketään uvaa osia itse, mä kakai. Ja kakai sanataan, ja se kun se on jengi. Mä olen kauan ova ja on kaiken näin nofo joka lani. Mä jäkeen näin maan vahemmin roto oka lani. Tuo on nofo, mutta kun si se inga. Eikö tää vaan toki sinne. Kun on moni on aina rapisete hyvä noa kakai, kun on mia kumbo ui. Eikö jää, missä kolau ei ole, ei ole mia kumbo ui. Lahi ta ime niitä woke lotu. Saina ta ia lahi ai kakai ova ia. Ka kufa mwane. Ia watu ki he. Saita se le puhe nai. Ia kona kri mei ta fanoa poni. Mufa amu. Ta ufa mao popo se ta kakai ova ia tokoni. Oia be pisop. Kia kia lahi ia opito opito ia poni. Bun fisi ya kau wah tanu mai, wei apa nak kiri? Okey aye mama kuat. Karena ni kah apa nak kiri? Lau si tahu tu si mai, pengawe fai. Pengen ke lau, pengen be fai ke lau tu be malah be. Okey aye kakai lau tu be kai bu fai nawawe ke motok lau be monuai kakai. Kau kata tu be tak benar. Be motok tu apa bu bu bu si fisi ya untuk itu program apa di bukan si kakai.
0: Ia ko fa malo atu pe vela malo apito nela ai tana ki mai pe moi pou pou e piso pe ko o ko pe a mea ko ko si tokanga ki ai i he tafa ki goni ko e ko hi ko fo idea ko ia ko tala ofa fo idea ko ia ko tala ofa i he tauhanga ofa ka uhinga i ko tau si foki ki he ki si kainga koni tau tala noa kia i he pongpongi li. Pia, ko ne whanongo koe, a si kainga koni ke foirea koe ko tala o wha, o kuhangea koe asi koe ha angelo me talupite o puhi i he ata, kono talakia koe, a folofola, a o tua episode. Oku pehe, ene tu uko ya, a foirea koe ko tala o wha. He ko tau whanonga tu koni, kasi whanongo kainga koni, ye fo ilia okufai e tala ofa. E bisope, ko tala atu. E tuku hifo alangi ia e na ulotu o hange e koini. Ko mea kutau tano e pongpongi. Ko mea foke kutau fie mau. Ke tau fanongo ki he talupite o kupuhi i pa meilangi ke faka hai ae ofa ae o tua bisope. Ko mea lahi ia. Pa koutui pe si kainga koini unau si mo ua he tafa koini. Na lava ai ke tau fanongo ke fo ilea ko ya hatala ofa i he ngā ue koni e tau kau he koe ngai pāti tai nimi o nau mei kawe i ngā tatau kotoa pe a sio koni ke kau nofo tae whakalao pia mea pe taha i he fonuani mau kei hao foki ai a ko mautolu ku futolahi a kai ngā lotu koe este faki e taha i ngai mea koia he kuiai pe e tau hanga te kisio hangai pe ko fonuani o kufaka ata ia ke nau tu uta nau tolu heni toki taha pe nau visa heni kai ke tali tau tolu ia pe mei pasifiki ko mea reba ku hao koe ki dia kima tolu ko hea uhi ngā ko hea uhi ngā ku anga e puhi talupite ia mai whahinga koe koe ke nau tui ka siho vāk ka taofi ki tau tolu ia koe ong tau tui koe ki he. Koe anga pe a sio mantui ko sio fo ma man la a mia kon ko wa kai kai bishop ka ko wa nga pe ko mia ko ta ufa no pe ke fo ire ko ta ufa ko ta la ufa ko asi mai angelo mo futa lu piteo puhi mai ata ke ta ufa no ge ai bishop ka ye ma ro ka fo kiat ko ke ta tai mi
2: Amara tapito makaton leva mo au pito pito ko tupe a te dau te foki mai pe ko le pe ka pisop te dau te fok me pe me ka venga ko ni e ui ka au ke tau sio ange pe au nga e tau pota no e pongpongi ni makaton leva ke tau te foki o nga we i me fit fako ya sai ko e ko e tau feu i ko ni o atu pisop pe o peheni ko he are bahano le lei pe amo e mahu inga o ya konakini e tau tolu kau pinolo. Ka peke anau tolu ko ie kau whanongo. Ko hika tak pisope e toi tāna ki i mai mo ke toi whaloroto mai ka vingani. Ko tui pe ke pinge te whakehange e tau whilawe ke fuirea ko ni ko tala ofa. Ai ko tala ofa, ko e tau whakaongo ke ha fui ofa o ku tala ki mai ke o mai. Pe aku o koe fuirea o mai. E aku kimo ke ufoke atu pisope na aku tō mui mai au ki whanuani e fui tala ofa whakamui mui. Aslele ni, na e whakako he tahe wala noa. Aia na uhawa septema, tapune tala ufai ko ia isune, siulai. So ki ai, aia ne to mui mai fui tala ufa, te ako ene fai pe ufei nga mok lotu, o ma upe upe pa akuia i fui lotu pe mu fui fei nga pe a ako taurele. E fei, kake, koi fui lea koi tala ufa, koi fai nga tala ufa, hange peha ofa taraki mai o tua ki tawa o sia hano monu ia e ka foke at ki sao feu ia koia koku at he taim ni pisop ka taki o foke at malo
1: malo vedo ki mo te tari atu ukoe mea ko to kanga ki a ihe ko mea ia la ihe kwa kau kau o ku urea mai a ki e te vita maka la ia e pena o to kanga lahe ke purea ngane ngai mea ko tau ko o hake ko ni koe o Kata kita kau ngapai kau sih kau ihe passport kau sister Claire tapo weni je, kau kau fono apa fikir apa di Europe apa mereka kau ingat kau nak mak kau ngai fena Maria kau fono kau, kaya kau tu pe obat ngai uari ni nak fight ni nak tolong, kau ni ni kau kau fikir sih ya pokoknya aman lo aye follow, kau ni kau kau hang kau fikir kau nak usi ekai kita kau tak terenai Now, I Pagi nak mahu orang di Europe mau faithful ngai phone nukon hago nato kian kata si fakah offer dato aku aje tau kore visa tau kau mana nato ngai kita faham kau ya eh kau nombor ni kau kiai kapau natau mahu aje fanga Maria kau ya kau faham kira ni kita offer dato si kau kia kata kau ikut kau hati ni kau lave kau kita offer kau mana tu kehimi Kau ni kau ni mengiak fatah himi kau ke? Mesti tahu tak kau ni tu pegawai himi kau ya Christmas sih. Kau fakalata tapi aku wife matul gue kau pas. So, dalam himi kau ya kau tala offa hotak tua nak pau ke ha? Kau hau toka talang ini muka nak pau ke ha? Dan lau, kau palu fita kau eki tende fakangata iya. Kau fufai kau tahu tu tak kau kau kau otua iya ta. Ngahi mea kotoa pia kutau siyo kai ahon koi kiai. E kohono, nganga pahangi kutuko tani, paka tuko pranga isleri. Pranga isleri, kutuko ya aku keha siutamu isleri koi kiai. Ko siuta koi hako peia siutamu pensimani. Ko isleri koi kato koi toko fulu koi. Taimina ala kau si maamanyo na nofo au hee ngai fonua kotoa pia. Te hoko mayo na fotu koi, aho pia tahana fotu pria ngoi tai fabaru. Ko tau siyo koi kutuwa pia me taha kotoa pia kiai. Te ko hangi ko whanua ko hangi ko me hoko ko koe I whanua ni pata wako mi ai. O ku maho inga au pitope e tau whalala ke o tua. So ko ko kau I hangi ko ni hanga ko I ko tau tolu ko kia. Ko ko ko whalala ke si ko pihe mai ke kau tama. Tania la tukua lo tu takaava e tania la me ta paawa. Anga ki se utalema. ne lotu tota. Pamela ko na livu ke ana fanga lion ne ta fere ni be fanga lion ne. Ke ti wi ha lion. Se ko fanga me o mau inga ko ni ko gai. Ke to lo lotu ne ta tu i me ta fala la ge o tua, eh? Ke to to lu si ta la tu ka tamba elinga fitte fo e fo ni si. Ta wa ve ga mau tol. Ko o tua ko ko mau tau hi ko me mau inga ko ta lotu. Ina tol kon ko over my guy na ia ye palan ya o tuana ke fon wan ya te ko ia te tala mai ko ki ai ko ha ko me ho ko ria te to to lu ya si ha ta tala si ha te tu i o to fa me to tu e ne fo te mani ko ala o tua ko se su e ku lo to kai o ma la va pe ia
2: ya
1: te mo lo to si i pa te mo lo ia ka mo lo to to a ko ki ai ka ta ki pe ki ai e ko me ko ko me me ya u ke ta si e ta ka ta ki ko ki ai e o ka ta ki pe pa mo si hanga ma ka ka ko ki ai te si hiri fia ke te au ko me ta ka si o mai a lo tu na si hiri fia he ta la fo ke ka lo tu ke lo ko si su ve ai ai o to na ki ai e ko ko me ke na ma o ta wa ta ina ta ta u pe ko ki ai e e ko ko ka u ya e ngahi me a ko ne we ne hanga o mai ka ta u ta wa ko me ya a ko e ta u tu i pe ta u ta li ko han he ka ta ki ke i ai ta li ai ai ko me fra fi fi ko ki ai e e ka na fa no mo pe ve mo to ho ko ko ki ai o te mo to ka na ve te mo lo to si mo to ke fa mo ke ta na pe i mi ko ki ai ke sa ta ke sa ta te ki li wa ya e fa to na ye ngo ke ha to na ye mo fi si mo a mo a mo ngai fo no ko ya pe mo po lo ka la ma pe te ka te fo i be te pai ere a koi kei, koi o tua, koi o tua manatu ofa. Manate o tua pang tau kei mo ua peke fari o tupou. Koi ngā koi mai moa ola mo nane fai koe ya. Koi kauia he mea mau ngā ta. Taimila o lua lo koi kahiti. Hongo ia si whaka ofa, koka anā ure e hoku nau kolonia, ke ere atu ki bifie. Ere ta ha moana nau kolonia ki sia mane. Perko me ko ko ko alo pango pango ka Amerika na ke ai ahon ko fish na na kolonia ki Britania kata sio to ki tong ata wa tai na ko ya ko perko no ki ke he a very unique out of kakai mama ni ko nga ko me na fai ma e mo ai ne asio tani ko si fai na ta ia lo kakai ko noani tauri ko i mo ko ko ko e si kai ha small but significant ko no topu vae me tu i se ne hen, ko asleria ko toaia. Ai mana tua he o tua he ne afio. Mana tua se no kakai he, ko lotu ne ne fai, ko ike, ko tua ke au, mohoku fonua, mohoku kakai, moia e mui mui mai hoku tu a. A tau tolu ko niko i aho niko i ai, i nau tolu na fai nga ta i a he ova. Mea ke tau wako mei kainga, kake si ilo he tahaku ova. Halu ki ai.
2: Ki ai.
1: A me di to kanga, di to konia, tu kia. Konia. Kaya uwa faka siyo siyo ya, tu ko kakikia dhani ki se ni toke talai eko. Sa kwa kawe hata fwenga, kukwe hata ure kutu, oku mate pe to nga
2: hato. To nga hato.
1: O ti kina me pe he hata fa akite he ye mama. Ita hara hata vednim, o launga ha vednim. Pe ta hata se, to nga pe he hata haku hoko nga himia pe he koe ka inga. Ka ku maho inga, maho fwenga ulunga nga faka sesu Kristo, faka sesu kalaisi eta umo ui. Kiai, heko me a mau inga au pito hia kaina. E kaina whanau o ku kātaki pe e ku lea pe koe kau ku mau inga au pito pe kia. E? Koe ka te ilo kua taha o ku whainga ta ia ova mga mea pehe. Kamene ke ihe ni kāna tau mana ke no kou ki whanau ka pako hoku ki mutu i whare kwa apie. Tō kōni atu kiai, mōngā kore ke community ke whaato koni. Ko kau iha ngahi mea mankoi kia. Kako e ko taime ni koina. Ka pagunau si nofo pe uta pe. Ko ngahi mea pe he. Uwhaka ofa au pito. Ako tau kau ki kia. Ko kau iha. Iha ngahi ulunganga atau tolutonga ko okunehanga. O omia e kune nefu au pito e tau ilo ke otua. Ma fuka kai pota tala kai tonga ko kai ko. Ta ko ma ko ko ha ka ro tu foi me ai u ko ko ki ai ke ta ta fai fi ka o ke ne ma ko. Ko ma si ma ko ma ma. ka more masima ko talano ko ikia he kos ka more masima ko ha pa pula ki to ba molo molo ke kakai pe ka ma o ki ha time ka ko ma ma ko ma te ma ma ma si ko fa ka ofa mo ne te ti ka ka ku ma o inga au pito pe ke ta to le e ka inga i ka inga fa no ka fe ku mi ka na to fe ku mi ka na to ba ku ke i lo pe telefoni ka ko pe mi ne ka ta ni mi ko wa o mai ni ki e ki ki fa la la ka ko ni ko e teknolojia ko fa e fa ni ta la i pe Facebook am nga ne pe ko e fai mo tai te fini mo to ona ki ave ki to ama me ka wi ai fai nga olunga nga e kai nga o ka wi ai e ma wi nga pito ke o ti tawa fi ke nga ite de ai ke ka si foke to ka ta tai mi malo
2: e a ape fa malo la he episode ko hi ko e tau la ve pe foke ki he fehu i mare ko ni ko ha ho no lele mo no ma wi nga ya ko na ki ne o tau fai o mai no fok episode ma wi nga na to ko te ke ma en na no fo a te tau koki fa papa pito ki si lea aki ai mea koe owa nā tolu teke mao hana whainga maari e sai o kunau tuku te ringa ke ilo ke tō tāko tō pēnā e owa pe mao ene pepa e kaike sai koe whanki tāla noa le le ia tō konika ki nā tolu he koe whai tō lahi ia e pito pepe mō makatoa lewa mō ne vela o kunau fufu pe ki nā tolu ke nā lea nā tolu ko hipe koe ha koe loto koe ke tau a tāina kai ko ku ki lawe te ki he mau e pe pata o fit me valo e kua wā. Ko hoku an kolo, nana whakamalo e sino, ko tama fu. Nana whakamalo e na ua pe a moe loea, na e ngawe ke immigration consultant. Hangarewa he e ku an kolo, o kore an ki ai, ke tokoni mai ki ai ma pepa. Pena e lawa, tokoni ile ma pepa a mau. Taimiko na o mau e ma pepa piso, na kuhanga tokoni e ka uovalahi, i e fōunga koea. Ko mena e tupunga e koe mao e ku e JP, ko toko ni e kautonga, nai mao e nao mai pepai. Sai, ko e fō ngā e au tau ofa, pia tau wahe wahe e tau mea, hena kai ke tau tua ke peo mai o mao ha tau pepa. Sai, ko e mō makatoa rewa na mō hao pepa pe mō ki e, ka ku mao tolu koe na mao fō mai hala koe. Pia ko e o nevela ke te makolosia ka mō, ka koe ai lewa ha taha oku mao lunga inkresini, lele atu e pasi o utai mai ke mo fereni ko hike kore ke whakahu atu a tau kore. Ae taim ta tau pe, mga toa lewa te mafoke atu ka moua mo nevela. Malo.
0: Io fa malo atu e bisopta pe kia umena. E mo nevela kataki pe, ka pau te ha mea ke tānaki mai, ke tānaki mai, kwa vepe tau tai. Mi toi tomini te taha ua ki he ua, ka ko mantui. On vela ko ka utai pe hamea ke tana ki mai pe tana ki mai malo
3: ko ko le pe ku ki e piso pe ko ko tu i malo pe ka vie pe na wan tu i yo ko ni bo ku e si e ko le ko e clave e taba e smith wa ne si e fi tu ta ki pe bo Winston pita ko tana ki tu te vita ko i lo tonu ai be ko fa ye ka wa bo pia ko ni o mai e Winstoni. O le vea ka pisope, tu tak mai mora sumi pe Militoni, e mo fai mo ne koneki koe ki loto. Kau ha mo aia, ai e ingoa, matai e mo si. O ia pe ave slave e na uloto, e sapate, foto no tauhere e loto. E koutu ibe kokoe, e tangata tonu te kehanga o fafitutaki ki tautou kia que vai hasta autocon y son tautacay y con matapoto causa boa y acá cuya vete vista cauco que esto
0: con famado a tu vela cauya y kore mama fa apito ku ke fai i e pong pong hini ki apisope. Ta kou pou pou at foke au e vela. Kou pou pou pou ka apisope, kou hinga a foke apisope ku o ku fai e fili e kamata pehe wike faka osiko o e mahina ni, eh? A e fili ko e fonuani ka ko e taraki foke a fitu o e mahina katu, eh? Ka ko e hange ko mea koni ku lau ko e vela. Ku matapoto e ka inga ha moa oku e malava pe ko wanga e kutui ke faha feinga ke lava mai ki heni pia faka fei a Winston Peter pia talaki ha tau malanga ke tau ko wanga e kutui episop ki ha fare o ki lahi ko hinga ke talaki tau malanga pe mo e tangata mo Winstoni ka pe auspen fa hata hale ai ki a ki tau tolu e ka inga tonga von one bishop he koe ko ka wen he tau maari e o fili e foi hu mai koe ni apita moni foki ko tu ofi hai mau tu o ua ni ala ke apita o ko toko ni pare mi a von one he tau maari e ni he ko tau wen e tolongo furu ai fale ale apita ko u manga ma pita ke ne sio ke ta fa con i pautala e pita ia ko e mauria ma kakai pasifiki ko famili pe ia ko famili ko ia ko famili ko mea ko ko mea ka pau e mao ha fainga maari ke ke hen iai pe atalaki ha tau a malanga taha ki ha feitu ko tui e si pou pou i he ka inga tonga a mea ko di patau kore ka pita ki mua he fili ke ne faha le ai o hangei ko mea ko ni fai ka waa moa sio oang e nau tolo hingoa matai o pita, ya mo me a kato ko ya nau lotu whakataha, lea pita. Ko tau si teke mea ko ni, ke ya ha aho tau whanongo ko tu umai angelo mo ne talu pite o puhi mai he ata o talaki. Ko talaki e mamani. Whakao si pe mea taha, ke tau si o ki heni e bishope. Ko tau whanua pe taha e pasigi, na e kai kolonia ia ke ha whanua. Ka tau fehu i vo pe ka tau tolu. Ku tau fehe tai ni. O si ilo e maamani katoa ya ko tonga ina kai kolonia ia ki hafonua i maamani. Aki ku hanga he tau whanau. O talake ngai. O ku kai ke whaarea ki heke. E koe. Koe tau sieta whakoya. Ka upe tamang tonga ke whahame e whaia. Ke mahino ia na ke tau kolonia tau tolu. Ko tau sieta ke whai nga. Aka puluma. Koe loto ia ku loto ia. Eh? Ke tau sio ke ngahi mea pehe, tau whaka amu, ke ngahi loto yo kwe mai ke whai ake tau ngā ue. Ko ia pe mahalo pisop? Mahalo.
2: Ia. Ki mo peke ola tu pisop e, ko kena koe kore e na ko tui te ke lava lelei. Ka pau ke alo kumi o maua a tō masi o waku haku me kere kere tau te onoa, kwa me kai te lava mea koni. Foke at pisop e umahu inga mea koni, mahalo.
1: Ia. Malawi te da da le ko kore ko fa de la ko ki ai o ko ka me da malawi ke tua
2: ia
1: pe ko de ko mo o a ko ki ai ko ka o kore ke uria he me fa he ni e alta fitu e alta fitu pe a ko sa pate ka ko e ke malawi pe ia ke he la ko to po na ve ki afrika e u ke ta a to pu le lu le ko ia ke malala o ka pau te fitu takia apong pong pa ka ahope e ma o wage matala noa. Pange ko ia kona to kohi mai mo toke ta Christine lia maa ne nai. Kene whamanatu mai ka tinte awe ngai uwea ko toa ia koe kau toa na anau pole tau kone lia nen whaimua te manatu ia ni koe kau toa na e pole tau i he foi tau koe no ulo ki koe kia. Pene omo na ulise hingoa mo mea ko toa kia. Ka he ku tui ta ere eia aku koe mo ku falala kihe o tua he mea kone. Ka whakama mai ka pake ka kau ki iaha whainga maari kia. Ko pau ke forward out nei a motor be de mo ko pe fitu ko ia be ko lesi ri tonga po ma fitu ko kai ka o mai ma si ke ke ta o malanga ta pa vo fa bi to pe ia ia ka ko no mo ni ko ke ai ko o tua ko to pe ia ko ni hanga ma si ia me ko to pe ko ko mo o bi to ka ko pau pe ki a lo to ko
2: ai ke la ba ia
1: ke la ba ia pa to folau ke fa nga ma ri pe ia ke
2: Kake, yeah. Kaufoka tonton ka koe ke. Ia. Yeah. Ia, koto pe piso pe ke whamapopo mai e pe, ae tau kaweinga pe a moe whamalot ki he mea kona, e kai ke hame tai malawa. Ko pau ke malawa ena, pake toki alu ki Afrika. Ila, ura kai a toka ke lawa, pake toki alu ki kaufoka pe ka koe ke ke whamapopo mai. To e tau mite ono.
1: Malo bito e lotoni te papa pari to ko fifi ala ya bito pe ia e elava ke tau tala no ia na i si ko ni ko ka e ko i si ko ata ku mau ke filave ko ko tala pe ku sensitive na me ko ka ko dia ka te ia o ko ia no mo bito pe e ta fa ko ni ki e ka ku mau ina au bito pe ia e ka ina ko no hinga pe ka we ni ka we ina ia ku mafa tu tu ki ka te ko ki lo ki ka ke ka ka ke ta ko au o lahi au bido ngai mea u hoko pe fitu taki ki ai pe ta tawa pe ko kawani e tafa aki o ku ko fu ngo ila he ko ai tu ngo si ya tau ka kai no e e ko tu pe mahalo pe lower a hanga yo tua fava meta pa ko ni ka te a lava ke mafetu taki hanga ya ha tu pe he weekend ko mo ya te ku kin fava meta pa ke wala tu ki hena ka ya ki talani mo mo ya pe omiga ma ka fetu lele ya nge e vela ki si ope kia hawe tū tonga li lian koe ki ai, kai whakawhi ki ai, ma hui ngā pito pe ia, koe toa pito ta mai koe, nā hangi koe lawe koe ni nai koe ki ai, koe kauena kau mōnga i tangata i e tawha koe nā, koe wa tolu ki he wa nima na toko ni pare mie toa tā koe nā. Koe pāu mā pe ia ki ai, ke whakafo mahe o tua mā katoa tā ai e konga koe ni, a mea kou tau tala noa i koe he pōni koe koe ki ai, o ku... Malo ku falia ria ki ai a lotolani ki ai kau angela tapu, ngau tolu tapu.

0: que Pa mahalo ka tani. Nā kiki lau ea, ko tala mai pika te au ea i he toko tāko da mawhata. Tala mai, ko ufe mau kanga koneko me Winston Peter ke mea. O fuohamare ka te au, ko ka uia he ngahe mea ko ea, pe ako kei malawa pe ea, ke whahawhetu taki pa ngahe ngahe mea ko ea, me he tawha aki koe me platform ko ko uia ai. Ka koutu pe e iai ha mōro tūka inga. E koe mea mauinga pē ia koe ki ai koe manat ofa e toa ko tau tonga. Te kai tui ke iai toko lea te a Solomone kei kai kai ke kawasi hova. Koe mea ura ki hake kawasi hova. Tene veteke pliso ne, tene veteke lao. Tene mono mono lao fo ou koe ngā ke pao fai ngā maari ai kakai e pasifiki. Se koe mea ta tā pē o toa ki ai. Toko e kau ia he ngahi mea ko toa pē o ka pau e kau mu ki tau tolu. Tako ke no frase ko to ke ta mu be ta fi mari ta ke ka ole le a pito pe ia ke nga o ta fa e ka ga ko me ma ga pe ko te fa mana to te ko e pon e pon pon ni ta to ko ke ila nga ta ha ku si e ta fa ati ko ni to ko ne ki ai alu ki ai le ko te te telefoni ga te ila fe tu na si e alu ka ga me te ke ala to ko ni atu ka na to am si amo ta to lu si tau mao e whanga maari e whanu an koen. Ka kona tōlo kuna. Ia aho ko mea ko ko manawa, siko mea utokau ki ai. Tā ke ma mao, a lango ke ma mao ki ai. Na eha taimis i hoko aia. Whakata maki e naka ki tau. Lea ma tau
1: pala. Tau tokon,
0: ia. Tau tōlo koe i hao ni koen ki ai. Ka koe, oia pe, o ku kore whamune mori atiku mō tōlo kota pehe a tāmu e rea mō yongo, mālo ma whanga maari e makatongare, ma pehu ki a Lontoni pe ki whai whikau ka ane vela, e pōko ni ku ofalahe o tati mō tōlo mālo api.
2: Iyo, ku whamālo atu e pisope, pe a pehe ki a uheina, pe a mō ane vela, ko hui ko tau taimi ku toi tau minite taha ki he ua, pe a koutui pe, ke foke atu ai pe, ke whaka osimai e tau polgama, ihe ki minite taha koni uto episode tau ki keresi malo
0: malo Victor mau fafitai at ki acion koi ha koi mau fanga maari mau fafitai mau lau maari mau kore te ki acion ki to koni o lau maari ki ta taki ai pe koi ha ngau iti mau fai ki nao tolu koto a pe ku nao nofo o vai fonuani pa te he ki Lusila da mai kore aciona na whainga maari ko toa pē ko he ia ko he angai no fōi he māma kumau iai whai via lontoni pa te he ke te vita mena ki hokoa te polkala mā ka hokoa ia ne vela ki nā tōlu ko toa pē a tā mo e ongo mūrea he pongpongini na mai ma kore pē ki aciona na whainga maari e mau kakai ma kore ia ma lota ngā maari e moni ka Sesu Kristo ka ma whamu ui. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen. Malo. Ko atu e pisope, malo apito, pe ka weina mo ne vela. Ko whamanato atu e ka mutolu ka ufanongo, e hafe tolu te mato e foki mai pa mo weina, ko e kawe inga foki o pongpongini e taunga hiva ko e ofa. Pe a alo atu le vaia i he kupe siko ya aku i ere etiope, mutolu kona mo ufanongo mai, whamalo atu ki he puku hifo ka pension fifita pe kare ko tonga pe fo ka kumise i kaloni mo ki mautolu kotoa o ku mautohu i mai o whamalo ki he tau polka mahe pongpong ni. Mahalo pisope, whamalo atu ne vela atu e whakafe i pe mautolu taimi ta tau i he wike ka hau. Mahalo.
1: Yeah. Okay.
2: Mahalo.
1: Mahalo vela.
0: Mahalo.
1: Okay, mahalo. Mahalo pisope.
2: Ko te mea tau ngai fasi mo tau taitari ai ke tau polkama ko ia koko i he hafe tolu ko e ngai fasi a ngai le o ia o e ingeng koura malo opito
1: iyo, tau ta ia te hafe
2: malo
1: malo

0: ko e tautaimi osi e taumini te ua fitu. Osi e taumini te e ua fitu pe a mei he ua I he pongpongini. Ko ia ko e taimi ia osi mi te ua fitu pe a mei he ua I he pongpongini. Pe a ko e tau programa foki o kuhoko I he pongpongini ko e ngahi le o e hengi hengi koula ki he pongpongini. Pea kou taitari peku hinga ke huma a uena ke whakahoko ate tau porokalama ko ia I he pongi pongi ni. Pea kou whakafe I ki mautolu kotoa peku mou mea mai ki he tau porokalama I he pongi pongi ni. Whatawa kebe te mou ma uha porokalama lelei I he pongi pongi ni kuia I pefo ke kaveinga I he pongi pongi ni e tau porokalama ko wike kosi na tau porokalama aki ai manatu. Ai manatu I he wike kosi. Ko e weekendi, a e poni, ko e ofa. Ke tau si o ange ki he ofa, I he poni. Ko, oku I kai ko e ofa foke oku taha pe. Oku kalasi kehe kehe a e ofa, I he e tau fononga ko he mama ko ni. Kuiai a e ofa mooni, kuiai a e ofa kaka, o kuiai a e ofa loi, o kuiai e ofa si o mea, o kuiai e ofa... Koe, koe, kalasi kehe kehe ia e tauhanga koe o tifain, pe koe tauhanga o whakamatala I koe ia a e ofa, hono kalasi kehe kehe kehe. Ongu mei mei, a ngahi hiva koe o e pōni, o ku iai pe a e uhinga, ene a e asi ai pe koe ofa koe ia o ku kau I he kalasi fe. A kalasi fe he te tauroa. Kapaurewa o ku ke ilo, hata ufo hiva he pōni, o ku... Alu atu I he tau programa he pōni pake ilo. Koe ofa koe ni, koe ofa mooni, pe koe ofa koe ni. Koe ofa aku loi, pe koe ofa koe ni, koe ofa kaha kaha, pe koe ofa sio mea. Pake ki tohi I hake pe, whahinga koe ni oku mou I he ope, I he tau pes Facebooka. Tohi I hake, ke tau sio ki ai ki he ngahi a tafaki koe ia o he tau programa I he pongi pongi ni. Kake, koe kore koe ia oku fai. Kia ki tau tōre pōngpōng ni, he tau programa ko ni. O ki tau ngā ue a kirewa, he tau ngā hi tāmea papā he pōngpōng ni. Ko uhi, koe māri e koe ai ngā hi tala noa koe ia I he tāmea papā. Ai aku tau ngā ue a ki ai kau tāmea koe he pōngpōng ni. Koe fui wa whangatapu, koe mapu a vāea, koe tupe taiki, koe kalapu kā whataha. Pia pihefo ke mosmos koura, funga onetaka, toa aho panilolo, ngalu whanifo, manu reo ngoi halavaha akolo, pia mo hene re muri I he pongpongini. Koe tu uia koe e tau ngahi hiva ki he pongpongini. Kaike, oku o taitali leifo ki a uheina ki he tau programa I he pongpongini, Hange koe ko mea koe ko ulawe koe ki ai. E uhena, ko tui pe kuke o sima upe ai ngahi kautame a koe ia o ku ne fatake, fatongia koe ia o e pongpongi ni. Koe aha o tāna ki mai e uhena ki mua pe ata pautoki o atu a e tau fasi koe ia o ku taitari aki e tau programa he pongpongi ni e uhena. Malo.
1: Io a te fa malo la he ma ka tonga leva ta ko mai ki kon fa o se ta po kama ki pong pungin pe a ko ia ko kai fu ko e po fu ne po kala ma mari we ki fa ta tari mai ka u fa no go ka I wa kai ki pong pungin ni e ma ka tonga leva ko I ko e ta nga hi va ko ia o e pong pungin ta ko ta me papa kai nga tai ka ko fo I ka ve nga ko e o e ta u hi va ai ofa e ko tui whawapa ko kaweni a pō maari e tau ngahi wā makapareo ke kawe ingani pe a ko tui pe kaumai nā tō koto pete nā kaumai e pōpungin a sire e mo tō maari e pe uhi wā o whātatau ke kawe inga ko ia e o whawhi e tawhi mo tō koto pe kau whanau mo tō te tau kau ngā whanonga I e tau ngahi le o hengen ko la e pōpungini ke tau hanga a lewa o whakakato ai o whā I he ngahi hiwa
0: Mwenga hifa upuna ke tawa oi pungpungini. Fa malo atu au pito e makatoa rewa ke ngawela hikoia. Kake ki tu falo loa ko foke at kata kamata malo pito. Iyo ko fa malo atu e uweina. Pea hange peko mea koe ne ulawe koe ki ai. Koe kawe ingani foki koe ofa oku kalasi kehe kehe ofa. Au kai ke taha pe. o kai ke taha pe o klasi ke ke o faa ia i e tau polo kalama e uena ko e mea pe ke ko korea tu ke uhinga ke ke wakai pe ki he o pes Facebooka ko uhinga ke mahin e ku o kai te kai ke asia ke ataha e ku pesi ke tohi ake aspe faa inga ko aia kuna asio mai ka te kai ke lava ke tohi mai e uena ta fako ya ko mea pe ko kore ke aikake ka uate fasiko ni ke taltari aki ki tau tolu ko tofo ke fasiko ni feu ge ma ko ni ko uhinga ko ngahi ko fasiko ko ni ko pehe ko kainga ko ya ni wafo ou e nau a fetu utako nau kainga ko feu ge ma ko ni ke tau fanongo ki ai ko uhinga to mai fasiko ni ke taltari aki tau tolu ka ngau e tau ngau e pongpongi pa pehe ka kumo tolu mo mea mahe ngaluea mo ngaluope fana hopo ate te tau fanongo ki he fasini pe auspeto kamata atureba tau polkama e tau fikango fulu koia ki he pongpongini ko e ofa mei muri a fuspala o atu ya he fuiva o fanga tapu ka ke he uena kau o ate fasiko nio taitari a ki tau tolu kotoa pe pia pehe foka ki tau tolu na e kau he polkama koia a e leo o e fatua merie ki he pongpongini maa loo.

0: koe tautaini ku toi tauminiti e uafa. Toi tauminiti e uafa ki he tolu i he pongpongini. Pea kohono taitaria ki mou tolu kotoa pe mou mea mai ki he tau polo kalama i he pongpongi. Whakatawange pe e kiko furimaono. Ongo rere ya te polo kalama i he pongpongini ki a te koe pea moe. Whehu i ki he mako ni e uena koe, koe hange koe ya koe, koe kulau koe ta kaveinga koe ke pongpongini pe koe film koe ya polo kalama koe ofa e uena koe ke kitana ki maange i ha o wakai koe ya ki kaveinga e pongpongini e uena pe tato ki hoko atu ki ta fika ngon fulu malo
1: Iyo a samala tapito e makata ne mai kohi na e kamata i foke e ki furihi koe ni ke ni to sakarele pe mo ko samare e po kama a e no kamata i he wiki ko si na ta a o mai e ne ko manatu e tana tala wa te tala a e fra fo ofa ko mo fi fi a e ka na tona na fano e fra foke na manatu i he ngahi wa kai ke i he pong pong e ni o ta ngau e aki a e ofa O mai nopo te wita hanko e lawe neke o mai me. Koe o wha ku kehe kehe hono ngā hi fōtu ngā e. Koe o wha mo oni, koe o wha loi, o wha fufu, o wha peke ma uha mea, o wha heko ngā hi o wha keke. Ka te koe wakai ke ai e pongpongi ni te wita maka. Koe kawena pongpongi. Ke kore teke pāi ngā mokna tō te rau kaumai. Tau tak taha tala mo ane o wha he pōni. O wha tatau peke ngā hi wha upuna ke tala. Māre au pido pido. Tai kawe ni he pō māre ngari wā te ira maka. Tau hanga o whafungani ai ke mea koe kehe kehe ai mea koe ofa. Te te lau pekoe o whaku mea whaka o tua. O pā peke ne ata mai ki tua he ngai whonga keke. Kai kehe te ira maka o wha mālo ki ai ka whoke atu mālo pita.
0: Iyo ko wha mālo atu e uheina empea mōne apita mea kua ni kuke lawe ki ai kai ke. Hange ko mea nei rawe koe ki ai, koe tau whika hango fulu ki he pongpongi ni, o ku o atuia e fuiwa whangatapu, koe ofa mei muri a fusipala. Tahafon ngahi mai moa tahine kuini, a kuni charote, a e fasini e uheina e. Pako u ate fasini pe a maa ki moutolu kotoa koe ni, o ku mou kaumai ki he tau polkama, ko uike ko si e uheina e tau polkama e uike ko si, ko sefi koe ki ai he mea, aia ne vi ua e toko whaafe tupu e. Iyo, toko whaafe tupu, na nau viu koe i he polkama i he wike kuo si, koe e pōni kou tui pē, e toi fuhu pēr pē, e pōni ia pēr mui wike kuo si. Koe ia, o kou atu ai a e fasini pēr maa ki mou tolu koe ni, na mou kaumai ki he polkama koe hi kure o e fatu amelie, ki e piso pē, ki a serowini vea, pēr pē fok koe ki a te koe weina, mo sone ne vela tupou. Pea pehe kalisea te funati, Solomone tāpalu, pita halalilo, me kau whanongore teo koe ya meitane itini, sione tāvo, me kau whanongore teo pea mehe west o kalani, o saias tu o kalau. Selui matai sefesi, takiresi to iahi meleratai havea, pea pehe ka piula whakaus malanga. Pea pehe foki ki a kumisei kaloni pea mo kau tufi kapa, reko tonga. Pea pehe foka pensoni fifita puku hihi fo. Pea pehe ka peturiki makaafi, fifita leone, pea motiuri pe sika finau. Samson tike, pea pehe ka Fred Pani ki Palmerston, Paula Tatafu, siopso kai mataapure, Saia Tayone, Sione Mounga, Kiko Furimaono, Steven Muataane, Lokani Tani, pehe ka afkaloni hea, ki Handri, pea motaseni ulakai mokau, Ngā ue koe a kau whauri lori unau tū whahalo e tau ngai koloa. Pea pēwho ki katane mahanga, Fred Fonua pea mo hoa, wate tolu tau, ama saia pea mo topu luka. Pea pēwho ki e ku ato e pē whasiko ni pea ma afispuna, ma afispuna maka ki Meripoane. Koia. Koia. Koe. Ae koto kio senia ae taha wahena e uheina, eh?
1: Koia.
0: Aia ku ata pe fasikoni pa ma au e fispuna, pa peka ku moutolu kotoa ku mou ihe ope, ka utekai ke moutohu yake ke ulau whamalo atu ke moutolu. Uheina ka ufoke atu katekoe kua hataha mehena, ke ave ki ai e tafika hongfulu ke pongpongini, malo.
1: a famala to pito magatore fa si si ko kapa pe pe kama ta mai ko ni ko na so ko la hai mai pe ka si si ai ko hi to a mo ang e kon kon ni ko hi ko o fa e o ka le le pe ki ta ko to ai ko ya aku ata te fo ki si ta mala te fo ki si ka fa na le te au na me mai ni apa haten Alan Bay ne ulinga ton sista Valencia Triva Iva Fnia Maria Colet Faremaka Nina Fetu Benedict Matteo Mo Klausia Ha Ungata O Falahet Kamoto Malo Se Mo Keine Amai Kita Programa Te Mo Si Ihu Fati Mai Ta Programa O Falahet Kamoto Te Aku Ate Fogen Me Kau Fana Oletio Me Iwelinga Son O Fape Yong Lelea Ko Kai Kai Lele Toko Ua Kai Niko Fana Kio Lare Itava Ke Me Saute O Falahet Kako E Fana Kio Malo Pichi a mai pom pomini te a fa malo ta pito o fa het ka ton me fa mo puna o fa pe fa ngamari mai ai me ko to mena pito ape de po me dai ko mary eni tai ne ko pe pe a o fa pe a mai ki ta po ka ma o fa het ta pito mary en ka ko te a moi fa miri o fa ki fine ki te a mo a siare malo pito e o ke a sem fa vesi kon si ka mai mutato o fa sem malo pito Kolosiki ane tukia o fat kamo mato eta malo sa mo kamo kita programa puna le nonu o fato malo paula le veni mo ana popua malo pito mo kamo a a mebi paula ko pite ki lave maha foi o fa mari e ponie ton ta volo hea malo pito ko pano mui mui ta pafu malo pito pano se so kamo kita programa pe ki takavila kolosiki a fifita mai kolo moi ngai tambi popo ke mai fola tano a perni hena ko ia ka fo ke te vita ka toki o atu ai toi na ko ni na to na fu to la ka fo ke te vita malo

0: koi fika ngā furu ia ke pongpong ini pia mei he fui wao whangatapu e uena koi ofa mei muri a fuspara kwa ha o tāna ki mai ke fasini e uena
1: Iyo a o atere malo lahi e te tamakai koi teke ngata he tasmala e ka koi fo i mā i moa o si whaoko mai te he takawinga tau ai fo i hiwa mai moani koi ofa mei muri a fuspara Ai koe ofa ia o kuwiriri pia mei hea waha folau pe mama o ewa mama pia o kuongo. He ku aspeia e fo i tau pe he amsia ai longo vuka o kune puna o fisi he naua o vainga i e waha pia moe vunga o fafe au ki whangata. Ai koe fo i la mare koe iane whakawhiha ko taki. Ai fo i amsia o whakaanaua ke longo vuka. Koe wa longo vuka ki fo i. Man puna faka ofo ofo. Pea kune puna e fise na wā. Aiko, ko fise na wā ko tahi e. E waha pea moe vunga. Mone whawhi ao mai pēia. Ke a ume ki whanga tāpu e. Ko e ko la loto ko e kai pito e rāra hana. E ke to la loto e mea koe mā e moa. Whao e tahi ni kuin ko ngu whanua. Pea asu mai pē moe hange. Ko ene mana tū mo ne o wha. Na hange ha ane al o toi e. Ia wāo kakala o kumatala manong. Pea kwhetele ni ai i he ea o kupongpong, he? O ne lawe ai pia ngangatu i feo hi, he? A mare, a pito pito ki tā fulo, te o lawe le loto pos mare pe, ia te ia pe ia ai fwoi ni ai. Pea ku, fwa malau te pito o te tamaka, ko fwoi ofa ia, ko fwoi ofa konu batu, ko ofa whahoko me muri.
0: Ata hei nko fuspala, te akumahina opito e, kapo kia teina maka malo. Iyo, ko fa malo opito, ai tāna ki mai koini, pia pia foki, kapati ke wakai fo pe, kua taha, tue tāna ki mai, i he pe, Facebooka e wena, pato ki lau mai pe, ki nau tolu ko ia, o kuna tāna ki mai, o tohi mai he Facebooka, eh? Kake, koi hange ko mea pene lawe tia, uena ko ki tāna katupe, koe mai moani foki koe koe fatu pe he taine koe ni mai moa ki hono toko wa e wena ka fuspala iyo hange koe ko mea koe ne ofa ia na e talaki iyo na i Australiana foki a fuspala ka koe ne talape e ne ofa ki ai kaje Ko tu uia e tau polkalama ko ia ki he pongpong ini. Ka ko tau hoko atulewa ki he tau fasifika hiwa ko ia i he pongpong ini. O atu ia he ngalu whani fo. Ngalu whani fo, te urea he mooni o wha uhena. Ka foka tu katekoe ku ia hae a whainga mehena ke ave ki ai e tafika hiwa ko ia he pongpong ini. Pea tuk foka mei uhena malo.
1: I a malopito tatele e vire a moto poaka lele noa kau mai moktatol o fatu marosi kau mai lu isa la tu kefu malopisi kau mai moktatol pea oko ate peeni a kofi mai ki australiani ki he si i kai ngalotu koeni o kominio loto fungani maa o maria mihimahenga tukle en wayong pea me central coast O ko atia makalai me lavun tau tai, ke ton tau tai, tauhi ia e kot ngowe koeni, e komnio, tokon kia mateo po uhila. Se te whano soane, soana pe te lo, simulata soane, fisi iahi Blake halangahu, te amo kotoa a si kau hiva, te amo isi kainga lotu koeni, o wahenga tukli mo waio e komunio lotu ngan ma amaria o flahet ka motolu la voni pa motoni ma alosi ma walai ma aloku lava te tau katoa ma aloso mo lava mai o flahet apito kia ki motolu o pape ngurere ya te tau fasiko ni hono hopsika hiva te tamaka e plene ka ke chontu tamahe ka te ke vai malala ma kau ngā we son ta vololohea ma alosi o kau mekira pukama o sa esto kalau Se lui na kai se fes o fat malosi kau mai pe te he foki kia Douglas to yes he havea pe te he foki tanga pa fis puna makaki me li poane pe kia pita hararelo te mai kau whanau re teo me loto tanedin o whala hea pita ka moto piula faka osi malanga o fat piula kakoe. Pe kai faka kun sei kaoni ma kaltu fkaba o fat kamato ma kao ngawe pe ke reko ti tonga so mo ne ta palu pe amoli si a te fu nasi. Ka hoke perika malo.
0: Io go fa malo atu wena pe ko o atu e pe a fasini pe a ma ka fatongo le tio koni ki a teko e peturi ki a makafi pe a pefo ki a fifita leone pe a motiuri pe si ka finau Samson Tike, Fred Pani ki pa Amastoni, Paula Tatafu siop sokai matapure pe a pehe ki a saia tayone sione mounga ki a Rotolua pe a pehe ka Kiko Furimaono Steven Muatane ki Tauranga pe a Kalokantani ya Fkalonihea ki Hantiri pe a taseni ulakai mo ka u a Fakauri, pepefo katane mahanga. Fred Fonua pamboehoa, wate toltau amsaia pe amo topu luka. Peako wato epe pamoefasini ki he kau tautolu kotoa taulotonga ngāue i he pongpongini. Ko wato epe fasini ki akumotolu o ku taulotonga ngāue tautau te fito ka akumotolu koni ngai fare mahaki, ngai fare ngāue. Ko atu ai pe fasini pe ama kuotolu, pe pe foki ke kau fraulilori, kau teksi, pe ko atu ai pe pa ma fasini pe ama kuotolu whanau hopo ate, ma whenga whetu pe kumo uiai, mo whanau o magi polka mahe pongpongini, atu fasikoni pe ama kuotolu. Ai ako tau fika hewa pongpongini, o atu ia he ngaru whani fō te urea he mo oni o wha. E, taseni pa peheka, Afkaloni hea mo kautangata koia kama e fasikoni ke taurea mo oni koia o fa malo

0: ko e tautai mei ku osi e tau miniti e taha ua. Osi taha ua pia mei e whā i he pongpongini. Wha mālo atu ko tāseni eni mahalo wafe lori o tuu hao tā hawe hālaka.
1: Mahae.
0: O wha pē koe tuu e uheina. O koe tuu pē ku uhinga ko koe ne tuu pē o mālo loka koe koe mahae. Koe mea pē ua u whātu a tāseni koe maha pē a moe moru a vae. Kake, tamai tāseni ia o ku uia koe ofa whaka amu. Ma ali au pito al fascini ato a panelo hono uye foi fascini ko tau maya si opeto kamata aki pe tau maya na ke ilo ai mamahi aia ko foi ofa ko nihe wakai aku na iai tau mua i kaka ko yoksio kanea ke ke hoko pia ko kusitala mai e to ta ko nani fa we ai wa ko ne no ta bo wa big e meni ko ya ta se ni ka ye we na ki vete mai ki vete mai ko nga ke ta fa no wa nge ka pa na a fa fa dai ke ne ke ta mai ke te ta ma we ta ma ri e me fa fa dai e ka ye ka un fo ke ta nge ke te ko malo e
1: malo bit o fa ta se Malo pito, koe na tu whaangoho pe whok pe kuftu ui whea ne lori ke whae moho mai. Malo pito, o whaat malo ngā we ta sen. Koe ku, koe ku tau koe whoi tau mai a koe ni a toa o Aupan Lolo e te vidai. Koe whoi indro mai pe koe whoi hi wahano tātai mai. Os whaaki mai whoi ongo ia whoi ofa ku haumi ai e. Ma tau tasio le ta toke ai ko hanga to o whoi ai whoi tau mai ia. Ko whoi hanu. Ko whoi hanu ai a koha ofa nai tonoa. Whai atu ai whei ngā mui whakaamu o ni pehe ko ia toko tāpe. Pe wei ni whakaamu ki ai, palami ki ai mua ni mea. Alu atu i kai tau. Ha hanu le mai whoi ofa pehe. Na e hangi ha ne toha. Na sai ange a i fuangi ke tohe tau. He ne a o ke fufaina ta api he whao. Kuo noa e amana ki pia kuo lahe mamahi pia kuo kafo hangi ha peo ne ti. Ka kai ki hano alo aloa he tau mai a fu mamahi. Atunga lau e fuifaina ta ako ya tirita. Ko ne ku mahu ingai ke tau fai e mea koe ofa o fai fai pota pota. Ki fo ba pau e foi ofa o fu to no ale vari a ki tu pe a te ofa ko be i ko ki ai ko te fainga ta ye te ko hange ko ko la wa sui va na nge na te to he tau ve fu fainga ta a pe fa ka ga mana e ka mon pe la ya o ku mon pe ange as mai re vai la lo he na ka ga to ta na fai ke foi ofa ko ini pe al ko to no a pe foi ofa Mō nei koe reo pehe, ko whai toka pe, pea kontoe pehe mai pehea, nofo tau po ke e meni. Ko e mea pehe wei koe riu kao, pe te osi, po te ri tau eri ai pe, te nofo tau po ke e meni. E, kai, koe koe rau koe kwa osi hala, hoko te whono ngaha kwa ngora koe rau ti, oku lahi pe i kai ia i ose ni. Ka koe ne kuri tau eri pehea ta talo, eh? Kai ke, ko te pe kea te vita ka pokea talo.
0: Io mo famalo atu uheina e, ka e whainga maari e koni te oange ki he tota koni ka mahanga, ke tuku mai koe ha aha ne a manatu ki he fasini e uheina.
1: Koia.
0: E kou sio ki tola he kau telefoni me koni ki he fasini e uheina.
1: Ke tau mai a.
0: Io, mahanga kau atu e whainga maari koni pia ma au malo.
1: Palo.
2: Teita, malo obito e mau whainga maari e. Fa malo atu ka koe mou hei na malo e ngā haue.
1: Malo.
2: Ko utātua aku ia, ko ku manatu meri e aku kei fo hiwa. He koe fo hiwa na, na e hiki he tahiwa no. Tahiwa no no. Ma ko utau tahiwa ya o ku ia. Ko utau anu ana, toko ni pare stene he maulataki. Koe taimi koe ni uloto ngā koe tāmea koe ni ki hiwa. Tāmea apani lolo. Pako tā tau kai ke uwa wea ke fwoi hiwa. Mōni mbe e a fwoi hiwa. Ilo be e mō tolo na uwi nga fwoi hiwa. Kako kumana tu meri au. e kou takoto koto whanongo ke fwe hiwa pau manatu, manatu i koe taimi koe a kou ta uano ai kana e lahe ngai me ena e hoko ai e o mau taimi e mau he taimi koe na ulata ki ai e na mau te tau e matou mo e na e mau timi soka matou ne a koi e rinne na mau e matou ta e hau ne hau a vei tongo e tamkoia na mau to e matou me iai na lai hongi mea na hoko mau tau e mau lātaki waka ke ngā tai ta koe lātaki toko lai fawfau a mau tolu koe tai mena e taha i pe lātaki mau whanga ta tai nini fukia kua sifuka misteri o ia ka koe man koe koe koe ono o fulu tōpū ia a koe tala no atu ai koe tako a tāna mau tau e mo vei tonga sila i soka Mangkotokoto pakong mana tu meli aku ke tata mai fuhiwa. Mana mau fa tata be nae fari absias nae. Nae fua ki mai mai lata ki. Nae ko Cecilia. Nae fua fale dei mau tolo mau ngawe aki. Mau fa tata be aska mai damai ki ai. Kumtege mate hata aye kau dami aku ini. Nae mantri nae nau ke iako benando ya fuhu. Okay, but I'm not the media for you are here. Oh, my mom, among our way, my food, time, Momoko, Koini, Devita.
0: Koe ka toko taha hange kone asi kone a university Victoria koe university o Wellingtoni ene asi aia koe kuanga koe wakaina e fae ako heni ae ako o tatau loua pe a kina ua ae toko taha koe ni jane fao e hiwa
1: mo toko taha
0: koe fao ai sio kako fa malo la ya kate ko ka wi fa mana tu merie fa ka ofo he ko ka ke wilo ya wiya ko pe ne awiya ko pe ma ko la ta ki ko pe na ke la ta ki niwa ta ko ke os ma fa na fo ke
2: ko di ke de to
0: ha
2: ke fo ke de la ma fo ke de ta ke de to ho ta niwa fo pa ke ke ta ke ki de ki niwa fo
0: ko ya e ko fo me na wa ka ko o wa ka i ko pe o ya we Koe tamani, pe mahana na ataki pe ni wafo ou pe ko foraha. Ta koe uke o si maufanga goe.
1: Maufanga sai goya.
0: Koe. Mahalo na ke kau koe hiki mai koe mei foraha. Moe tau kui o hau koe a Maricelo o nofo maufanga ai pe ia. O a uke. Kie ahoni. Hiki mahalo sae mo Maricelo. Sio, o ngahi fale lotu, kumou alwa ke whanga mokupuna ai hana i mauwhanga, maa mo tole monu, ka mau kei nofo mai pe mau tole mei he, kake, ko wha malo lahi atu mahanga malo, au pito, ho o manat meri e paku, kako mo oni, kai teke lava tala noa i mai ai fasini, sai pe, ke ospe eni pa toki whaha ki whaha aku ki ai e maaka, ka ko wha malo atu, kai teko malo au pito kau mai ke polo kalama, ko te ko nea lele eni, oho vare lahi aku waina, kai tai toha uha. Kaita toha ua, ne kau mai ke polo kalama.
1: Toko
0: tupa longolongo, toko tupa longolongo. Ongu hangi pe, asmea mahanga goni, asmea tama goni, a polosi halateka maka, Kau kau nofo peo fanongo kone, kai pe toi lava ku asmea. Kako fa malo atu mahanga, malo au pito, Kau mai ke tau polo kalama.
2: Malo au pito.
0: Ofatu. Malo. Io kau anga e pepa mo fenga mari ko ni uena kia falakiko ate fenga mari ko ni ma au ka pau ke loto ke ta na ki mai malo
2: tita uena malo mo po ka fa ku ko pa ke la ba mo e kana te wa u he fi duaru i we atoni to to ta o he ko na pe lo pa po pa Tanga weina, kufate yei, kufau mia mia rei, tani koe, mawha i rapaha, nopo awende me tapai mune, ta vai hai i ta pa ti se we ten we a to ba ve ko na e policia ki mai mo ya ko policia ni ko i na ni beta pa si pa ko ba mon ko pa to to ta hai mo to ko na ko ni wa pe mo au ko tanga fa ki ko au o pa te ki ai mo ki mo to ko to
0: o se an e ko ni ku to la he ka ni wa fa no
2: ko ya ko ya pa si pa ko ba ke mo e
0: o ya ko
2: e mo mo ma mo fa wa tu mo lu pe te visa mo mo we na e
0: io fa malo falki ko fa ma no e ni e
2: we
0: io te ke sio ki ai ke no fo pe aki ko o fa no le ti o pe te se han ko ma han a kai pe ke ke la va ku ta mai e han e pe ko as me ko na a polo sa la te ka ma ka mo si ko mo
2: ku ta te visa ko mo mo re pe pe ka o ne ve la
0: o tala mai ai hina fo io kai kai ke ulava mo au ke wanga tala no atu a fo hivani malo to ke ha taimi a mui ta seni ulakai te to ke lava ko hi ko to ta ko ni fa ke fo hiva ne si to ki a malo lo ia i he weekend ye
1: o ko ro historia
0: io ko historia fo hiva o hi ko ai ko imagino beni na na fa ka to wa ko lo wa investi I Tony, Victoria, Mali, a bit of a gelava, Genea, we go for a baba, I be, Famalo to Caselmaya Mafile, oe, Selmaya, Fasicone, Wogo, Aveaki, Hoboa, Gitalamanu, Bamosales, Tuponiwa, Kihete, Goya, Fili, Aha, Vati, Kihitonga, I feel Farea, Selmaya, Pagopoki, Kia. Kia te koe taseni seo kei nofo pe tangata mate aki pea eua e ueina io mon pe a taseni kei nofo pe ku seo te talango fua kua taseni ko talang hiki peo nofo eua nofo e pe oti te whakau kau hai ke hauki ke fok me ki fola hamo pea nofo e pe eua hena pea koe mea ku ita ai ueina kono tūri a koe me hala tū i e Goya, asen te ato ai pe fasiko ni ko kapu ka fataha ni se ko frakiko ko ka uniwa ai ben ta monusi monusi ke ta fanongo ange ki he ke fasiko ni i he a pompomini pe ku fefe ai nusi pe a me famalo azione to ko wagoni ki Australia se namoa malo si ka mai ki polka ma he pong pong ni tar monu atu tanga ta ki family o fatu ka te koe be mo family e ta se ni pe pe ka apolosi hala te ka maka pe ka fala ki ko fulmao no mahanga ma si ko gula ka mahanga ene hanga he tau mai a o fralea mai a gele ti o e weina
1: ke ala ke telefoni
0: o ya ka foka tu ka foka tu heina kwa ha fainga me hena ke avjai e ta fika tolu ko ke pong pong ni atu he klap ka fataha ko nusi o heina malo.
1: Iyo, a whamama sa pita o tēta ma. Aku ai o tan koe ni e tako whama, koe ni ua ko tōpi, nau a koe ke nau lama mo. O koe a sifia rai, maanga o whalahi atu, whamalo atu, no hanga he, koe ko hiwa koe ni o e, mi loto mau whanga o, whaka a ki mai koe ki tako nau ke e toko toko tope o a. O whalahi atu maanga ka koe ma family malo se o kao mai ki tako lama, te a koe ia ta mai mau pē ka te vita, Falata e mau ilo i oku mō whanaungo mai ki e tā programa o whawhiwhia. Pe whoki si whalakiko, whalakiko whimana o whalahiat kako e mai whamiri, malo o pito pito o so mō kāo mai ki tā programa. Ai ko tūko ni ko tā tōpi me o ni wā. tau a ape ke osi e. O falahe at ka moa pe ate fasko ene nusi, ate ama at moa malo apito. Tāra o aprosara te kamaka, malo pito sere, se maya, malo pito o fatka koe, pe ape ka puna lei nonu. Malo so mo kawa i kira programa, pe fwe tāna son tāvo, mo ho falani kulokula, o kate fatongi ae, pe ape foki ki he, ape ma ae ve e hala wood coming, malo pito mo kawa i kira programa, pe ape foki ki loto Honolulu, Hawaii, i kate malisi aloha atu ka koe pe pe fo ke tangata ko tase ni ulakai o te toan kai tase no fo pe koe e fo fonua to nga e pateta moe moe moe ngai pe tu koe e ko koe te ke mei a koe mei loto e uae o te lao toan koe lao te evita o fala e tase ka koe ma lo pito singa fai fatongia ko ilo pe ki loto nga ngau e taimini o ngai fu lori to kan ke nga we a o pa be ole le atu e niki a ki na tol kora pe na i he ka hinga we anga no to ke ta nga we ti ni na la ba pu na te vita na ka mai ke ka nga we a fa u taxi ka fa li upa na to ko ye ni nga retirement nga fra ma ki na ka mai ke ta pu kama na tol kora pe na ro to nga we e tai mini hange ko ki ta wa te vita o ku o atu e nga hiva ma mo tolu Malo pito homo fai fatongia i e fu tain fai ngata. Tai meni ke tau mo, kau pao piti tau a kai malo mo ngai fas maari e oi pong pong ini mo hengi hengi ni e le o hengi ko la ke ne hanga whaka le mo whaka togon pek tau tolu i fu tain fai ngata. Kau poka tiri ta malo.
0: Io ko fa malo atu hena, pako atu e pe ai fasini pe a masi kai ngan niu a koto a pe hanga ke la ataseni. Kau mo kau ewa mo kau ewa ko tobe ko foi me apeta ko toka nga ki ai heni ko kasione kasione na moa kai fo ke ilo pe ku pe ko feta fa ki ia sione pe u mutangata pe ta anea pe niua pe ko feta fa ki ko e yai ko fa malo a tu sione ka o kau mai pe pe fo ate fasini pe ma au pe ka ki ko fumao no se mai ma fileo pehefo ki kataseni ulakai apolo se ala te kamaka mahanga veha la utkavin pea pehe ka te malisi a kauvi te vita manukia a heini ka kosta pea pehe ka mela taulanga paea vea moni fifita maikolo petelo olosoni te vita manukeu pea pehe ka paula moa misa watekini jojo pea pehefo ka pita halalilo pea mofisipuna maka ko ate fasini pea magmotol ai nusi kainga koto ape pea pa motolu ka tangata ko ya ai kalapu a kafataha i a te roani ko atu ai fasini pea ma motol motol kona mo ke i etano a aina osta punite wahiva pea mei he faa pongpongini ko tau fika tolu ena maloa

putu ai mehunga ai tama sodi ago ne ave meheni kada sai putu ko ya na warwa na fa wa wa kaje ka ko no fosio ko ki longa mapu ke kaje ko ya ko hi ko ta taimi ku hoko ai ni ma kata o te ta fika uragi ko o fa loto e lo se mo he la la ko ta bene ngai mai mo ta ne kuini weina kako ku to o mai pe ko hui ke ta fanong ke manre ongo o ke he hono hiba i he manre ongo ko el o fa loto he lo se ko hui nga foke lo se ki England, ki Britania he la la reva aya ko ne foke ni ko e pe a mei he hilfa ke kalauni he ni matolu ae o fa wa e fo hiva foki pe a kun hangai he fo hiva ni o faka fai ke he a atalanga pa mo vae popua, Ko te tū koe tainimi i vae popua, te tū peo sio ki he, ki he ngahe ke tauranga kone o kalani ni uheina, Ko mea ko sio koe ki ai i he tainimi, i he ne tū koe tainimi. Ko vae popua ia, na e tū kehe ia, na e tū e halaselui ni, aia koe apia pure anga na e nofo ki ai tamai ki ako, mai mi tonga o ako, una nofo i vae popua. Toki fatau koe apikoni o kuhoko mai pe ki atalanga toi hanga pe he taine kuini o fatau ata vaepopua ka hiki mai pe o na tuu fataha kai tuasila vaepopua ki he landscape tuasila atalanga ia ki he hala St. Andrew aia koe ne tuu ia koe ena kakufoi api pe e taha kanguna tuasila ke ke kau hui ko tuu koe ai hala he kai ke lava ke tua sila pe taha haapie ua. Paupeke na keke. Aia kuwa e popu ae me landscape St. Andrew reva i Atalanga. Katau whanongo ki ai, koe tau fika ura kena ki he pongpongini. Kau whanongo, atu maa kumoutolu, koto au tau ngau he pongpongini. Whanaho bat, o fatu ka kumoutolu. Katau whanongo, tau fika ura ki maa loa.

0: koe he whika raki a ke pongpong ni a ofaloto i he lo se pe a mohei lala e uena. Ko whamalo atu ke whaifikau, he mas, malo apito o whaatika te koe me whamiri si kau mai ki he tau polkama i he pongpong ni uena ko ha ha o tāna ki mai ki he fasini e uena. Ko mea pene ko whia whia hi, ko hanga o whamanatu atu kak motoru ka inga tonga, mo mea mai ki tau polkama o ku ke a vae popua pe a mei atalanga. Ko vae popua ena e tu e hala selwini, pia toki hiki mai ke ona whakataha pe pia tūrewa a talanga i he St. Andrew oena ka sia tainimi kuna whakataha ka kei tuasila pe kehege aia ko Vaipapua pia me Helens KB o a talanga pia me St. Andrew ko na tūuia he tainimi ka kumali e fasini ko whaofa i au e kuanga koe kunofo lau e fasini i he maa imoa jaine kuini e weina ene sio hange koe ni koe te tū koe mei vae popua me api koe mei vae popua ai ku driveway i hake koe mpea mei he landscape koe te tū pe ai sio tonu ki langi toto moe otu taura ngā aia koe ua fuu ia koe o Okalani a lureva ene mana tū ntara noa ana ke wafkovu nā ke te sio ke ene mana tū koe foi mea taha koe hanga toho hake heni e weina ene pe tala he matangi ene ofa ki nuku alofa ta moe paki tava ke oma sio koe ne foi toho koe tava ke oma mantu i kwae toko taha lahi koe a siriva kono hingo aia ko tava ke oma o vai lahi kune si to oleva kune si to oleva mai a si kainga me niwa o whakafou mai ia tavake oma ae ko hingoa ia tavake lahi koni ia siriva lakalaka ko tavake oma vai lahi ko kainga ni wā ia ka foka atu angeka te koe ke tāna ki mai osta muni te valo pia meni mā ua ina malo
1: Io a neongo lo loto ae fo i mai moani te tamaka lava ki tahanga o whamatalai te a kou to ope e fui konga koia ae ni pehe ko to o ngā na e tala he matangi ki loto nuku alofa pe mo paki ae a koia e pa moe moe tama ko tungi te a ko tawa ke o maange ko lava pe si tala sono kai nga ni wa na kona o whaanga te a ko kei tangi tangi o kei tangi tangi pe ia si taka pēne whoki mai. Māri, au pita pita. Ko tui koe whalaloto ia pa moe whamapopo ia e tā patungia i e pongpongi te tamaka. Ko toi māri ia pē moho to o mai e manle ongo kene hanga whahoko ai o whaloto hello se meilala e ko o ko whakablata ia pa whafofa ia i e pensio. Pono ngawe me e koe ni. Pa ko tui pē te vitavaka koe whamapopo ia. Ka whukiat mālau.
0: Io ko whamalo atu eina, ko whamalo ke ak moutolu ko toa pe i he amokau mai ke tau polkalama to e whakawhe i pe moutolu ki he wike ka au, taimita tau pe ki he tau polkalama ko ia ngahire o hengeheng koula pe whamalo atu ka moutolu ke moukau mai ko ia ki he polkalama i he pongpongini e huina whamalo atu eina, malo apito pe e kaune vela pa mo pisope me polkalama he taha wā ko ia ko whamanat pe kang motolu e tau polkalama he tōragi pe a me he taha wā ki he ono e fiafi pure lulu ka hau tolu e fiafi pure lulu ki he ono pongpongi tua pure lulu ma tau whetong me jen mo kau ngā we i he ono o atu e tau ngai polkalama whakafofa au pito au pito talmanu atu kai ngā tonga kak motol i he ngahi tonga ngā whatongia o wikeni pa pehe foki ki he wikeni ngai mauanga keresi hange peko mea kou lawe koi ki ai ngari pehe kou haa mo haa ka kou kumooni a o kou lotu i au e tau ngahi mea kotoa pehe pa kou ilo au hano leire i e uheina ka koia kou whaka maa lo kak motolu i he pongpongi ni uheina ka pau te hamea ke tāna ki mai ki mua pata maa vai maa lo
1: Io a whamala ta pita koe whaftai pe koe ki tau lau kafo, tau lau lava, ngai whatongia al ki whapofa o pita te tamaka whamala o ki ai ki ngai whatongia katope, pa kwata pe tala mono ke toi ngai wike hangi ko lave, tau lava ki sayone, pa osi ngai wike. Whamala o pina toko tope me ngalo o pe mo ki mo tol kotoa kotoa o kuhonga o pita ho mukau mai ki tau pokama kane i kai mo tol i kai lava i whatongia. Te whawhetai pe hanga lava te tamaka, e whakataha mai pe i he pule lulu i ka au he tau ngai whatangani pe mo tala monu atu ka mo tō tua whātu mālau pito
0: Io malo uena ko fa malo a tu copano moi moi tata fue pa peca e pa a kite he masi final pa pe foki ki a tane mahanga ta se nura kai mo motolu kotoa i he pong pong ni pa pe ki a palo ale veni kitonga malo a pito ko ngata eta programa e pong pong ni o fa ka motolu kotoa pe malo kau atu pe tau fasiko tau programa fakausi fakau kau atu e fakau lute CFS ihe pongi pongini ihe osi wanoa pe amihe nima malo